0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So I'll follow Fanti as a moment of Fonga and Nature and Talo for Lava Malo, say for Maria. We see my old Fonga in California, La Sulunu, as a fit to Okitopa Lua Feliz Fulono, and a Lima Tolitasi PI, Yautiroa. The sound all of young of our Vasamana, your Winston Peters, Italian New Zealand face of a pair. Ole afa amita wina le national ia mafutanga fa ba malo e ana le tau fi of so sani mai fafu na mafu ane ina wo fo le fo le national le sunga Christopher Luxon ole ati pina le paketi fi so sani po le aid budget e silia ma le fans la luas fulu luas fulu miliona tala e fa tu pei vale au ale famet ma su su anga le kanese ole manava sa uno va va semana ye peters olo avia ile te mi nei minisal va ifafo fa mai ole ti pina of so sani mai fafo se tasi o te mi silio na le mautino en lo langi atoa e matua fa inga ta la va mtautia ole atoa fo ye ni sile le telo te o sanga mi ta upu to le va ifafo de fa alia en laksen ele o se mea ele ta la fe anga ile va va itotoa ile ta o tupe fa alu if so sani E manaol National Party e toi faa fwa itupe so sali mai fafo, ili faa itupe ina o vaila au fwa, pe a fai e ta ita ia le malo e so o hain. Na faa lau ilo le ta ita ia Christopher Luxon, ma le sui ili soifu malo loina ya Simon Brown, le fai nga faa vai po le policy, ili potu mo tonga vitinga le kanesa, isi fale mai tu maoti epsim au kilani. Fai mai Mr. Brown, wa toi tu ina atu ele national ia ngase ngase ele fatu, o le fai nga faa le soifua malo loina. Ma tu ina atu ele faa malo si au sile ona tele e mo vai la au fau. Ma faa lau tele tu esu enga faifua po le free screening ele atu nuu atoa. Fai mesi faa fau tua ia atu tau wa tangata ole Pasifika, o tau si mai matangata fai nga aluenga lango lango, e tau ave ina le avenga le tau singa o nuu sile ona vai vai ole atu nuu, ae o natu te tongi ele o tala fea ngai malanga aluenga lo o lato faya. Walapta ia mai e sauno mali i Dr. Karenina Sumeo fai mai, ole apa ule vaenga o tau singa, pe ale faa maoni le tongi ina le fai nga aluenga le tongi te tau na lato maua. Na tia lango lango ina le vala awa le leipa, e toa e faa foi le tutuso tutongi po le pay equity, po le onus fu lima afe o tangata fai nga aluenga tau si soi fua, na faa oa alato a ya tatau, ina wasolo ia alato tangi el malo so o fatasi. O se tasi o atu motu au pito la ititi masilio na afie sui ngole tau le Pasifika, wa leva tele nfa atali monitupe, e so so aniai inuu ili faafeta ia ia wa afianga o sui ngole tau. E faas fulita ete o lalangi, o loo if unafuti ili vai sunei, mo talo noanga amata, po pre-talks, a oluma na ia ili fono tanga ale COP31, e usuia i tueki ili masina fau. Olo ifuna futi le sui faa salau ale PMN tuvalu ya fala haulangi, e faali ita ite o laulangi a afiango sui ngole tau ilona tumotu. Maletala faai u ita alonga. Ole afaya se tautonga le tapuvai ole All Blacks First Five o Ruben Love, ole amalo loma le lakapi mo masina olo tutoe le tausanga. Wa faa mauni ya maile la kapia ni usila, faa to ato ita ano le lua afe luis fulifitu, faa to tiai malfaa i unga ufaya, e faa lele yei se manua, lena ta uwele faya onga le All Blacks ya Dave Rennie, sa tau si mai pe, nursing le ali e luis fulima tau sanga le matua, ili tau sanga atoa, ili taimina faya inai, talua inei, ili Spring Box, na amata e lau ta alonga uma e tolu o le Nations Championship i le fale i a i ulai, ma tau fi a le nama ta fa ioi mo ta alonga e tolu i Afrika i saute i le maasina na se so o hai. Sa moa, ta le fau na o le neyaso, o ni e tele lau tapua inga, i inga pula i Maria Makali tatu, so i fua.

0: ki ora tātou, tā pūpea moe tolo te hai o tu awa whio i o tau lotolotonga. Koe whoki ugni o miwi o tau tau tū o talele mai ai ki he efeafi pule lulu koe ni o ea mā hina whou koe ni ko o katopa. Tai tari whi whi aki mautolo, mā lo moe si ngawe lahi mei apina. Tā pūpea moa, kui ni ngā wai hono i te pō hono walu pia moe tangata whenua o Aotearoa. Tā pūpea moa, King Tupo Ono, koe hau tōka e whāreo ha mohe ofu, pia moe otu motu wanga ofa. Whātuloa atu fōki pia whātapatu ki a Princess of Eina e helangi whāwhanua moho eik. Whātuloa atu ki a hātahi whanua. Ha takilot, pape fōki a e whāpāpa make ki e sola pia moe vuhulangi hono kotoa. Ok tau te kauwhakataha i he mō meniti koula koe ni. Ni sam buluvinaka na turanga ke nā marama e tsa madhawini vōsa wangaviti. Ko wikende o kufo elonga i ai aerea e taua kaunga api, peko tau a kāpani, hae kainga mei a fisi, peko au vuvale, hae a foki koe wikenia. Ka ki mua pia hoko atu e tau ngāwe, pia teu teu ke a whanonga e tau waka i he ngalu ea, pia mua ngalu ope, ku fia fia pito ai polo kalama, ke tau tue ngāwe whakatahai pia mō whaifikau i voni fui maono tepu tepu from the Assemblies of God Church, ke ne tataki tau lotu, pia mua whawhetai i he hovane. Maloe tau lava e nga Bulawinaka whaifikau o Tala Tala Ivoni, maloe ngāwe mei hena.
1: E Bulawinaka, whawhetai ki eiki, whamaloa, tui ke i mao whenga maarie, ke tau whengāwe aki ai i he ho atāko eni, tupe mua ke u whaihalotu ke kamata aki e tau polo kalama. Ke tau lotu. A pāta mai, koe tu i koe o ngahi tu i, koe eiki koe o ngahi eiki. O kuma unu unu mai ki ho au he ho atani, mo e loto hou nga ia mo oni, e e mau i loi, ko koe o ku ke pure au niu ke universi o kuma u iai. O ku ke pure ke e mau mana wa, te au ki tau pia mo koe, ke mau whawhita ia i he ho atako enu. O mau whawhita i ko ia ko e mau ilo o ku ke la ko fiele leipea e tu i o tonga, kai u asi o no whare, kai pehe ki he kau taki e whonua, kai pehe fo ki eiki ki he taki e whonua o ku mau whapae ai. O mau whamalo atu ko e uhia ko e polo kalama ko eni. O ku amanaki ke whakahoko i he fiafini, o ku mau hapae atu e mo uia John Pulu ke te koe, kai u maa fo ki e ai si kau ngā ngā ue o kuna whakahoko e polo kalamani, o ku mau whakafe i ho lau maari e ke hifo ka ke tatakia ki nau tolu ke polo kalama ko e ni ka i ngā hangahi i mea o nau fotu utu ke whai ai ha vahe vahe ke mau whanongoa he ho atā ko e ni tuku ke langi langi i a pe ai afiona pa guai hangahi mea o ku lelei ke mau ngahi mo ui tuku ke mau tānaki i a pa ke mau to'o to'o i a he hala whanonga o ku mau fōu ai Ok mau ilo e ko ku lahi ngai taimi o mo hu fili ko no nga nga. Tau mau lo tu te ko e ke fai ta pe ki na kina to lu o mi hai di ma malo o mi ai porto fa ka o tua. Ku fa o fa re e te na to lu ka ma si nga u le le o ku na fa ka hoko ko polo kalama ke o ngona he ka kai to nga o ku na no fo i asia roa. E ko mau hapa ia te te ko e to nga ko to ape. A manaki ke me o ngona pa ni fa no ngoa e polo kalama ko eni. Tuku eiki ke nau pāua e loto nonga mo sie maarie, whaka atāhu nau ngahi loto e nau whakau kau, ta ki hoko ai polo kalamani ko hamea ke nau wako pia mei ai, hoko ai polo kalamani ko ngahi mea ke nau ilo tānaki ke ngahi ilo i he whonua o ku mau i hai. To mau lotu e eiki ke hifo e lau maarie ai whanā pa ke kau mai i he kamata anga ngā ue ko e ni he ahon, te tuku pe eiki ke mau whai e ngā wenyo, kei kua kumi a whahi ngā ngongo, kai whai e ngā wenyo, ko ke langi langi ia ai asio nā. Tā pua ki ak mā tōl hono kotoa pē, o ki kakai tonga, ko nā ngona e polo kalamani he ahon, ka tuku ai lere i, pa moe langi langi, whaseta i, moe whakamalo, ke mau whafoki pe ia, ke whakateunga ke ai asio nā, he ku tāu pē pē mo koe, ko o tua lahi, ko o tua lelei, ko o tua mo ui, ta koe mau tamai, Ma kore katoa ngai mea ni hua whau alo hua whai kuna ho mau eiki so si suka lai si. We say amen, amen, amen.

0: kainga wawa o whakawhae i atu. O kainga whakawhae ma kehe atu heni ki he ngahi funga waka o ko na wanga ma heni he ngawe whakataha. Pako e tākanga e tau whahe o kainga whakawhae atu e heni ki he ngahi funga waka ko ia. Aia ki atu toe havea mo e kalapulai ane Aotearoa. Heinz Costa mo e kalapu Royal Blue Aotearoa. Pehefo ki a paia si one tupo mo e kalapu alo i talau Aotearoa. Kai pehefo ki he ngahi Kolis tutuku. Ki a Saint Langi pa moi kolis tutuku si rektap mai le fihi, pehefo ki a William Latu, moi kolis tutuku ke lana. Kolis tutuku wawa uhai, ayo ku taki mai eni a fifita o wawa u Costa. Pea pehefo ki ki he kainga kotoa. Kainga kotoa falaleu o ki utlangi waka toula. Mo mea mai. Mea mai ki he falaleu tei koinu a manaki, ko huinga koe. Aho peni e taha i he tau. O ku katoa mai kainga ke tau katoa ngai. Aia koe, ika koe katoa ngā ia ni pehe mo ui, pehe ki he tau ngahi ngā ue ko tau lava. Lava i he ngahi tau hoko mai koe ni, koe kuru foko ni ko si a lava i ngahi ngā ue pea pehe koe tau ene ono, a hono hoko hoko aia koe tau ko si fokuna tau toki katoa ngā lahi e i whanua lahi, wawa u lahi, pea koe hoko hoko atuen koe tau hoko hoko ene ono. Koe ngahi, muri mui pe ai visone, ai kulupu koe ni John, ai a koe visone o kulupuni ke toi poupou pe a toi whaka malohi i ange ai wā whaka tangata a na whaka kai ngā. Ai au ku mautui a whaka papau koe taimiko o ku whaka tahataha mai ai kai ngā o ngā ue whaka taha. O ku lawa lewa ke whaka hoko i ngahi tā mua palani. O hange koe ni koe tao e whā hoko hoko hono si totonge ako ako tau kakato ai whanau ako kolisi i he kolisi e whā i wawaulahi. Ka ai ana ka mata ni he tau wanoa uowa ai koe tau ni koe tau ene whā na ka mata pe kulupu a ke totonge ako a toko watolu ka i he tau ni na ea uia ki he toko tongo fulu maa walu koe tolu walu ai whakahoko he totonge ako koe ni koe si whanau ako me he ngai whamiri o kuna o whaingata ia whaka e paanga tau te whitu ka pauk maa lolo e tamai pe koe whae pe a taimbeni i koe kai ke mau ha mau anga paanga ai tamai pe koe whae pe a moe toko lahi koe ai whanau i whamiri koe ai o ku tahaine ngahi tokoni i he taimi o whakatangi mai ai ai ngahi fie ma o viviri pe he me he fonua a me va va we o ga fo ki mo toki a polo seki na toki faka hoko atu pe aku lolo tonga lele pe ga u ke si ai ko a ai kulu pus john ki he ka to legre ka pa ko ai ko ki he ka to legre ka ku si yo pe mo ki se ni ti he sila ko fra ka ko Kono mo ni ko e ope o fe ilo aki ka ku whaka hoko ai ki i ofa ki mea ofa si si i koe ni o ku ave pe ki he tole ke leka pe ko e poko whamiri ke si toko ni he ngahi fua e ngahi whakamole o he whamiri. A koe a John koe aho koe ni koe tona ka hau whala leu tei celebration. It's just another opportunity ke katoa mai kainga ke nau ngawe whakataha fe katoa ngā e ngahi ngāwe kō lawa, pia mō amana ki lele i fōki he kahau. I he tōna kahau, ia i fōki a e fū tā mea lau lō taha, koe whetu kōula. Band, kene tā ngai whasi, kene hanga o whakalata ho me a, pia pe he fōki ke mea mai o whakameite mō ki tuisi ke toki fōki ho mō a pī kō ke fie fia. Koe tākanga e mau fohe John o ku uhinga pēnia ke whetokoni aki ki he ngahi funga waka ke he kehe o e kulupuni i Aokalani e pehe wau atu ki motu pehe ki wa wau lahi ha ngahi fie mau hange koe ni koe ngahi whakahoko fie mau pea moe ngā ue whakataha pea moe si kainga i motu o ku tu whewheka mai ai ai whakafofonga a wa ulahi fika tahani ma ai ko to kita alani tangitau kone oku me mai me naftahi ka ko hinga foki oku lesisita ki falaleu a hinga falaleu ko to oku pehepe a falaleu a te aroa united o kai ko falaleu pe ai ki va hinga falaleu ka ku kawa tu ki ai pe amo ne aftahi funga misi pe palesi kolfo o a kawa gaimo ke lana utlagi waka pa he foki wa atu ki koula ka ki toula ka ko e frafi ko e ni o frafi atu ki te kina tol ko tape o ku me mai he ngalo pe ko hinga ko e tu ta he ta tu ku fa mo ki fe mo e kina ka ko me mai he ku te te i pe he komiti e ki me tokoni a ho ata ke ta ma fa ka ta pe o si pe ko ya pe ho ka ta pe nga fa ka me ite ko o ga ye nga hi a ko le atu ke nga hi family he to ko la he pito ai nga hi a to nga fa le ko o ka lani ni e ai ko i fa la le o ka family o tu ta ha i nu si la ta ko ta lango va ka o ka ai siwa family Thomas Taka family Masunu Hingano family Vai Vao family Fakatawa family Meipulu family Mo family Johansen o ka foke ha tui tawa ke we hen Vaiangina family Sens o ka foke mo family Loloa family Tonga family Mailangi o ka ha Simonetti Stanley pe hefo ke uto i kamanu me o tu mapa o ka family paia ki valu fra os pe hefo ke o mani family Kolomatangi family Malokula ki hoga tu koi ki naftahi o kia e tunga fale ko family Tonga ha aliongi ha tangtau ha whanua ha helepiko ka pasi ha one one tu ta vo ki pehe fo ke family tau helu helu a family Costa ka pehe ke family Kaufusi ki funga misi lahi o ka family pe ha vai puru family ka hala niwa family moto family sia sau ha sani a pehe fo ke family vea family faiva family fainga apaya pehe ke family afungia pehe ke family fisi hoi ki pale si o gai family la tu family siriako ha toke ha mataele family finau pehe fo ki he family palahame pe amo e family tapuruelu ki kolofo o o ki ai family taula ki family hausia ha kaufusi ha palu ha kuten peo ka pe fo ke family fa solo pe ki ut langwa ka fa fe ya to ki motor family lui family ava ke a ho family fa hiwa pe ke ha fi na mo ha o lu pano pe amo ba ba ula pe ke mo me ama ke ta ga ina to e lolo e fe ga hono ta ta ha na to e lolo ko ya mo me ama fa la le te celebration wa no a wa no ki he a mangere memorial hall i Mangere Bridge tu asila wa tolu a Domain Road i Mangere. Ko ia pe John Malo au pito tu au fatu.
1: O fala hia tu kako e Serina, mahalo a pito e omi e ngahi ongongo wha fofa ka ke mea i e kainga vavau, ke nau kau kotoa ki he fuu katoa nga koe e kainga fala reu. O fala hia tu moe lotu, wina ka fala levu.
0: Mahalo a pito tu au fatu.
1: Hau e ki pia moe e kakai fonua, te tau ki lepa si he, ka tau ki whanongo mua ki a John Gina Lendua. We'll be back after this. Coming up very soon, we have a special Fiji Language Week celebration.

ia ai fitu. Fitu tau noa, ko e society lea whakatonga aia, o atu whaka wike ma upe foki ai polo kalama koe ni, i he whakatau mua ke tokoni ki hono puke puke, pea mohono whakatolonga o e tau lea. O ku kau whataha, o ku kau mai aia se fitaha uri o kune, o atu whaka wike ai polo kalamani, pea moe kau whakafe ke heke hepe i wike kotoa, ke whakahoko ai polo kalama koe ia. Hoko ai walu ko tala tala i whare ia ke mo uilelei. E fia fini ko polo kalama tala tala i whare oi pōni o ku whakama mawha ia i e whaka utuha ko ia ko e mofi uto. Whakahoko atia e Catherine Tupou ka maasis whapiu kala pe whoki ki a katoka kala tau kolo. Hawhe ko ia ai hiwa te tau wakai he ki tonga eiki ki he ofisi o e komisiona ki e whakawhipaki i o e ta e whaitotonu. O ki ai ai whakaafe mei he ofisi koe ni, ai tō taha koe ni ko vai maa i ke tau koe Corruption Prevention Officer aeni, ke whaiha whapotala noa whikau aki pe a moe nao whingawe aki, moe ofisi koe ia o e komisoni whiri, ki he teu teu koe ia whakahoko whiri si i ato ngā aia wa manake whakahoko ia a pongi pongi. Hoko koe ia ai hiwa, Teu kau whakataha i he whareni pe a moe whakaafe ki he polo kalama ko ia o e hoko a hiwa. Ko ha whewhine tō ngaini o ku whakaamu ke nehanga o vahe vahe a hono hala whono ngā. Te ria na a aonga ki ha taha aia o ku whata mua polo kalama ko ini ko ha whakaloto lahi. Kia ki tau tolu ko ia kāinga tonga u whakotua i e whonua mori. Ke tau whēinga pē, oua e fōi, he te ke utu pe hono tāpuaki. Lā tū vai lahi ia, pea moe vai vahe, hono hala whanonga, pea moe ngahi tāpuaki, kuonea usia, tai amane kina, i he hala whanonga, kuonea usia, koe uhi, koe ola o ene ki taki he hala whanonga, pea moe ngahi pōre nā, ne whetau laki moia. Hawhe ko ia ai hongo fulu, Te tau wakai ai ki a Kennedy Tupo, pe a mohatala talai whare, mi he tawha aki ko ia whakapaanga, pe ko ia ngā hono lewa i o e tau seniti ko ia o tau ngā wei i he wike ki he wike. Kennedy Tupo ia kau mā a Filippo Motulalo. Hoko ko ia ai hongo fulu, a manaki foki ke whakahoko i he wikeni, ai whakamanatua o e anniversary ko ia pe ko e tau e whanoa, maga maile o e mate maatonga. Kau mate maatonga tutuku weni, o kuna ufa hoko, a hano fotu utu, e polo kalama koe ni. Pea te ukau whakatahai, pea mo manu fotu, kau maha foki ai kau whakaafe mehe, kau wa inga tutuku mate maatonga. O kua manaki ke nao kau whakataha, i he wikeni a whalai teeni, a manaki nao tāwai pea moe timi, All Stars ko ia ai kiwi e whetaulaki ai ai mate maatonga All Stars pea moe kiwi All Stars i ai pefoki pea moe ngahi timi kehe te nao kau i hewa i ngahi aho koe ni aho whala i te ia oi wike ni ka teo kau whataha mo manu fotu pehe kia ni i te nao kau whataha mai mo manu fotu he pōni o ku nao kau i hewa i ngā koe ia oi aho whala i te Hoko ko ia hawhi ai hongo fu hawhi a taha taha ke taha taha tō noa. Hau ai taha ko ia na e whai ai a e whaka awhi ki he ni ihi. Ko uhi ko e teu teu ko ia o e tau whiri whare area i he mahina katu un. Pea o ki ai ni ihi unau whainga maari e kua ni ihi koe ki nau whainga maari ka e kau mai ai a pakilau pe ko ia Manaselua, peko ya wiloa ko Pakilao o Aotearoa, ke whai hawa ka pauta noa, whikau ake ni pa moe ngahi whakatu utuu, ngahi palani, kua tuku mai e he ngahi whaahi, te nau whakahoko, a ngahi palo o mesi, peko e enau palani ko ia ki he tau fo ou, o ka pau, te nau hoko pure anga, i he tauni hiri ko ia ai whiri i he mahina katu. Ko Manaselu aia e toki whakahoko atana iangi, a e tō taha tēnā kau ngā kau i he polo kalama ko ia ana iangi. Ko he wakai pe ia, ki he teu teu ko ia o e tau whiri, pe a pehe foki ke ngāhi whaahi whakapolitikare.
Ko ia ngai e tuko e tapolo kalama, me i he fiafini o au, ke hoko ko ia a tahawa makatonga lewa, tene hoko te to fatongi a me he tahawa. Hikule o oi fratu a merie, ka maa foki a pisope se lo windi si la lavea, o eina i London tu i fua, pe a mosione o ne vela tu po. Ua tau noa, ko e ngai fasi tu ki mu aia e hongo fulu oi wike, ki mo toro mo manako e polo kalama ko e ni, whakaongo mai, e tuku atu e magatonga lewa pe kia uheina pe amo onevela a ngai fastu ki mu a koia e hongo fulu oi wike. Tau wakai mua he ki he hala holo mui mo toloa firi moe hala lolo tonga tau taltari ki e tau fufua polo kalama oi fiafini.

0: Mā mō tau mā'u e whewhini, pua ngē koe koe programma ngā maheni, e whewhini koto pureru tau pefo, ke taimini koe programma ia a e society le whakatonga. Kua se vita hā uri whā koe programma e whewhini, pe a ngē koe ngai whakatapu koe o kua Austin o whaki, kore ke mā mui mui atu ai peai, pe a ngē koe ngā hi tala koe o whakaho koe whareni me pōko tō pē. Whatawange o ku hongo le rei atu, ki aki mō tōko tō pē, utau i nasi programa e whia fini. Pēko whai pē hatapa i he whanuani, Nusilani, pēko tonga, pēko whai pē mamani o ke whanongo rei tio me iai. Whatawange o tōka maria me ako tō pē, pē a i he hawhewa koe ni ukoko, ko fi fi ke fa fe hen ko nga nga we ko ya i he le dio pie me na ke mata no ki he me ma dok ma inga i he fenga ko ni ke fa to longa ta ya nga we ko ni ko mari wa tu fo klinta na na ta wa kai ki he ke nga ire so ni ko u lo to nga ko i he university pe o la va nai ke a ko i nga ire so ni ko ni i tonga i he re fa tonga Pe a nei whamanatu mai me ka whanore i te hoi wuko si o tana mai. Te koina ko mua o ki he musika, mua wafehake ki he bookkeeping me tau i tohi. Te mua o ke media a whe. Pe a koutu i kohono whakatokanga mai ia. O ki aha tau whatongi a tato ke whai ke whakamahino ange pe ko tau whakahingoa. A ngahi waa ke he kehe mo ngahi rea mahu inga lea anga maheni ko ia i he mala e koe ni o tau whakamata amake ai. Ko e rin tā mo Filippo, o whakawhe ki mua ke tau wakai ange, ai tūnga kia e tau re soni, pe ko e ngāwe ko ni utau ia. He nāu tā ki tonga ke ukau ngā ngāwe ko ia, whake o nāu tolu nāu whakahau ke whatongi ia. O whakapā atu ko e mea nāu whakamu ke mau tā noa ka he bōni. O nāu tō e kore whakamore more mai nāu tolu, nāu tala mai whewe ke kamata i heni ka nāu tō ke o ka whonu whonu mai, o mahenu mai utau e whihi hai mea ta tau. Te kai ki tau hanga whakapapau i le rei, ke iai ha tau a tohi tala uhinga kono whare e taha ke ngai mea ngā au e mo ngai whatongi a koe whahaoko. Kai koe arinta, eh? Upe he?
1: Opo.
0: Ka pate tau kamata pe i lokini, eh? Kai. I he tau sioni ke whama whola rea, wa ape whoke taha mitia, na amo e whoi rea koe a mitia. Sio ku tau esanga puke mai a oni o tau ngā au e a kia, pa koe tu he kai ke tau te lava hola me iai. Kai koe whewe pe Filippo, Koe fōku i ke whare whama whara rehan, kore o ku iloa moi, pe ku ilo lahi a koe kakai, whanonga he mea pēni, o tonua e tau pōpō tala noa ki mea koe no kou hinga atu ki ai. He o kia ngai rea kou tu o tau ngāo e ake ki tau tōru. Koe toen ke ilo pe ku tau whelotoi ki hono ngāo e ake mea koe ni, pe ku mahi noe ni ki he kau whanonga re ti o, kai lawa ai ke hoko ea koe ngai rea ke ngā ke a ko i aki ai rea so ni ko ni e kua ko i fo ke whai ongo ongo e kono whare pu e ta ai rinta koe whakama fora rea na to aspe e tonga o hino ngā wela aki he tau kamata koe rei tio ai se ci o pe a kamata e hino ngā ke me kau fo ke ni kai koe koe hui koe kamata angai e tau whakarea moe whakahingoa ngā he mea ke he ke he whikau aki pe a moe whakama fora rea ka koe e ke pen pe ko liri o ngai rea koe ko ngai mai ake Filippo ngai ahoni pe tau te ai tana ki ke ai o ka mata ke pen a ko rei te oi ko shima hino pe na e rei te o na ka mata mai ake wāia o hila mea kota pe ora pe ko ase fanki rei te o ngon to to holo na e ui a koe ha pea o ku koutu i tēnau ke lau ngā, ka tau tuku mai waha ngeu tau hao me iai, koe nā tau ngāwe ake fo urea koe tuen sisitoa, koe whaingare e tio, nā e maka pe, pea nā e kai ke lava ke toi, whi mauha uhila ke huki ai, ne? Se koe rea fo ke e ta, koe maka. pena ma u mi feka ko se ko ai pe u ka mo ia e rea kon ta nga aki ko liri una ia ai foi rea ko ia ai u nga ko ha ko maka ke maka casa maka de ti o me ko meta ta pe dita o ke ke ta kai hole ma mani pe ngai ta pa ke ke ho fa no nga rea ko ni ko liri u no nga aki foi rea ko ia pe kai pe ta ke ta u pe ia
1: ko ta ta ta O ku tātai taha fo ke tai minia ke te toi whanongo ki tai a iere ti o whakamaka, he?
0: Ko ia, ke ia, ngā me ake.
1: Me meiko e ngāhi api o ku ke aipere ti o e kau vai vai, ka, o ku palaki fo kia ki e uila, he?
0: O ke aere ti o e kau, ko mea fo hana ku whanongo ai, ko aere ti o e kau vai vai, he? ko wingan ke aere ti o ko kua ke toi mawahe me...
2: Matuko ko whanongo tai minia
1: o ku
2: telefoni pepe o kai mo epi.
0: Telefon. Ko ia. Ko ia. Ko kamatan ke asma ngai rea ko utau ngau e ake. Kau tikai ke, ke whapapau iope ko rea ko ni utau whi maino ake ki hono ako i iope i kai. He, he ukai whao ke ia ha tau peko i whae. Ukai ke ha taha whakotu urea ia ai whonua. Pe ukai ke ha potu ngai whakotu urea ai whonua. Ko tau tolu ai kakai ko toa pei mamani. Ko imahino mai whukea ko imau mea eu tau kawe. Iko e rea ko e koloa ahai. Ko e koloa aki tau tolu kotoa. Eh? Ka ku ange whatongia ke pureanga, ke ne hanga o whaiono ngai whatongia. Aia ko e kepe ko hike maino, ai hunga tau pōtano hai pōni. Sio ko e reti o, ai mara koni utau iai. Ko hai unei whao e ngai rea ki ai, e ki nau tolu koni unau lotonga ngau iai. Ta fwoke din tāke mea ko, io tātā tāha fwoke te ia ha reti o maka ia ngai au. Eh? Whaa maka. Aia ko e reti o ngai au ni, reti o uhila kotoa pe, pe amo e... Ko e hāre maho nou e mahino pe telefon to to o. O kau e fwere a mou pai la ho mou ngoi o ku lahi hono ngau e a ki pe i kai.
1: Ia. O kou tui au ki ai se vita kau ki fafoki mua ki here ki o.

0: taha. Kei ngai kei tau siolo pei lokin he te tau wa upe ki ai. Mahina computer
1: fri. Kako awe o kei saas i o telefoni?
0: Iyo se wange o kei saas. O kou whanonga kei rea kou ngai koe whakafono. Koe lahe kumahe ni he ngai rea whakou koe ni ko pau kono whare e taha. Koe feo koe pe mo kinao tomo mai mitonga ngā au he i he ngai fwoi akau mo ea me pe. O se oke nao whai ngarea a nao tolu nao hau moia. Pa te whanau kongo kia pe mai. Mai u whakafonu, ta mai kanga whakafonu u whiunu whakau kau i pe koe ha. Toki mahenu ka te au, koe hui ngai ke ki ke fwoi plaki koe o ku charge ake telefoni. Pe koe hare vai charge.
1: Ai, o os fanonga o fanga e ko telefoni o ke sas ya tu telefoni.
0: I ko no banga chas fu di pai kai ke lava si pela e fagalere. Eh?
1: Ka ko e al be foki e he anga ko no pu aki.
2: Ka ko be foki he ka vai vai o pe he ka ma tu tu ange sas ya tu ena he.
0: Sas. Ne sas ya tu ena. Me ane ne ko ke ha fu ire tau pe e tu homo na e ke ka pau e sai be ha fri bo ne pe ni bo ne pe pa me en ko ha nga hidea o ho tau hanga nga we a ke nga ya ho ni to ton ke to ki ku mi hare a ko tu homo ta wa nge mo la va nge ke ho ngole re ki he fa no ngo pe ke la va ke si pela i a ki e tau alfa peta si o ka ko pe ma ko chas pe he fri po ta tau ya ma fo ko ko Christchurch ko e ke re ma ko ha he ngua ko te tau ya ka Christchurch i he taimi te kai whakatonga i ai e ui ko kalai si si esi te ke whanonga ko po ake pehe i hata
1: ko kalai si si esi
0: ko ho la fau ki e he taimi koe ko ilo pehe ko whaingata ai ufo loena tau whitalo ki moia o huia ko e kolo kala Garden City ko hi kono ngā ake New Zealand ka ke tohi ka ke taha mape o mamani pa ke tohi atko e kolo kakala e ni te nao awena toi mea kone ki la paha mota taka motonga ka koe e ke pe koe sio koe rei a taha ihe i malai koni utau iai koe charge koe haano i mara e whakafonu mai ange e telefoni o kui e ki ai ki plaki koe mea whakafonu koe foi ateptai koe
1: ateptai
0: moe koe wire
1: Whakafonu.
0: Peka paure ma koe...
1: Ngāwe kouk whai.
0: O koe ngāwe a wai whakafonu koe
2: ha. Peui peka
0: whakafonu. Iyo. Sio kia Filipo. Iyo. Koe telefoni lo tonga whakafonu.
1: Koe whakafonu. Iyo.
0: O ke heo, fefeho no utu. Heka ike lawa ke peke utu ko telefoni no utu.
1: E tau sere vata toki utu hange koe me alele, o kia ye vai, o pepe utu ia, o kia lewa natula ke heia.
0: Ok.
1: O kia liquid. Koe tau kaukau tā tōria koe ki telefoni pe koe maka mea ia
0: mea whaka auhi la
1: whafonu tōne
0: sāngan pe whafonu
2: ka koe puha auhi la foki kono utu ona kono whafonu ona utu e ACT
0: iyo utu e ACT ki aise koe kuhinga lawe ke utu koe teime koe ku osea e kure titi ho telefoni kono koe haerea te ke ngawe ake ki hono o keo alu koe kore mai ha kure titi me he tama hono koe kou whanonga ngawe ake i hae tamai ngawe kone uen kei well utu i mange u telefoni pau fi hono whakakau i pe koe haa ia he koe ilo pe kei kai ke nau ngawe o kwange ha kananga ake rea koe ia kono aia koe maha ke whakamanife foi kore whai ngata koe kai ke rate maa ngaha ku tola wanoa ke whakatawa ka kretit ke telefoni o pia si ki utu i maimau telefoni maa koe whakahua pe ka kusio ke ke kono whauha ngai rea ke tuha moe tau moe ngai mea ngawe ngai ahoni pia moe e tau mavahe koe meitonga e ke koutu i ka pauna tau no foi tonga pe alanga mea koe ni ki ai e iai e tau rea atau tolu ke kai ke mau iai tu apure anga pe koe ngahi rea u tau mau e tau tolu hindi tu apure anga o ku toki ohi ia i a whewhanongo ake ngai mea peni he Filipo ko ni ko hiko mo i o lahi whitu ke ke o mo takai o whanongo he he ngahi rea fo okonu ngā ki pa koe hunga erin tā kanta ki pono whakaho mare ki mua he whiawhini he nā ko nā utui o ko mea ko ni uton pe ke ka mata me ke tau tolu si o ngai ki hono a koi o e o e mala e o e whamafola rea i tonga o ka pae hoko e pata koe sako ki ka mata hake pe u tau a rewa o whakatonga ngā i ai kehe kehe ngai rea u tau ngā ki ma mai no ende telefoni ka koe koe mō pae lang mō pe ko tonu ke whakatonga pe he
1: Ko fo loa hono teke, e koe ko pe.

0: FMN Tonga.
1: Malo e lele, pe a malo e tau mau ki he e whea whakoloa koe ni, mau whiwhia lahi ke mau kaumai ki he polo kalama le tio a e 531 pi ai. Mau kole peke mau tufanga e ngahi tala whaatapu ka kato e whanua mai loa tu, ko o si whaafai atu pe mei he whale whaama whola leani, kai atamo ki mau tolu, ke mau whaatala noa atu, whekau aki mai whoko utua, oku ne uesia o tau kakai, aia oku iloa koe mofi hui pe koe rheumatic fever, kai pehe ki he mafu mama pe oku ui koe koe rheumatic heart disease. Ka ki mui ia te mau ulang whakahoko a pehi mau tolu, koki ngoa ko kato kakala tau kolo, kou lele mai pe a me loto foa, ko loa pe mo ofu a lao, ko wha kaumata maki, ko e nepi i he whale mahi o halani.
2: Alo, ko kimoa ko si spa tu pou, ko e nā pera mesi o halani, ko plele mai me houma tomantaku mo kolofo o. Alo, le, ko kimoa ko Catherine tu pou, ko e nesi pe a o halani, pe a pohau me Kolomoto a homa mo niwa fo o.
3: Ma lei kongo ko Lukatasi, wa lele mai me le mātua mo papu babau.
1: Ma lo apito o kaina whanongo mo me a mai ke tau a proklama le teo e fia fini, a koe mau iheni ke mau tala noa, ki he whekau aki pe moe mufi hui, kai pehe foki ke mafu mamau hangi koe na ulawe ke ki mua. Pe moha fōunga te tau lava ai o ngā oe whakataha ke malui ai mo uilelea e tau whanau, ngahi family, pe mo tau community foki. Koe ta foki e ni e mahaki o kune uestia lahi ai ngahi family o Pasifiki, toko lahi i Nusilani, tau te fito ki o tau kakai tonga. Kai pehe foki ki he community pasiki whakaluku fua. Oku whakafua fua, oku liunga fitu nima, a e tuula vea ngō fua ke mau e he whanau pe moi tō tu pasifiki, a e rheumatic fever. I hono whawhi hoa naki, ki ngahi matakari kehe i nō silani. Pea koi kakai tō ngā, oku nau fika ua i he tō ki mua, a e mau o i rheumatic fever pe koi mofi hui i a tau whanwani. Ka kohono lelei, ko e rheumatic fever o ku lava pe ia ke tā ofi o ka pau e ilo ke taimi. Ka pau te tau ilo, ai ngahi whaka ilo ngā, pe mai ngahi whaka toka ngā, pe a tau toka ngā whamato ato ki he, ngā, ki he mamahi ai mō ngā, u whangai whakatapu, pe a whekumi vāve lewa ki a tokonu whawhaitoo, kou tui te tau lava o tō koni ke malu i e mafu e tau whanau i e toenga e nau mo ui. Ko ia i kainga tonga mo mea mai ki he tau prokala mahe fia fini, ka pau ki aha mo whanau pe kua whanga makapuna o ku mouto ka ngai, o ku nau i e paha tau o e tolu ki he tolu noa o ku mahu inga au pito e whakatala noa e fia fini e teki mo tolu. E plahi tahe ne hoko ki he longa i whanau, o i tau ni mā ki e tā whā. Pea, ni ongo koe koha tō pfuafua polo ka lā mai ni whekau aki pea moe a mofi hui pea moe mafu mama, ka kumau tō i heni pe, ke whakamahu inga i pea mo whamama whai, ai mahu inga e tau kau whakataha. I hono tokanga e kina, ai mo uile lei e whanau. Ka kou whaamu pe, ke u whaihanga i whehu i ki he kau nesi koe ni, koe uhi ke nau whakatala noa mai ke mahoina maharie pe mo mahino. Maharie ka kitau tolu, ai mahaki ko e ni, ka kukole pe ngasi spa, ka tangu a wha o lawe mai, koe ha ai rheumatic fever pe koe mofi hui, ka taki wha.
2: Malopi tō, aia koe rheumatic fever pe koe aia o pilo i koe mofi hui, o ku kamata e me ki siemu, Gugisian goini o bui fa papalani ko group A streptococcus fa no no bigo strep A. Pea gugi I sien mu goini o bu fa ha mai e taimo ko o te ma o ai fa ha mai e mamai ko ia ai monga. Aia me mamai ko ia te monga e lava ke ke anga te sino to te fita ke whanki so tia malu I pe koe whanki mea malu I he te sino o hoki a ngahi konga hoto sino ai au pehe ea koe ki siemu ka ukai koe ki siemu ia o koe whanki koe si a mwena ka umauri e konga koe hoto sino ai koe kawai hoko tanga hui koe kili koe uto pia moe mafu eiu Malo.
1: Mala o pito sisfa ai whanatawa mamina ko ia. Ka kou kole pehenika ka lupe ke a whai mai ua lupe hao whakamatala. A pe koe ha ai uhinga, pe koe ha ai mea o pe mauai ke tau mātu aki tō kana ki he wimere kwhiwa.
3: Mala o kato, koe mea o tau hoha lahitahi ai. Koe mamarau e lava ki hoko ki te mātu. Loto e hotau mafu, o kia e ngahi bells, a ia o ngāwe hange ha ngahi matapā, o tō koni ke tāwhi ai tōtō ke whetu o tōni. E taimi o kue si ai ai mafu, e rumere fiba, e lata ke pupula mo la vea, a ngahi bells ko e ni, ta e hoko ai ha maumau, ma, ke ni koe rumere heart disease. O ka tau tau ki ho mafu o hange ha tale, o kia e hono ngahi loki mo e matapā, e hono baha a, ka pau o ku I tae te lapa e ngahi matapā ko ia, o wapa mo tā puni lelei, o pau lepa ki ngāwe mā lohi, nani ai mā tū ke pamu ai tōtō ki he sīpa o tōa. E alpe ai tai mi, e lapa ke tupu ai, ai nō nō ai mā nā pā, e la ia, whaingata ke whakamalhe sino, koe sia e mā tū, nai hape ia, e ngahi tu unga e mi ihi, e te mao ka tawha whakatai toa ke mafu ni ka sui
1: Malo au pito lupe a e lawe mai ki he a tawha aki ko ia, o tui o ku tau a ilo i ai a mahu ina ke tau a tokanga ke a awe ki tau tolo sim, ke uhi ko mau mau o kuala a whakatupunga e strip throat. Ka kōkole heni ki a Catherine, ka taki mua Catherine, ka ke ki lawe mai, e koe hā ai uhinga o ku lahi ange ai, ai weisia ai ngāhi pāmili pasifiki I he whaingata a koe ni.
2: Mālo kato. Koe mea ke whamahino atu, koe uikai koe tuku meho tau genetics, pe tuku whakaholo whakaisino. Ka o ka pau o ki ai hataha I he whāmili ko ne o si mao ai rheumatic fever. O ku toi lahi ange ai ai tu u lawe a ngofua ai whānau ke nau mau ia. O ku whekau aki maa lohi ai rheumatic fever, mo I toko lahi a ka kai o ku no whakataha I ha api, ngā hi whainataa ki hono mau, o I toko ni whakawhaito o, ka mo I whainataa ke mau wawe ha whaito o ki he mamahi a monga. O ku mahu inga ke nofo ai ngāhi whāmili I ha api o ku maa whāna mō mālu, ta tau ai pē pe ko hawhale no tōtoni. Ka pau mō moko mō hau hau ai api, o ku tōtonu ke whekumi ai whāmili ki hawhale I mō hatokoni. Kai kakai pasifiki o ku nau fua ai kanonga tā maki lahi taha o e rheumatic fever I Nusilani, tau tau te whito ki he whānau mai tō utupu. Ka pau o kui ai ha whekau te uwhio mao ke mō tō tō he whiapini I he hili e mau whakatala nō koe ni. Koe tō kanga whakamātō ato ki he mamahi kotoa pē ai mō ngā. O mahino pē ai whakatau kau ai ngai mātō atu kōtahi. Mahalo koe fofonu pēpe, tau sio pēpe e whewe, mahalo e saipe a pongpong. Ka upu mō oni, I he taime ni ihi o kusaipe, ka I he taime ni ihi Ka mamahi ai mō ngā o whakatupu ia e he strep A, e koe siem koe ni.
3: E a kapau o ki kai fai to'o e strip A, e lava ke iku ki he rheumatic fever pe koi mofi hu.
1: Malo au pito, Catherine, a whatano mau inga koi aku ke lave mai ki ai, a ka kou wha amu pe ke, a ke siswa, ke whatala noa mai, a koi ko lave mai a Catherine ki he uhinga o ku maulahi ai ke ai a pasiki, ke hāna e whaka i longa e si spā o e CMU o kunehanga o we sia ai mō ngā hufanga e whaka tāpū pe koe ku ui koe strep throat.
2: Yo, e le whaka i longa o e rheumatic fever pe koe mō fui koe mamai pe veri ai mō ngā a nga lau kei a Catherine Aninai. Mamai e daimoko te whōroai e pāwai pe koe me akai mōwhi pupula i ngahi glands pe koe i ki hange koe mō pe koe he la ia pe koe te ongo i puke. Ka pāe e hoko ngai whai longa koe ni o mau inga au pito ke te awe te whānau to utupu ke whai o nau sivi e koe whaunga lele i taha e kono malu i kina utoa koe. Koe ngahi sivi koe ni koe throat swab, ai koe ki swab koe kina utoa me tokia. Pea whakaho koe ni i ho toke tā whawhamiri. Taimini i he ngahi api ako koe auke kau leka ki e nesi ka pai e pamahe nau bunga. O kia ngoe ngahi, o kia ilo tō lai ka o kia ngoe ngahi whamasi, taimoko o kisi ai koe koe ai toke la whawhamiri, o te lau peo alonga tonu ke ngai whamasi koe ni o whai kia e te throat swab. Koe lahi e ngai whamasi ka e malawa peke tok ma o atu ka pau te putaki mai ki he PMN. Aia koe whakahoko koe ki sivi koe ni o malawa ke nao whaka eke eke atuai ana hi whehui. Whika o aki ngue peo ke mao ngai whaka i ronga koe ia o he strep throat, pe koe rheumatic fever, te nau to'o lewa i kisiri, pea te nau whakapapau i, pe o kwe mao ki whai hawhai to'o antibiotic. Kakai, teo ngā o wai taitari, o wai pehe koe whofono pe koe mamahi pe ai mōnga. Pe ki miniti si i hono to'o ai ki throat swab koe ni, tene lawa ki ne tā ofi ai hoko koe ai maa ki koe ni koe rheumatic fever.
1: Malo apito, e swa, hane koe ko lawe, ka pau, e whai e sivi koe ni koe ki he strip, e throat, te a whie mau ke o mai ha antibiotics ki he siemu koe ni, ka pau o ku o atu e antibiotics, o ku whaafafufua koe, aho e hongo fulu e ai kōs o e fo i o antibioti ki ka kōkolen ka Catherine ke la mai ange e tawha aki ko ia. Malo Catherine.
2: Ia, o ka pau e mao mai ai ola o e throat swab, o ku mao ai si e mu strip A, e o atu lewa ai whaito o antibiotics. Pili ha aho e ua pe tolu, e lava ke hanga li sai au pito ange ai ki tamasi pe tahine. Pea e ala whakakaukau ai ai mātua ke ta ofi ai whaitoa. Ka aku mātua ak maho inga ke aua na ta ofi lewa. Ka pau ko o ato e antibiotics, ko pau ke mao e ho tamasi i pe tāhine ai whaitoa kotoa i he aho e hongo fōru. O whakatatau pe ki he whakahino hino. Neongo e wawe ai sai ai mamahi ai mōnga e kei lava pe ke iai ai siemu. O kwe ma o hataimi ki he antibiotics kene whaka auha ka kato ai mahaki. E lava ke a o ki he aho e wano ke he hiva ke mole ka kato ai kemu ko ia. Ko ia ai aua e ta ofi ko e uhibe ko sayange ai ngahe wa ilonga. Ka pau hili ha mamahi ai mōnga o ko kamata mamahi ai ngahe hoko tanga hui o ho'o tamasi i pe tāhine. Ika e lawa o lue pe kamata ke puke ka taki o sio ki hoto ke tā whakafamili i he wawe taha.
1: Aloha pito, Catherine. Ko le peke ke patala no mai te seliva kabau e hoko atu a ki he rheumatic fever pe a me he strep throat koe hae ai me ai fe fai
2: Malo, I have manato iko e strep throat koe time pe koe iau ma oi koe ki si e mu e te whangasai whatapu mō ngā pea toku rheumatic fever lewa e time koe koe ku o hoke e te whaki so te malo e te sino ai ngai hoko ai ngai konga to sino e koe ai koe kapau te te mau tu o taha e rheumatic fever of te tu u lawe ang o fua ki taia ki te toe mau ai rheumatic fever he kaha taimo tau pe e hoko e rheumatic fever ma tui ko hoke e whaki si e mu ai ngai kongkonga koe nino to sino e lawa lewa ki toi lahi ange e mau mau mui we sia koia e hoko pia koe mea konga koe tau wha sio mau ina tanga koe, koe mafu ai koe ohofi koe e whanki ki mea malu i to sino e ai mafu e oku ni i koko wha mau koe koe he rheumatic fever ok nau kamata lewa nau tolu i he uhu maru i pensilini pea oku whaka waha aho e ua taha ki aho e ua walu kotoa pe. Koe ngā ke maru i ki nau toru i te nau toi mao i ki si e mumo kasi si a e whenga maali e ke toi hoko ai ai rheumatic fever. Neo oku mamahi mo paa tai whe maali e huku koe ni o mau inga o pito ki he malu i koe iau e mafu. O kukau ai ngahi mea koe ni i e mau inga ke te tauhi mo o tauhi e leigo e ngaki o te hoko atu o mau e rheumatic fever mo rheumatic heart disease pe ka pau te os mau o mau inga ngahi mea koe ni ai koe mau inga ke te tauhi e te ngahi apoin me ni whakawhaito o ngawe aki koe a ngahi whaito o ku oso atu he tuke tā mo te to'o whakatatau ki whakahinomino koe ai tuke tā. Ko te ngā aue mo whamalo o sino, kai mea kai whatu mo i lelei, paka i ei me he ifta paka mo i vaping. Pea koe mao koe koe ai humu malu i flu whakata u, pea mo i tokanga lelei ki he nifo. Malo kato.
1: Ia, malo apito whae whamatala ko ia pai hi ki te mao ina. Ka kou nofo pea o sio koe kakai ki tau tolu o ku tau iai ngahi siasio tau kau ki ai pia iai mwe o tau ngahi pia ka inga tau mo ua ngai fatonia ai family pia mwe siasi ka koutui o ku iai pia ai fatonia mahu inga o siasi pia mwe family ke nau tokoni mai ki he mo ui ai ro tolu ai ngai family ko ia ko kore ato lupe a ke fai mai mo a ki fa matal ki he fa to ngia mau inga o e family be mo si a si a i he ne fa fi ho na ki ko ni ki tau i a ma ki ko no medic fi lo ka no medic at the seas ko ta ho ngia hi malo hina e nana
3: pagatonga ke to koni aki o fe tau i aki Kuia e whatongia maho ina o ngahi mātua, kui, tau whetekaro, ngahi kupu whetau aki, ki tokoni ki hono malui e tau whānau. Pakaloto lahi e whānau, ke nau tala ki he taha kapau o kuma mahi kona mō ngā. Pakaloto lahi a ngahi whānili ke nau te kumi bade ki ha tokoni, kapau o ku whangataa te tononga aki, tau whetokoni aki ke lava o apu. Ai family ke na appointment. Pai vahe ai pramatalani i ho tau ngai siasi, ngai kolup mo ngai community. Ana tu i ko haminit pe e nima i hono sino o kino siri o monga e lapa ke ne ta ofi palo palema o matu e tukuloa i himo ui kotoa.
1: Malo apito lupe koutui oku i kaike hao ha taha pe mei he tokoni pe moe e ne tānaki ki ha ke tokoni ke a malu e ai whanau, pe a moehau, ai community, pe a mehe a rheumatic fever, pe heke rheumatic heart disease, pe a ko whangalato homo a e tau. Homo mautaimi ke tau a whakakato e ki polo kalama ko e ni, ai a ko e ngahi mea mau inga pe ia kai ngā whanau, a ke tau mana tu i, i he tuatala noa ko e ni ku whakaho ko he e kau a nes whai whatongia ko e ni me he whai.
0: Ni mau tau mea mai whokia ke polo kalama tala tala i whale ke hemo i lelei. Whakahoko atu ia e he kau nesi. Whakahoko whatongia i he tawhaaki ko ia hono tokanga i kina o e mofi hui pia moe mama ko ia ai mafu. Whamalo atu ke shrin tupo ka mafo ka sisfa piukala pe kia katoka kala tau kolo ai whakahoko polo kalama o e fia fini.
4: Tulomu hau eki ka atumu aki whanono ia koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke whie maa hawhi tuu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe au kei whoki e moe tila make heia ki aki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o ku whaiai mo ki tuntunu ia whakahoa taa maha toko tolu ngo fulu ke fitu ngo fulu. Pe ake whiri ai pe koe koe haa mea tuntunu. Pe koha kātoanga alu osi. Fitia ni ke toko tolungo fulu ki he toko tolungi au. Pea toi kaua tu foki pea moe holo ia, ke whai ki ai ha konseti moa whakawhia fia, pe ko hawhetong koloa. Koe pākingi au tato tongi, pea uto ia i foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke whika ua whetu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he ma website.
5: O ku tāmu a ai ni matolu taha pe ai ke whakama whola tu hangahi polo kalama o ku tuunga ma olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau whitu o no tolu tolu whāua pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu taki ki he maumawhai o ngau whotuu ai ngahi makatu o ngā ki he whakamawhola lea be Broadcast Standards Authority i he noa valungi au tolu o nono hivi hivano. Pe ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai i he ngalu ea.
6: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pōtara noa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. Ihe mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā ie whiohi whakatoko ua.
7: Ko re whenga maari koe ni ke o atuai ki whanongonongo koe ni. Nai toki tāu mai e mau fui mea kai mei tonga, koe fui manio ke engenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e whā i he tangai. Koe fui ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pea mei ai, malo.
8: PMN Tonga.
0: Koe polo kalama PMN Tonga e ni whatawanga mō mau hai fiafi lelei i e fiafini. Pe a ongo lelei atu foki pe moe whakamafo lalea ki apina. O kou whiwhia i he whainga maari e koe ni, ke u whakawhi ilo aki atu a vai maa i ke tau. Me he ofisi o e komisiona ki he whakawhi pakii o e ta e whai totonu i tonga. Koe whakatala noa ko ia ki a vai maa i he whiwhini, ke o mai hawa kai ki he tuunga ko ia o e nau whakahoko whatongia me i tonga. Malo e tau mao a e whiwhini vai maa i ke tau, koe Corruption Prevention Officer aia me he komisiona. Malo vai maa.
9: Malo Linda, pea ko tō mō whawhi tūa mafi mafi. Koe ni kei whawhainga maali e mea hono katoa pē. O klākai monua tau ki whonua. tapu ki na afio mo no fale fa tapu ki au eki mo ka kai fono a kore ki fono malu malu e ngai tala fa tapu fa a fa tapu me por kalama o el Etiopia en ya fe fia fe de motu an ki fa fonga tu atangata e komisiona pe mo etale ki tapu le o ofisi ki fa fe paki i o eta e fai tatonu ai ma lo ta honga ia i fai nga mali e o mo tuku mai ki fa hoko ai tapu o tau no, whikau aki mo e ka veinga e ahoni, ok mo tuku mai ke whai kia ia tala noa. Mālo, Linda.
0: Mālo, apito e vai maa pea, ok i kai pifo ke toi loi, a e mawha tuki tuki o e ngā aue pea mo e whatongia ko hirifaki ki ho mo uma e he whonoa. Pea, ok utaku foki ki moutolo, ko e kaulai o ne leo ki moutolo o e sistemi ai pule anga, pea mo e ngahi potu ngā ue ko e pule anga, ke mo siofi ai founga ngā ue, ke whakahoko i he founga to tonu, ka uma a foki aho tau kakai. Ko e taimi fe mo e kina foki eni ki a te ki moutolo, lave e he tonga kotoa pe, ho o moupotu ngā ue, ko e uhi ko e teu teu ko ia, ki he whakahoko o e whiri a pongi pongi, eh? Kātaki. Ki mua pe ke ta hoko atu ki ho o mou whakahoko whatongia ko ia i he taimi o whakahoko ai whiri. Ko whakaamo pe e vai maa ko e uhi o kulahi foki ai ngahi tāla whiri i he kakai, ko e osi atu hange pe ko ia nā tau lawa ke tau mamata pe tau whakai kotoa ki ai i he hiri koni ai whiri ko osi. Oku toi whakahoko pe amoe hopo ia o ki nau tolu ka u whakafofonga kua mahino kua whiri ki loto ko e uhi ko e tae whai toto nu. Ko whakaamu pe ke ke hanga mua o o mai angi ai ngahi palo parema ko ia o ku whakahoko o fihi ai ai ka u whakafofonga.
9: Malo o pito linta pe ko fie whama ala ala pe ki he ngahi ngā ue ofisi ki he komisiona ki an whapepaki o tae whaitoto nu pe ko e ACC o kawai e mau whenga oe aki pe a moe komisoni whiri atonga. O mau tu utawha aki pe i he poupou ki he komisoni whiri atonga i ka i koha whakahino hino pe whawhepaki ki e nau whatongia ka o mau poupou i hono toko nia ke whakalahi, pe whakailo lahi ki he kakai o whanua. Pea pe he foki ki he kaupanti te itwiri, ai ngahi palo palema, wala hoko, pe ku o si hoko. O hangi na ke lawe mai ki ai, pea whihi ai, ai kaupanti te iti. I kai ke nau mui pau ki he lao, pe nau mau mau ia ngahi lao. Whakatātau e ngahi anga tai whai totonu, hangi ko e totonu rafufu hawhiri. Kaka i he whiri, talangata a ki he ngai tutu uni i he lao whiri. Pua sa hoko ia pea iku o kanseri ai a ngai whiri. Hange ko ini o ku lolotonga hoko. Pea ko tau fau mai ngai ta mali watu, wa wat mai ki he ta uni. Pea o hoko ai a whiri si ko ino teo teo matu ki aho, a pongi pongi. Malo linta.
0: E whamalo atu e vai maa pea. Koutui o ku tūteringa e tonga kotoa he o kuhange o ku toi ki i iha le volo ma kehe ai fo i a whirisi i a koeni. He? Ko ki nau tolu kong nau resi sita atu pe fie kau ke hoko ko e kanti te iti. Tata te fito enki tonga tapua. O ku ki i ma kehe he o ku toko lahi au pito a ki nau tolu ko i au nau resi sita kanti te iti whiri atu. Ko e haleva a e ngā ue o ku mou pego e tafa aki ko i au mou whenga oe aki ai pego mou komisoni whiri ke ta o ta ofi hoko ai palo parema ko i ni pe mau mau iai e he kau kanti te iti e tu utu uni ko i a o e nau kempeini. He o ku hangei ka te mau tolu o ku wha hoko ai palo parema ko i ni lolotonga taimi kempeini, e? Te eke ai ke hoko ko ia ai whiri.
9: Alo, Linda. Na e toka mata pe foki i he konga ki mua e tau ni ai pōtala noa ai komisiona, pe moe komisiona moe supervisor pule moe komison whiri. I e whaka amu ke whai hawe ngawe aki ki hono pōpōua o whiri tau ataina me i he anga tai whai totonu. E? Na e kamata e foki mau whai ngawe aki i he mahina kua hiri ae ako whakahoko ia ki he kaupanti te iti o tonga tapua ae nau whakahoko e nau whiri a pongpongi o nau nau kawa ke whiri si ko ngahi whakamaala ala ki he lao o kuala mau mau pia mo whakamanatu ae ngahi tutu un whiri hewa taim lahi foki e ala ikai ke nau tonga manatu pea ha mo ka candidate for all ka ku mahu inga a no fra hoko inga ya ko ko ni e fenga we ake office ACC te mo kom son fili ke malava ke fra si si pe ta ta ofi ai hoko ai nga hi mau mau ko ni o pra hoko i ka candidate i hata no muni ki nga hi lao a e fi e fo ki nga ya nga ta fai to tonu o kuna lava ke mau mau ya lao ko e va fo ko ni ai ta ta ofi ai ACC o ku lotonga lele pe mau ngahi pol kalama ke ke outreach ki he nga communities a kai ke nga tai Outer Islands ki he nga hi va henga motu ka i he nga hi fo unga ko ni o mau lava ke faka ka wai ai nga hi pol kalama o lave ai ki he nga hi lao e ala mau mau pe ku osi malava faka hoko i he kau kati te iti kuohili ke malawa ke ta ta ofumo i lo lahi ki a e kakai. Mako ia pe linta malo.
0: Malo apito e vai ma apia oku taime ni hange ko oku faaongo hange pe ia oku ongo ko haki i mea si isi inai a e mea oku, oku tō ai ai fale alea ai whakafofonga. He? I hono tauhele i ke tō i aki i hange koe ko nā ke lao i a whaenga mea tai whai totonu hange koe ko totonu whua fufu koe kakai he? O ku nā ke lawe foki ki ai o ku whalele ho mō ngai polo kalama outreach ki he community pe a ko lawe i o ku kau atu ki ai ki nāo tōlu ko ia i he ngai mahenga kunu amanake ki nāo toi kau ko ia ki he whirisi i koe ni ka o ku iai nai hao mō whaenga oku kau nai iho mo ngahi workshop ki hono whakaloto lahi i peko honoa koe kakai na oku iai peha ni ihi ia oku nau tuu pe nau toko e whakasio sio peha ki whiha laki a kantiteiti koe kai kai whaita i peko koe time for gene teknolosia he pe oku kai ke toi puri koe tuko ni maak lahi ange i rifia ai kau kantiteiti ia na a whai ku ki iaha nau whiha laki o si tuu mai tota hai mai mea whaita ta koe whai petala no hai mai mea kau kos le kootia mai ai uki lahi nau te teki ki teknolosia hengai ahon ka ko eta uinga o e ku fehu i ki nau tolu ko ia ka inga hafa ahinga ke nau mau ha loto ta wata aina ka oua e, e he kou manatua ki he ngahi ta uko i he kuhiri he mango fulu tupu na te ke tau whanongo tau tolu ia ha ha fa ahinga me a peheni ke, ke nau tolu ki whare area pato e hopo i, i he mahalo na kekeha kaka ia na nau fu, fu loto pehe na to ke whakasio sio e ki movement ko toa e toko taha whale ale ana e whakafofonga kanti teiti na iai ha ane whihala ki koe ha ai konga ko ia pe oku moutala ke kakai o koe ngahi mean ko oku, oku mahino koe ngahi taifai totonu koe ngahi koe ha ai tuunga ko ia ka taki e vai mara
9: maro linta pe hangi pe koe mea ke whapota no mai ki ai oku wala ngahi palpare ma koe ni pe koe mau mau ni kao kati teiti ngahi tutu ni kao kumalawa ki ihe fonga ke tau ta ofi ka pao ea ko e kakai e fonua te nau malawa whakahoko ngahi whakau kau koe ni hange ko lawe ki ai ke nang whai o maka i ha tō taha kanti teiti ke nang whai ha whahinga pakalea ke malawa ke mau mau ia e whiri kou ni ko hanau kanti teiti e iono ka koe maratunga i ngā iako koe ni o whakahoko. E, kai ke ngāta he ilo he kakai e whonua, pe he foki ki he kaupanti teiti. He oku o sia te kaupanti teiti, kai hau kaupanti teiti fo. He nau ilo e ngā he ua sia kovi o ka pau te nau ki i whaka ngā loku e nau mui mui ki he ngā he tutu uni te amulau e lau. So koe taimu ta tau, koe ngā he tono noko ia, oku malawa ke ako iai ae kauleka pe koe tau iups, pe koe schools, i he taimini. Pe ngā koe tau sio ki he kaha u, ke ua na ato e hoko, ai ngā hindi ani he kuwe sia COVID, ai fonu a whakaluku fua. O ange pe koe klavi o ngā, koe ngā hi palupalema koe ni, o ku ia ia tala tala noa pe amoe komson whiri ki ha, ki he kaha u, ki e anga ngā hi fau, ngā hi polkalama, ke ako o ka pau ku ofi atu, ai ngā hi taim whiri ke mau, pe ngā wea ki whakataha i hono a koi. Mo whaka ilo ke lahi ange ilo a kakai ki he ngai mea o toto ke tuku he koe o ngai ni o teknolosia o hange pena ke lawe ki ai e malawa ia ke whai ha taha mea i kai teke ilo de ko te ha ta Pea ko kau ia i he ngahi iako o mau whai. E kore toko ni, he i kai koe pehe koe kau kandidei tipe, ka koe kakai foki, ke whai a whe maheno aki ko ia, ke whe toko ni aki, ke malawa, ke mau hawhiri, o tau ataina me he anga tai whai totonu. Malo linta.
0: Malo apito e vai maa, koe taha foki o e, o e mea o ko... O kulahi taha e longo a aho tau ki ipure a ngā koe whai hala. Pea mei fuoloa mai pe ia a e tau whanongo ki he tae whai totonu i he ngāwe a ke mawhai tae whai totonu i he paa ngā. Pea mui hāfua, he? Koe anga koe ha o mou whakahoko whatongia. O ku iai nai ha o mou ri poti ki ha o mou ngāwe i he whengāwe a ki o mou whai pea mui ngāhi poto ngāwe ke wakai ki ai kakai oi whonua.
9: Nalo rinta iyo wibia neongo foki ai kei fo o au pito ai o fisiko ni pena itok fo tu pe foki a fo tu pe mo lave ilo ki aga kai fo noa i he siulai wanoa wapa nei fo mahe ngahi pole feinga ke fo tu ai o fisi fo kakao ngā aue me ngahi ngā aue ke kamata ai ngā aue a ACC kana e neongo koto aia na e kei whakakato pe a e fie ma ke whakahoko a e lipo oti whakatatau ki he lao lipo oti whakatau pe a ke fie nā pasi a mungahi mata i koloa a e ofisi a ia koe whaito tonu tali ui ngā ue se koe koe i me ata ki tua e mau ngā ue whakatatau ki he lao na e tuku atuai a lipo oti whakatau i he financial ia wanoa wafā wanoa wanima i he ngāhi ripoti whekau aki mo ea ngai whakotu ue ngāwe mo ngāhi whatongia pratatau i he lao i he ngāhi ripoti o kuiai na e whakaha fukiai e ngāhi ola e mau whakahoko whatongia ange koe ni koe ngāhi ripoti ki he lahi o ngāhi lao ngā whonga whakahoko lao ngā kalasi o ngāhi hia o ku lao ngā i mai mo ngāhi whatongia o pratatau i he tuutu uni e lao i he whakaha i he ngāi lipoti. O koutu i o kwakai mai e kakai whonua ki he lipoti koe ni, pia mahalo na usio ki he ngāi data o kulawa ke o atu i he annual report. Mahalo kakai whiunga ke anga na kwakai mai ka koe whamanatu pe ki he kakai whonua koe si i tau pene ua mahalo ai lere ai ofisi koe ni pia koe mautau mu amu e visone o e ngā ue ke mau ha whonua o ku tau ngā ue i he tau ataina me he ngāhi a ngata e whaito tonu. Maha ko ia pe mālo linta.
0: Whakawheta i mai ma a koutui o e alu atu pe taimi hange ko ia ko ho o lawe ko keifo o ai OVC anti-corruption hono whakotu ko ia i tonga ka e alu pe taimi pea moe pe koutui au ko i huhu mai koen ai OVC au whakotu o ku fotu e ofisi nia i he taimi o ku futo e to atuange ai longoa a ia pe mo e tae fai toto nu ia i ho tau ki pure anganta o tole ke matolu fawfawa pe a koe funga we laha ia ki a teki mo tolu ho mo komisiona i he feinga ke whakahoko a ngā ue whakatono tono i ngahi mea lahi pe a koe ki fehui pe nia i tu atakafi e malawa nai ka pau te mou ngā aue ki ha potu ngā aue ai pule a ngā ke mou hanga o ka pau o taupehe, ka pau o ku mau o ku halaia ai minister o ha whahinga potu ngā aue. E malawa ho o mou ofisi ko ia ho o mou komisiona ke mou hanga o whakailo ai toko taha ko ia o ka pau e hiri ho o mou ngā aue o ku mahino o ku ne o ku ta e whaitotono ene ngā aue.
9: Malo linta pe a koutui pe he kai keu fu comment details ki ho o whehu i ka te ulawa pe o tāria tu koe hi whakatatau ki he lao ka pau o kiai haanga tai whaito tonu pe o mahino koe hia ia o pau ke mau whakatotolo ia i he ngāhi whounga pe koe ngāhi process i he mau whakatotolo ke whakapapau ia ngāhi mea kotoa pe i he ngāhi evidence o mahino o ku pau pe o ku mau whakahoko lewa ia ki he ofisi koe ni oe a tita seniale ko ki nau tolu o nau whae whakahoko i hono hoko atu ki hano lao ngāhi o e ka tāki o Attorney General ko nau tolu ia te nau whakahoko a hano whakailo pe mon hoko atu ko ia nā lolinta.
0: Malo o pito vai ma a koe filie na o kwa kahoko a pongpongi, pe a kou tuipe o kou sio ki ho mata fie fia, mahino o kute kia ya o atu halahunga I he poi lere atu koe ni, kai ke, tau wakai ki he filie a pongpongi, o ate talamonu ki a te koe, se mispo hiva kuo hola te ki tongana, pe a mo kau ngā ue koe I he ofisi o e komisiona ki he whakawhipaki I o e tae whaito tonu. Talamonu atke a te kumotolu, kou hiko e whakahok whatongia kotoa pe, ke tokoni ki he langa hake, pe koe langa whonua o ku whai I ho tau ki ipure anga. Ia mea ke heo ku ke toi fielawe ki ai, ke ta whakaosa ke whewhin.
9: Marolinta, ko fie fafafunga e a te mautala monu atu ki he whahoko whatongia e komson whiri, pe heke kau kanditeiti kotoa pe I he te uwhirisi o ku apongpongi. Pea mo e tala monu ke kakae whonua, pea mo e tapo wai pe I he whonga o ku totonu ke tau ma uha whiri tau ataina o ku hao me e ngahi anga o tae whaito tonu ku wha malo at pehen linta ki he pimento nga I he whainga maari o glave o fisin wha pupu nga ia toi pia komisiona pia ho ke tare ki tapule pia moe o falahi at ke kakai e whonua malo au pito.
0: Malo au pito vai ma ai ke tawia me o fisi o e komisiona ke whawhipaki I o e tae whaito tonu ko vai ma ai ke tau foki ko e taha ia I he kau ki nga tolu o ku nga whaifatongia koe o fisa ki ono tata ofi o e anga ta e whaito tono. Malo a pito vai maa, ka ke nofoa. Kutau tai miku o toi miniti e tahataha pe hoko a hiva. O atai lewa.

me he hiva. Lolo tonga tau tatari ke polo kalama ko ia oku hoko. Te doi whakaongo te whihu i ko ia nā kutukot ane nai. Ko hea hingoa o e malae, malae akapulu. Ko i kuna tātu o lahi ai ho tau e tau timi whakafonua ko ia atonga pe ko i tau ilo i ko timi mate mātonga. I he e nau vainga ko ia Indu Usilani. Ai malae akapulu hingoa o e malae akapulu. Ko nau i kuna ai i kuna lahi taha ai a e tau timi i e nau vainga ko ia i Indu Usilani pe a moe tau kātaki. Ko ia a e tau mai ki whaingo fuange malae akapulu. Pea moe ngahi tāu ko ia na anau i kuna ai i he malae akapulu ko ia. Moe timi na anau tāu.

0: ki ku plan e. Pea na e taunga nga hanga ko o ai ko e ku plan pa nofo to e revise. Ko to hanga to revise mo ngai mea. Kona mo ni ko e, ko e taimi ko te patoa ki he business i ko te fuafua feila. Ko e te awa te give up he taimi ko ya. Ka te feinga ke te to ki revise pa te feinga ke te sio ka tafa aki. Kona mo ni na ia e ku kaungawe na na wofakarele ka angawe. Te ana e whakarere ai koe kau mauri e ni, mo e kau ha moa, whaapa apa i pēna o tolu. Nana whahoko ngā we, ka, na i keke delivered on time ai ngā we. Pako rewa, pako mea rewa nai hoko, o kose, o mai pe whai pache tia, whai unga peke whai taimi koe, na tuku mai ai e. Pena i keke delivered on time ai mea. Pena nau, ko aurewa nau tuālai mehe ku kato ke uhanga o whakarere. Ka kono mo o ni pau no whareva o te revised lever ko pe keke lawe mole, pena i keke u give up a wi ai. Ka nau, to e whakakau kau ko pe o. Oh. Te whoki o lele leipa haia. Ai o ke pako ku leipa haia lewa he taimi ni he koe ngā na wope e kukau ngā we o anta i he mene chākoe i he saiti. Koe ui ngā he koe main company o nga o mai nga o tolo o mea ka yaha whehala aki i loto o ku koe nga ukau ngā we pe a nga o tolo. Ai e haore wa wea mi he take responsibility ki he mole pe koe ha ai ngā we. Ai koe ka nau whakakau kua wea, nau whakakau kua wea, ke u whai a ngai mea, he kai ke amanaki hataha te wala whai. Pako whakaora tangu ko walk in mo ku kau kalai e ni e. Ko kua tangu whai ma whakataha mo mea ko walk in e u to sio sio holo, pe ko hai mea fine mo tuko ni o ku whai i ofisi mo mea he. Pako nau taime ni hu nau whakawhewhehu ia pe ko hai ia, pa taime ni ko whahanga ave ku ex he taimi ko ia o ma aluka meeting he. E hanga ato e klaeni o talanoa pe mo ku ex, pero fega me fega ta na pe pe hatu me ko hai own a business pe pe o ko mari okay get out kai hanga mai leva na tolo tala no aki ate pa me na ka mata ai ke alupe o aten i u meeting i ko to he ko u hinga he ku time ni o ku ka inga he ka no mo ni o ku kai pe ko au pe fe fine o ku le business i in new zealand to ko lahi e kakai o ku nau whakalere pisinisi mo e mea ia i kifi mo tua whakalere ne furniture mo e mea o ku proud of our Tongan people kakai fefine nau tu umai ke nau whakalere pisinisi e
1: where to from here ia ko pa mo e ngawe
0: Kono moni ko e oku ko kuako te continue on e kuako. Ka he taimi ka rewa ke uwhenga i ke usai. Ka ko e business i o ko uwhema ke expand. O ku te iaipe mo e another business model o ko starting ke u whaue proposal e. He ko e ko e organization ia o ko whenga ke create he taimi ni. Ka ku pa to e whenga ke te expand ato e ku ai business i ka to e vaa ke ko inga ke whakarere ai business i neo o ke umari o ke aha ku whanau but I try ke uhanga o tā hanga si pinga ke mo ui ai e whamiri pe ke ngata i kiheni i ke he koe ngā koe tau no fofo ke tau whiako aki he he koe ngā ke tau lava pe koe tau sio pe ka tau lava mea te tau mao e loto lahi I want to be that person pe te whainga rewa ki ai he he ka paue ku malawa pe au ea koe tae ako moe vale e malawa pe he toko taha kotoa ke nau whai e ngai mea kotoa pe ako tu iau ki he ngai mea ko ia
1: malawa pito la tu ko e vahe vahe le lei pa moe tala noa me rie ni o ku whaka inase ake tau ka whanongo i he pōni ia tai mene ho o ta utu ko ia o ke wakai ki o halafononga mei he kohiri, mei whakakai takai hake i toka tapu ha o ai ki nusilani pe amo ngai pore na ki fetau la ki

o sanga fulo me he hama fulo lo lo tonga tau tartari ki he polo kalama ko yak hoko. O te fas ko ni mai kau whanongo le teo ko ni me lo to lua sione mo unga pe a mo e kau tangata. Whanongo le teo ko ya me lo to lua suriana pe a mo melani halapio pe a mo e li e kina. Ko e whehui ko ya na aku tuku atu anenai fe kau aki pe a mo e family pass ko ya ki he ki e tau aga polo ko iu amanaki whakahoko i he aho whala i te. Ko e whehu i na utoko atu, ko e ha ai malae na e tuola i tahai, ai i kuna e tau timiri ki whakafonua malae aga polo i no silani eni. Hingoa malae aga polo pea mo e tau ko ia na anau i kunai, pea ko ositari mai whehu i ko ia o tonu, a whamalo atu ki a lomeri hei matoto. Ae tari mai e whehu i koia. Ko e malai akapulu, ko e FMG Stadium ko ia i Waikato. Pea ko e na i kuna tu o tolu ai a e tau timi ko ia mate matonga. Wafe tafitu i kuna i e tau pea mo i kiwi. Pea na auto i kuna i he tau ko ia pea moha amoa. Pea pehe foki ki he wafe tahiva na na i kuna ai i he tau ko ia pea mo ingilani. Ko e whehu i whamuimui lewa. Feituu na e ikuna ai a tonga i e nao whetaulaki ko ia pea moe timi a Australia. Ko ia e feituu na nao whetaulaki ai pea moe inu silani e ni kataki. Inu silani mara akapulu na nao wainga ai pea moe timi ko ia Australia na ikuna ai a tonga i e kangaroo pea pehe foki ki he kai. Ko e family pass whakamuimui ia. Noa valungiau, noa, ni mātolo taha.

0: Koe tau taimi osi e minite hong fulu maa faa me he hong fulu maa lo mua e tau mua pina pa ukole ke ufo malu malu atpe he ngai tarfata po kosio ne wafa ki. Kai fai e polo kalama mao inga koeni, koe taha tau kau tangata tonga ne nau hopo atu ke mala e koia o e whakapaanga. O tau iha so saieti foki o kumahu inga ai a e whakapaanga, tauhi o e whakapaanga, lewa e e whakapaanga, tokoni whakapaanga. Pea ko Kennedy tupo na ane tā mai e fihi i he mala e koe ni o kawatu ki he taupepe ko e ngahi netweka ko ia o e whakapaanga i hene polkalama mo ne potunga aue na uipe ko e fea wini. Kennedy, tātari fia fia koe ke polkalama pe malo mo e tamai e fia fini.
1: Filippo, malo e tamai e fia fini, malo e lele e tonga katoa o mo
0: me amai ki polo kono mani. Fifia he whanonga tū ko hi he ku hau e talanoa ku ke toi foki ki he ringi, ku ke toi foki ki he mala e koeni o e whakapaanga ke tokoni. He ku iai foki ko taimilahi uka ki tau hanga mau tau pepe e paanga ke whaia ke whakatau e ngahi me alalahi e mo ui peko e motoka, peko e haa ki, peko e whare, peko e haa. Ka o kuke i he mala e koe ni pia nāke i ai pia whai ki tāpepe ki mālolo ka koe ni kuke toi foki mai lawe mai a nge ki ai ke uhinga toi foki mai i Kennedy
1: koe ia Filippo ne whai e ki mālolo e ne aroha ke hoku ofefine o pāsi pe i he lain tatau mo au ya goi na ne faka hoko atu e ngā we. Na e rolotonga bine ngā we ku o fōaki mai e kautaha a lahi a e ne ngā ue ki alango ngā ue ma ki nau tō. Ya ma ki tāna ove pa kalange alu o ako ai he ngā ue te ke fōki mai o ki tō ilo me ta whako ia. Ya goi tupu ngai e whakaukau ki whai maha fōki. Ya i he taim katau ne toko lahi au pito a e whetou taki mai o fie māu ha tokon e koha whare e ai ngā whāmiri o e ngā whakatau o te ke he peke fu mahino ka ki nāu tōru a e whako tuu tuu ko e umea ko ia a ko e to e whoki mai ko e ni o go fisi a lahi ke u o e si tokonia o tau kāinga. Ko e konga e ua o e tawhako ni e Filippo a e tawhaki mahu inga koe ni o e Kiwi Saiba. A lahi abito abito a e se tūtaki mai e tawhako ia. E ukaipe ke fu mahino le rei ki o tau kāinga a e tūtuuni mo e lao mo e fotutu o e Kiwi Saiba. Ko e onga tawhako ia e Filippo o ku mahu inga abito. Ya ku kawe foki me kono ngawe. Koe lahi fitu taki mai ta whako ia.
0: A koe, tu ki lawe nga peki he mahu inga koe ni ai ango fotu tu koe ni he ku koe taimi lahi ange koe a koe koe ki tau tolu he ngawe tala mai save, save, save. Ka o kui kai fuki iho tau natula pe o kia e ngahi mea kutoi mahu i ngāngi pe kuto au la tu hangi koe tawhaki koe ni kuo mahino ke toko lahi kuo paupe ke tau seivi ka tau lawa whakatau ha tau ka tau seivi ka lawa ke tau whakatau whare pe a toi aluai mo e whenga maari koe ni o e kiwi seiva ai kua wangi mai e he pure anga ki i lawe ange ki he mahu i ngā o e ngai whotutu koe ni Kennedy Kataki.
1: Iyo, koe kiwi seiva. Na e whakatu uia e Helen Clark i he wāwhi maono o kamata he wāwhi māwhitu. Uhinga lahi e ne whakatu ko ia. E whalata lahi. Kāinga, a kakai nusila. E tau tau te whito ki a ki tau tolu ko ni o ku tau i he tunga wāhenga o kai ke fūsai. E whaia ha tānaki, e tokoni mai me pure anga mo e api ngā aue. E whakalahi lahi mai, e toki whakahūre vaia o koe invest. E koe tanunga sēniti o aluai ai tupu. O lamai ho tau kāinga toko lahi, o whakatau no ngahi api, o au mai ki he ahon. Aku i kaipe ke fu mahino ke ki tau tohe tai minahi, e kia ngahi ngongo a whamamahi mo e ngongo a whakaofa au pito, he oha warebe kusi more ha toko taha, o i kai lava toho e kiwi seiva. E whangita whaki ko ia e toki whakai ki ki ia, ka pai toki whaha po tala noa, e ta whaki, e ta whaki pe ko ia. Ka kono uhi ngā ia, a o kia e ngahi lao, mo e tūtu uni, o e kiwi seiva. Ko nea ko whaamu e ki u whoki mai o ngā o mo ki whakahoko atu, a he oku ngofua be Filipo, ia te au, e u whare i he tawhaki koe o e mortgage, pia mo e kiwi saver. E o kulahi au bito e ngahi whare i e i tua, o kui teike nau, o pe kui nau mau e lakanga koe ia. O ko wilo e Filipo koe mea kulahi e kai nau asi mahere te o, e nau lere pe nau toru, angei tau whakatai, whakatonga, o nga ulele whakaniu pāpua pēnā o tōku. E kai kena ua o mana tōki he reti o, te kure kōtia pāku tōngu, e rea tōku tāko he reti o, tōku kuala whai ki henga aue koia. Koe mea lahi ia. E oho warepeu fitu utake pai tōku tāko koe, nai talangi e mea, talangi he tama koe, talangi he fine koe. A koe ke nau resi hita na tō, koe ke nau kuala whae na tō he mea koe ia. Ko si lahia e he ho takainga, o koe ke nau fu ilo, koe ha koe mea koe tonu ke whae. O kau e o hinga lahi kufok me kono ngā oe flipo.
0: Ai ko i ngā koe, koe whare i eni au awe e kakai o kui i kai ke nau i he mala e koe ni o e whakapaanga. Awe nau tolu ngai whare i hala kene ti e?
1: Io whare i te ulawa tena nai whare i tai lai seni a koe ke nau kuala whai ai
0: koe
1: koe whakamaha mahalo koe whanungo tala noa tau ku nohanga o o tala noa e mea koe ki tonu ki nau whare i ai e?
0: Koe
1: Kabau nau fie whare i ai, alu o ai ha o mea ke pāsi, ka ke toki whare.
0: Koe.
1: He whakalao, whakai ngata ai, e whiri kita he ngai kautaha, e te hanga whafonga e nau tōru. E ngofua rewa, e te ngā ue. Koe lahi taha e lere koni o ku, lere tai lai seni, lere tai kuala whai,
0: a goi whanau tala nua pefe, oi? Oi. Pe, e tau pe e keni koe tau fie mau kato tau fie mau tau pe koe ngai fu mea lere four wheel pe tau fie mau e ngai whare mimi fo tunga ngi a palasi ka oku o pau ke sio koe ki he matawai koe o hao mea i a whakapaanga o magatunga mea i a ho whare i e Kennedy e?
1: Koe ia, koe mea katoa koe o pau ke te sio ke ai sio ke tuunga o toko taha koe ia e kai ke whaha palatu e ha whounga whounga taha ke tau pāsi kotoa ai
0: koe
1: e kai e kehe kehe maupe e toko taha kotoa e he kehe nau tūnga whapaanga e he kehe sirini hūki tūa e he kehe o ngāna o nau rekoti o ku tāna ke umea ka tōko ya o toki whaerewa e whakotū tūmi ai o ku whaalahi whaalea mai o tamai mea pehe pak pehe pak pehe se hāla ki lahi e tau mai a e tatau e toko taha kotoa whakadada i he tunga whapahanga. Sini hu mai, sini hu kitua. O e reko te whakamoua, o reko te nau tau he nau tohe panke. O e mea ko ia Filipo, mo e toi kaua tke, mo e tau.
0: Oi.
1: A koe, koe whare i lawa whai he me ta whako ia, he maka tuu ngai ia, he nau kalamai mo e te sio, he punga unau iai. Te whai lewa a e whare i whakamoto whato, a whaka whai unga mo ki nau tō. E kai lawa ke fufu i ha mea e taha, e ku lomi i a te kompiuta ku aska atawa mai.
0: Koe. Ki lawa ngē ki he mea koe ni Kennedy kau koe mea koe ni koe, koe kiwi saver koe waifuke taime ni tau whakau kau atu mau inga ngē ki whawhanga whamilio koe taimini te uto o au a ki paanga ia koe ka whewe whamili i he taimini koe Takau kei ngahi potu ngā aue ia, mō ngahi api ngā aue. Ok te tuku atu e kita, ai tapuhe kua pese te nima ato wāhenga. Unau te tuku mai nā tolu mō pese te nima. Era ki lawehange ki he mau inga koe ni, o e whakaonga i ngahi polo kalama koe nhangi ko kiwi seiva, e Kennedy.
1: Tio, o koe taimini, koku e hiki ki hake o pese te tolu po ni nima, ai mau lau taha. Ya e fukahu mai lewa mwe kau tahu te ngāwe ai. Tako e fukatau o ku holo o ua ngāo ni manoa me he pureanga.
0: Koe.
1: Koe mea mahu inga lahi tāia heni. Koe kau taha koe o ku iai e te kiwi seiva. Fe fe e na uhanga o wilo koe ke hale a fukatonga le leiki ai. Koe investment. E unahona tō fukahu ho Sydney. I ngai tawhaki koe e nau sio e tupu le lei ai. Koe uhinga ia o ki pehea ke olunga, o hifo. Alu ke olunga, tō hifo. Bai ahu ki tāno whakatātaha kei Filipo, koe a imenihi o whātupu e ki use e vāia i he fwoi tā upe e taha. O owa i he tolu mano. Koe kiwi seiva nā was tōwa ki ia ki he ono mano. Nā ne nā unofo nofo pē i he kiwi seiva a e whangai pangke. Koe nā utoki afe mai o whakaheno hino koe tawhaki ni ke ke whiri ai. E kui ai rewa a e nā u agent. Koe ne tonu koe hono whiri koe haho tau mua. Koe tonu koe hono whahu ki tawhako ia. Koe uhinga ia o whaavavea ene alu o mawelewa aya usia e taumua behebe ka pao koe taumua koe whatawapi o e o ki vaveange ene huu mai ki ngai kiwi seiva koe o ku lelei ange ngai kiwi seiva koe o kui nusilani a o kou whawafonga ki he New Zealand Fund e moe generate o ku vaveange e nau Pukua nau tō. Pe o kuiai e te agent. Pane huu koe ke ngai pange. Ntu ngai pange la lahi ui aste eri aia.
0: Koe.
1: Koe ia hano haka haka ia hafa fafonga au. Koe fu iri e tupe o nau faiteri a nau tō. Pe te nau fahu pene tō i he tapaki maa maari e. Pe koe fuke a tahe ke ni whare i koe. Pe ki fangi tapaki e kumahu inga taha taimini. Eke kapa e whoki tau manatū ki he taimina e Prime Minister ya Justin Adon na e whare a lahi ki he kainga nusila whaka whoki maha mō kiwi sewa ki nusilani e kukau mōie he tokoni e ekonomika ai whonua
0: Koe Kone tu koe e taimini e ken e ngā ue koe o ku ke o ke whakahoko lawe ange ki hono mahu inga ki he tonga ke fononga mo ataha o hange kokoe e ta faaki o e fale i whakapaanga tata te fito i ano whakakaukau i o inga hi mea whakapaanga lalahi peko e katoanga peko e haha mea peko e whakatau ho api ka ke ki lawe ange ki mau inga o e kaunga ngā ue pe muko e keni
1: Filippo, ko e uhinga beia e ku ala ke ta whaki koeni o e mortgage, e ko e whatau abi, o ku e tupu mau pe a toko taha koia, o a o ke re retire, a pau e whakapoto poto, a e ta whaki e ne nofko no api, o no teu teu, e ka ke more ha taha ai. E ta whaki o e kiwi seiva, e kei ke mōre ha taha ai he kumalu i he pure anga. A whaki bea lawa toho e kiwi seiwa, bau di te whakatau hato api, te te whepaki mo ha whaingata a tōpa anga.
0: Koe.
1: Una ui koe hāche. Koe taimia e lawa o toho mai ai, e toho konga. Kai kei tupu pe, a seni ti o tupu mau pe. Koe ngota whaki bea o kou, pipiki lawe a bitu ki ai. Koe, ngai ta wha koe hane koe katoa, nga mau mea koea. Saka ta a bitu Filippo ki paha lawe ki ai. E koe mea wha fwoi tui tui pe ia. E kai ku lawa o pe atu tuku ia. E ka i. Koe mea bea toko taha koea. Tamo e ta wha koe ka pao ni whakau kau. E ne tāna ke hase eliti ki hane katoa nga. Koe ia pe tene ilohono lelei. Pa te ni pehe ke whakatau tātana ke hane seiriti. E whakatau ke hane mea lere. Ok toi sayang e ia. Ok whainga taha mau pe he uku tūaki mai a kautaha no ke ke. U kautaha whakatau atu mea lere mau mea kua. E mou hau mou tōru. Kono whainga taha ia o e te whako ia. E tau mai a e te lawa o pure i atu. Ulawe ane nai, ko mea bene ua, ko saia he ngawe ai, ko ilo e mo ui e family, e ana wapi, e whakalanga e na mo ui. Iwi saiva, e kake mole hata hai ai. Hau ki mea mahoi ngai ko ulawe ane ke hefe apini.
0: Mano bito, Ken. Ko ki whaasi pe, ko taha ngahi, ne e taimia na tau siuatu ko e toko taha Pasifiki pe toko taha Tonga pe tau Ulotkei ke Tokoni. Ka ku iai ni ihia he taimini hange o ku kuna wilifia na autoria he alukiha Tonga na ilo ki na autoru. O kei fuke e mea koe koe privacy mo confidentiality te ke lawa ki lawe ange pe mo whapapau iangi kia ki na autoru koe o ku na whaonga iho service oku oku ai ina pe oku ki ngāwe a ki whunga ko ia malu i privacy mo confidentiality
1: Good morning lai abito e Filippo ko e tau e ni uataha he tau ni e kui he tapako ni
0: koe
1: oku i kai ke wahe wahe noa ia hatala noa se o wakawaki buhantaha o au ki he whāmiri pa o warewa o rea mai a tuange pe koe he? Whaka a tā mai rewa au e utala noa ke nau mea e una osa ngofua mai i tamini o kuna u fufie fia kuna u fie mau ke vahe vahe atu e toko ni ho tau kāinga uhinga nau pe mai iro whakarea koe a baurewa o kui kai he kai peke te te wahe wahe ai o mea koia he koe konga ia o e kunga aue o e malui a e ngongo e toko taha kotoa e o kulelei he kai o ku malui au pito e utafako ia a o wareva ke toki rea mai a kāo e koe maratu e pēna e orahi nena ufangofua mai ke ufarea te re te o ai halafononga ne mau fō mai ai aku nau fi fi alahi ai tu no farlo lotu lahi e kainga tonga nga ue aki ki tau tolu e kia e konga lahi e tau tolu e flipo o ku tau fai le lei mui mui di tu tu tu ni ae ae prenga tau fapo to popo ku osiang yo fare ko toa ku tu taha ko unde to e fare ko ya e ilong au pito ane laka ki mua. Pe taimini, ko pehewe ta mongoro, mahu api fi e maari, nof. Ko e mea fai te riha, mea fai fai tui tui pe ia, e toko taha kotoa.
0: Ko ha e fonga ke fafitu ta ke toha taha ke koe e keneti?
1: Ko e fika telefoni ibe, pa e text mai, pe telefoni mai. Koe kufika koe noa ua fitu fa, malu fitu taha, malu nono. Koe fanu, koe fika pe koe, na kamata e te au ini, e wafe mani ma.
0: Koe.
1: Koe fika ta tau pe ia.
0: Koe. Kena ti fa maloto ai tala noa mahu inga ku ke faita o te fito, ai kuonga u tau iai, mo e fitu u tau nofo ai, ko hi o kai ki tau lava ki tau tōru ia o whaha kakao toko taha pa kai ki aha taha ia e maupaanga pe ia o lava ai ngā hi whakakato ngai whatongi a lahi whaafi e mao maupe ha ki hangi ko lauka e hiwa ha ki whai kapakao ki tokoni kai whakakakato pe a ko tū mai koena mi he whea uini e hoko ia ko tokoni hoko ia ko ha whaika pakao ke whakalawa aki e ngahi whatongia ko eni. Ia mea te ke loto ke whakaosia ki tata anoa e whiawhini?
1: Ko e Filippo, ko e gire whakaosia tome e whiawhini. Ko u whakawhea tu e tongkotoa, ke bo wafe mai i ke tau ngā ue whakataha. O o te mo te te pehe o kuia ngā ue hala. E tau ene ua taha, o te kege hala au ngā i tō taha e whiawhini. Ia mea te ke e te uke i pipiki ai o whai e whatongia e lava a e tau tau mua e a lava le le a oilo koe mea maha uinga taha te uke kore whakaose atu o pao ku mou fi e ngā ui mo te awini a taki lea hanga tonu mai pe whamata e mai e tunga ku tau iai e lava ngā ui o a hanga tau mua tau whenga ki ai ta faki ko e ko pehe na ilo mai he tamakoe, peko ilo he tamakoe, i pai. Ko e mea te ta talanoa ke ai, ko e mea te ta fukotutu, e malu, he kai ki pasi holoia, ta e, te ngofua mau pe tanga aue, pau te ta feinga pe ki ta reta tonu, pe ta fai to tonu. Ato e ofalahi ki tongo toa, mou mea mai e fiafini,
0: Tipo, malo pito mau whakamare mai whea oini e aon. Wha malo atu, Kennedy, ngā ue o kuke whai, pe a mo vison e ne kamata ke ngā ue, whatawanga pe ke aonga pe a iai ha tōlahi o tau kakai tēnā wha aonga i ngā ue e whea oini. Mā wā he whea whilerei, ka tau toki hoko atu i he programa hoko. Malo, Kennedy. Tulomu hou eki ka atumu aki whanono ia koe ni mhe Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhitu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe uke foki e moe tila make heia ki aki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o kwhai ai mo ki tuntunu ia whakaho a taa maha toko tolu ngofulu ke fitu ngofulu. Pe ake whiri ai pe koe koe haa mea tuntunu. Pe koha kātoanga alu osi. Fiti eni ke toko tolu ngofulu ki he toko tolu ngiau. Pea toi kau atu foki pea moe holo ia, ke fai ki aiha konseti moa whakawhia fia, pe koha feton koloa. Koe pākingi e uktai to tongi, pea uktoi iai foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toho ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ki he whika ua whetunima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he ma website.
2: Oku tamu a ai nima tol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-mail ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakama fola lea, be Broadcast Standards Authority, I he noa valungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho aahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai I he ngalu ea. Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi moe kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pōtara noa pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga I e whiohi whakatoko ua.
3: PMN Tonga.
4: Tōmini te taha hiva pe a hoko ae tata. Kura whamore more ati e ki tō mui koe polo kalamaka I he whainga māre koe ni fia fia ke utata lelei a e ongo tangata koe ni ne ongo kua tau tau hona puti ka oku na kei tu upe koe pou pou ki he polo kalama koe ni hono whakamanatua o e ta u whanoa o e mate maatonga. Manu fotu ka umafo kia sare sitonga koe ongo whakaafe ia I he pōni ke o mai e whakamui mui taha ko ia o e teu teu ki he polo ka lama whala historia koe no mana ki whakahoko I he kamata I he whala I te whakaosi ki he tokonaki. Malo e tau mau ai fia fini o ngatangata.
5: Malo e rei ka inga tonga.
6: Malo Linda, pe malo e mau whanga maari e. Pe a, e, ko e, mogu tamu ho fa pe he fa mal baro e fa ta pe fa le ka ta pe mo mo mo chari ke ma fa ho ko ta ki programa ko ni to ma lo ku ta mo nu ia ma wa to ta pe ni ke le ka mai ke ta u programa po ni din ta mo ka fa no ai ko la la hi me ta no ke ai ko ko chari pe mal te ne fa ka ta ta fa ko ia malo
4: Malo au pito ko usio kia ki moua o ku mo mata fie fia e fia fini pa ko tui ko e lau maarie ia o ku mo mau I e fetau laki ko ia I e fia fini ane nā yangi I e polo kalamana e kau mai ai a Will pe a ko e mea tatau pe a e fie fia ko ia whakatala noa mai ko a Will na e alo o piki mai ai kau Ai kau fola o kotui nei kau ai a asaresi pa mwen ihiko ia na na tau mai ane na yange. Kai ke he te fokiat ke teki moua o ate tonga taimi ke teki moua ke mo o mai ai a e toi ngā koe polo kalama. Malo.
5: Maore kai ngā tonga, o ino ka sa tonga, pena fa maro ro, o tau lawa kundi hawa mahawa te he gafe rei koe di me yokalanga. Ok si fono ga mai mi meli pone a seria na mai fa bien fiande ai fu na we la na lava tu to ki ne o pe si si to ki fono a ka ta celebrate ai foi ai fu ka to ga le ko ni ai pai ni mai a mate mato nga ta uni fa no ta uni fa ngu tu ki pa ku o fe fiela mo hen ni ai ko ni kenya chimti mik ai faya ko nei forma faya ko mat mat matonga en molesti one call o solomon hamono to ko la ko mai ko ni ko mai pe ko e acknowledge ai ngau na e o si pai ni pe mi bua o si lo pe ko te te pen ke wo kapu ina na in 2 weeks or 3 weeks time ai tawe mat matonga pa ko milestone ni o ho ina pito ki tau mantu e tau for ai kamata anga nga we mo bi son ne mo tau mo ke tau fon one ni tau celebrate our new mo nga we la ko la va fai tau ke fie ka to ai pa ko me afa ka ofo fa mo palata e o mai e whanga ai bo tu ko whanga kau toa ko nina nau whi lau wang taim la e tau ki si ki tau si ki whonua si si malo o pita
6: Aro ku whanau pe ka whanongo rita ke tana no a Charlie o ku longolongo a ai feitu o kui ai na utoki lere pa me ai na fai ki mix and mingle mo ka follow my go me Australia pe mo tople anga I he club ko na koe ai Waitakere ai koe fai koe tau ke aho falaite pe o ku hange koe lau ku o ku longolong katoa nga e feitu pa koe na ko whanonga tupe na e na ulele me pe me ai na e lava pe ai palo mo ki kumete kawa e na ia ia e kawa king Ruben Wiki pe amo e kau tangata kehe kau vainga kehe kehe na na nau kau mai ki hono taratara noa I o e katoa nga pe au whawewe au bito ko e sio ke he kau helo mo e kau vainga koe ni he kohiri ko nau kamata
5: Ahi,
6: o ngā vāinga kotoa, kā ko e kamata he pōni na e whawewe au pito sio ki he ngāhi fofonga ku na wholoa e ta mamata ka nau tolu. Tā ko e kamata angane a Feohi, pā e lava toa I mahalo e whai ki whakamalo I sino wa pongpongi pia mo teu teu ai peke whalai te ki he tau. Pea tu whaas ki he tina kona ko he tona ki. Pa pio pio pito e ai lama mai a Charlie mo e tuenga e kau. Ai kau o mai, neongo ku tokolahi pea e kaike lava mai. Kau te tokolahi pea lava mai ko e niko e ki he whai ki he lofa manatu ko e katoanga. Pa ku hake ko e mea nao lape ki ai na e kamata he pooni a e whetaulaki mo e kau wholau mai ko e me muri. O kau ai a Charlie, mo e tōnga o e kau vainga koe ni he kohiri. Ka koe, koe ai mahu ku ha Charlie kia ki feitu o ku toi ki whakarongorongo ange, ke lama le re tau pōpō tala noa.
5: Si. Koe, malo, malo. Mon lahi apito koe, mau foi I fomo meeting he pōni koe, ai koe, gathering ai kau fōma vainga, paku pēsia lahi apito kenia, ai tō lahi apito kau reka na hapmi Australia, ai ko Solomon Hamona, ko Jim Dimmick, ko Talanoa, ko Willy Manu, ai tō lahi apito kau reka na former player the MMT, paku mo fia fia kuma mai e ki he ni, look forward ki he whalai te, ki he mau ki game I ko eni, about to, I go hoko ko he whalai te paku. Ko e rau mawhiawhia inga, papa te Moulava family mo ka inga, Moulava mai ki he ti te taulaki mo e kau former player, mo coaches go nea ma te mātonga, ki mo tau celebrate katoa pe ai ola pe ai whainga mo I visone ai kau pioneer ko ni koe, na nau kamata I mai koe ma te mātonga. Ko ia pe, malo.
4: Malo pito e o tangata e manu ko tuipe o ko tu te ringa mai ka whanongo ia ki I ui I ange a e hingoa ko ia o e timi ki nga to o ku teme e ua me he kau vainga tutuku manu pe ko e timpe ta All Stars pe
6: ko e All Stars pe ka kua ia e a ki a e whiauhi ko e a taua e tonga nei pa mo e ko tahu tanga team pia kaua atu ki ai pa moe women's under 19 ai ai ko fo iaho ka kato ko ni koe he whala I te o kula he whanki vainga ko ni koe e whakahoko ai na ko na rawe ki ai koe under 19 pa moe women tonga nei pa toki whaasea ki pia e tau koe na koe New Zealand All Stars pa moe Tongan All Stars Koe ni nau whainga ka pana e hena a Will ke te hanga o whakahoko mai a ka wainga koe ni he koe ki o katangi peko ki o mai lisi koe ni koe ai ngahi timi ke he. Nai whaipea e get together I he aho toko na ki, ko to ko be ra tau pe ko fa ka fei loki ai a timi ko ni ko ai ai to mai fe fine ta mai under 19 a ba mo tonga nei na fai ko ko nga pe ka vai ngan na fai ai fe tau lak mo na tol i a ton la ki ko e ki feo i ko e po ni ko e ka o mai ko me muri na ola ma man ko no te te ki ton la ki ta ara fito ki he all stars na fai na e fra mo na pe ko nga o e New Zealand all stars na na na na ola mai he po ni ka ko no fa ka to ma lo ko e te te ola he pe ki fa kata ki pe ta mo ka u fa no mo o te ke ma le le a lis ko ko ke tong an e pa mo e u ti mi ke ka ko me pen ko wi lo ki ai ko ga ti mi ko ta we fa lai te e
4: ko wi le
6: no oh yo willi o ku ke ma u hanga hi hingoa have you got any names for the so there's a tong an I was just saying the tong an e they will be playing the kotahitanga team
7: I don't

Tulou mo e talamalu e whonua, pe tapu mo e ngahi haa kotoa pe, o whakatapua me whare whamafola rea ko e ni, kai ataa ke lafolalo atu a ho mau apsia tu ani. Ki he eiki no pere a ene afio tu i a fitu, ki api ko tuu i a hai ki makave. Ki a Christian tupo, ki he api ko si kai haa ki ne i a fuwawa. Ki he whaifikau pure se stonga hau eiki, o nuusila, whaifikau sione tonga o ne waitoa. Mo e kotoa o e kau whaifikau, mo e kāinga lotu o e apsiasi ko selsare maa ki mangere. Ki a whaifikau neti tau tai mo e kotoa kāinga lotu he api ko pēteri ki Mount Wellington. Ki toula, ki a karistiane, whānau mo e makapuna o sione maire riku. Ki a fiesola mo Ana Maria, whānau mo e makapuna o se emisi riku. Ki atu naisa havea kātoa, whānau mo e makapuna. Ki a sione peni, ki a tevita vea, whānau mo e makapuna o mere se eini mo sione mafileo. Ki a lotu, whānau mo e makapuna o tevita pātari. Ki a vai mo luke, whānau mo e makapuna. Ki a luke pāre tua, whānau mo e makapuna o luke mo veriteki pāre tua. Ki a uekeni mo hea moni, whānau mo e makapuna o wini whakaongo. Ki a toi wharefehi mo whaifekau o Paula Moala, whānau mo e makapuna o Paula Moala mere tautau, mere tauturi. Ki a mereseke mo Taniela Wahai, whānau mo e makapuna o wike lotu mo hea moni. Ke atu naisa mo Vosailangi Sikalu, whānau mo e makapuna o Lātū mo Loloma Sikalu. Ke a Sinamoni, whānau mo e makapuna o Kalolo mo Siola A Havea. Ke a Waila A, whānau mo e makapuna o Pangi. Ke a Titani mo Whaifekau Ki Iponi, whānau mo e makapuna o Sio Filisi Saverio mo Oriveti. Ke a Tua Meria, whānau mo e makapuna o Tuiketei Nguu. Ki a apitanga anga e langi, mo e whānau mo makapuna o sione lere i fi. Ki a rei ulu, whānau mo makapuna o aris telefoni. Ki a fereti, whānau mo makapuna tautala noa mo toa. Ki a te evita, mo lata fukofuka, whānau mo makapuna o fai ana mo peni fukofuka. Ki a whinau, whānau mo makapuna o kalotia hafoka. Ka etuatina, whānau mo makapuna o lei hulu mo sui tōnata. Kia mo are, whānau mo makapuna o luisa mo ikani tau mo folau. Kia māteni, folau, vehikite, whānau mo makapuna o mafi seska vehikite. Ki makave, ki a hala, whānau mo makapuna o semi kaufusi ki he api ko tuu i a hai. Ki he kirikiri te fua, wili kaufusi helu, Samsoni Kauwaka, mo Waini Kolo Whinau, mo e whaamiri i kotoa. Ki ongo mehiki tanga, po alo i Whenunuti, pe mo lātu makasini, whanau mo e whanga makapuna. Ki whaamiri wha eo e pe kia, ki he hiku tamore, ma uo mo ke iano. Solomone, whanau mo e makapuna sione tau mo e wholau toko ma ata. Ki a ikuna, whanau mo e makapuna Taniela mapo teine toko ma ata. Ki a Paula, whānau mo makapuna o Aripate mo Winta toko mā ata. Ki a Taitusi, whānau mo makapuna o Viriami Tonga mo Fuka Falakseni. Ki a Wai Nikolo, whānau mo makapuna o Tua. Ki a Filipe Kawakimotu, Lo Mary Wolfgram mo Nikolasi. Alamita Heimatoto, whānau mo makapuna o Kawakimotu mo Sisi Heimatoto. Ki a Tuineau, whānau mo makapuna o Palu mo Aokawa Oneone. Pea ki a Kolokesa, mo e whānau. Ki familia witou, ki he funga toko mea, mo e whanga kopako. Ki holonga, mo e lolo o wawa. Ki angina a e tau, mo sapa ata. Ki a whanua lo whanga, mo si ulua. Ki a sini lau, mo tō uri. Ki a tamānika, tu i vai mo muni. Ki e whaifekau pule mā lolo, whaifekau sioeri pulu si ulua. Ki a whaifekau afuhi a maka, whaifekau sione a kau ola,
Fafikau sai monita paongo. Fafikau hare iloa he lotu si ulua. Fafikau te evita tau moesila paskala. Fafikau sione lavenita vaka. Pea kia onesi si ulua. Pea mosuunia pasi si ulua. Moe faamili kotoa kilofanga. Kie funga mui fuiva. Moe lua va ila. Esi ko loka ukamea. Pea moe haa matavaka. Ware whānau, pia moe fūnga haafota. Ki mapu atonga mō taritui, ki hamatau atu poutoa, kolo whakaanga, tei, mai lau, pia mo tuu lau. Ki a whaifekau peni tauhelangi, whaifekau feitu u si, whaifekau fetu u si nani, whaifekau peni mo se emisi longolongo folau. Ki a whaifekau taani sisi toutai, Tuku afu, ke te evita whinau tua kalau, kia ie tā ufa, mo e whangamakapuna o Ilaisa Vai, ki e whangamakapuna o Meretonga, mo e kāinga whae kotoa pē o e Witou, ki he otu muamua. Pea ki he whāmiri kātoa, maheni, kāinga lotu, mo ki mōtoro kotoa pē o kuikai tapua hingoa atu I he whakahohaa ko eni, ko rea ai ngalu, he koe peau tupu koso. Kuo ake e whakatuputupulangi, o neo fongi e kumohe, ke ua he kuo kere a vaisio ata he pālavi. Ko vai ene e kuo kona hono mata vai merie, pia koe api ko tari folau, kuo lo imata ia he kuo whakafoa mai e api ko tariangi kilangi. Ongo mai e, ongo mai e ongo atu, okumo ife. Hiku tamore ke ke taria mai a whakahahanuni. Funga toko mea moe otu muamua. Ke mohapo mai mua si e ku whakahahanuni. Oi, he tō e whaahinga kaukaua. Fiu he whinga ke u folo ka kuo inu alo I mati. Isa, tā ko si hova na ane fuaki, pea ko si hova I pē kuo neto e tō. Tā ko hoku ngafa, ko e malo ia I pē, ai huafa mā onioni o si hova sāpā o ti. O ngoi mōni ke whakahoko atu, ko si whaife kāu, si one amanaki kaita e fō, kuo neta tau mai, ki he witou mo e whānau. Makapuna, fototehina moe tuo whaafine, maheni moe kā inga kotoa. Kone lava I tau lerei, kone ikuna e whakapue pue. Kone tari lerei hono ui mā onioni me he tae hā mai, pongpongi tūsite ua hiwa sepitema wa afe ua ono. Moonia e toa whatangi eni, masiva I he fie maarie. Ko eku to a e foipe, o katu unuku mai e mate. Pehe ange mai ko o seni mohono mohu, ke matuku pea toe taulo fuu. Ka koe

0: Fie whafonga i ato ai pūre pa moe kau ngā ue whareni ai pōpua ki fie kau ngā mamahi. Ki e ongo mea whaka eiki koi ana e toki osi hono whakamafola ato. Whatawange ke kau e eiki i he whamiri lolotonga e taimi koi a o e whaingata.
1: Ko whamalo atu e Linda, pea malo e whataki mea whatongia ki a Sione. Ya bi fo ki ki Filippo. Ku tawa ma yeni to ta miniti e ono. To ta miniti ono ki tawa. Ko fa manato at pe ka fa no ko hoko tawa ko ta aho valuia o katopa o wafi wa no ko ta ulak pro kalama ya valu ki hele tioni ko e hikure o fa katu amelie. Ko ya ko fa fe at kimoto ke mo fa no mai ki ta pro kalama la hapito a me amahukinga ko hi ko ta fononga ko ni mana fo ke fai e fili fare area ka ku fai fo ke sio ko hi ko si kainga ko ia o ku i kai ke mau e nau pepa e fonuani ke ta wakai ki ai i he tafa ko ni ko ia ko fafe ia ki motolu ke mo me mai i he hoko ta wa ke programa ko hi kure o fuka tu amelie hoko ta te mau ki break ia o te ta fonongo ta mo ta tuaki tamo tau hiva. Pea tau te hoko atu o ose polo kalama ki he ua, koe hawhe tolu, koe ngahi. Le oia o e hengi hengi koura, pea koe ai fokie kawe inga o e polo kalama koe ni, aia koe wike koe si na fufua kamatai, koe mana tu, koe kawe inga koe o wike ni koe ofa. Te tau lava heni o fanongo, ki he ngahi ofa ene klasi kehe kehe koia ai ofa ofa loi, ofa mo oni koi ofa loi e ai fai ai vete ai fai ai vete ofa si o mea, ofa ka kase ke klasi kehe kehe oi ofa koia ko whakafe iki motol koi programa ia ngahi le o e heng hengi koula i pongon kake te wata tau fas tamo tau tali tali ai ke tau programa koni oku hoko malo

0: koe tautangi osta mini te hiva pia me ihe taha wā i he hoatani pia koe lava i e tau fasi taitari taitari a ki ki motolu ka pe noro pisope a seroin si la lavea pia pe foki ki a uheina i London tui fua pia mosione one vela tupou ki he pong pong ini pia kou taitari kotoa i pe pia mo ki motolu mo me amai i he ngalu ope pia pia ki he ngalu ea ki he tau polo karama na tolu koeni kuna wase ha ke tau pia isi kari sea te funaki Solomone tā palu, pea pehoki ka Petriki Makaafi, pea mo Fifita Leone, Tiulipe a Sika Finau. Samson Tike, Fretipani ki Pamaston, Paula Tatafu, Siopso Kai Matapure, pea pehe Saia Tayone, Sione Moonga, Kiko Furimaono, Steveni Moa Taane, Lokantani, Yafu Kalonihea, Taseni Ulakai, Taane Mahanga, Freti Fonua, pea mo Hoa, Wate tolu tau amasaia pe mo topu luka. Ko ki nau tolu ia, o ku nau asimai ki he tau pesi, episope pe he kauena mo nevela ki he pong pong ini kaje. Tau foki mai ki he tau polokalama i he pong pong ini. Aia koi tau polokalama ini koi a hono tolu ngofulu maa faa koi a o e pong pong ini episope. Koia kou kou loto pe ke hanga o atu a e tau kaveinga koia ki he pong pong ini koe uhi koe mahu inga au pito foki a e tau a kaveinga koia i he pong pong ini koe uhi uhange koe ni koe ngahimea koia o amana ke whakahoko e whiri koe a fonuani e pisope ka kuia i e si whaahinga o kunau nofo ta e whakalao i he fonuani e O ton pe ke faha tau ki iwakai ki he tawha koe ni pisope. Koia, koe polkalama hono tolongo fulu maa faa. O hikure, o e whakatua merie ki he pongpongini aho walueni o o katopa wafe ua ono. Koe kave inga, fie mau, e ongo pure anga Australia mo Nusilani hafainga maarie ki ate ki nau tolu nofo ova. O ki kaifo ke owa pe a Nusilani ka hawa Australia. Toe owa mahalo tola hanga owa ia Australia. Hako Nusilani ko tautolu fika ulaki he owa episode weina pe a mo one vela. A e tafaki ko ni. O ki tau whakafetai, o ki tau kau whakataha, mo ki nautolu he ata, o ngō mo e ope pe a mehe otu tonga, Nusilani, Australian, Amerika, Hawaii i Britania, mo Europe pefo ki Japan. Kataki. Fai mai ha talateu ke kaveingani, ke lava, ke fai meiai, ha fehui ke konga uraki e tau poloklama hi kureo o e whakatua merie ki he pong pong ini episode. Hange peko mea ne ulawe koe ki ai, ko iai pe kau owa a Australiana, koe kau owa a Nusilani, koe ke pehe ku hao. Koe ko mea ni ke tau ki isi o ki ai, koe uhi koe tau ngau e whakalotu ueni, koe tau feinga, he koe ofa, koe ofa, koe kaveinga, ai programa koe hafe, koe ai tolu i he pongpongini, koe kaveinga, koe ofa. Koe ofa, oku fere pisope, ai ofa, ai klasiki heke ofa, ofa loi, ofa mooni, ofa sio mea, eh? Ofa kaka. Ka koe ofa mooni, ke tau wakai he maamani koni. Oku ya ofa mooni, i he maamani koni. Tata ai bene tai io pe go igai o kuia ha ofa mo oni e mama ni go ni kai ri go ya tala e ofa mo oni pe amari pe avete ia eh tata u pe mo tau sio go ni ki te si kakai no fta fra lao tata u mai pe no fta fra lao go toa eh ke fai ha sio ki ai pompongi ni ka fokia tu pisa porque o mata la teu ospeta fokia pe ka uina ki ta u lak fehu pompongi malo
1: Malo me do te la pe ku ka weni a ka venga ma winga pito ke fa si o ki ai pe ko mele me ko ko la ve ki ai o ku ka o fa ia ia fa hinga a me a ma winga a pito a pito pe ne ngo pe ko o ku o si tala mai pe ko ngai ofa ko to ate o ku ia ai pe i re fo kari si o ko ngai ofa la he to o fa o tua pe ko ofa ko en ko ai ai no fo mali to ofa discipline fa na he ma tu ko kai ka ko ofa ko ma wing out the pay ta fa ko ni to ofa ma nga pe a tua ki ma mani ni ne fo ki no alo ta pe ko pe tu bo pi ki ta ya ka wi ha fu ofa ya ko ki ya Ebe, tawani ya e tafaaki te evita ko siun ki aipe na wongo i pe, ko e lolotonga ni ki mua paurawa ki he tau kawe inga, ko e omi ai fufu i lau maari e ko ia e hino kātoanga i he whonua ni ai tau ko ia e nimango fulu o e Japan Sea, e Seskatolika i Esleirian. Kau au pito ia, ia. Ia katoa ngā whafu ofa pa ka katoa ngā whiwhia mi hana kamanta pē au mai kano mesa whaka osi nai whai i he e kādnari nai whakahoko i e St. Mary ke whituo i hen i loto kolo i he i se rea koe ko mea o hanga tau sio kano ke lawe ko kai koe moni au pito pia koe koe ngoi lahi au pito au pito pa koe ngā koe kaweni i he ta whaaki ke koe tonga au pia koe moni au pito koe tunga koa mau tolu ke he whonuani o ku mau toko taha fe tupu e mau kau ova i whonuani pia koe whalaadlin ta pia koe koe konga ia ku mau inga au pito pe ke tau tala noa me tau sio ki ai pia koe hae tunga whakau kau koe koe kau iha ngai mea ku mau inga kakono mau inga o ku tau tokanga e kina ta fakoni como dolu hena mahalo ko hangre lave ko kia taki mua mahalo mo toko wafe ni mangi au topo ai ai to lai ko hena si kai nga tonga ka ku mahu inga au pito au pita ai ta fakoni e o te tau hanga e tau dolu o tuku noa ai ta fakoni o ku mahu inga ke tau sio atu ko ki ai ke fai ko ha ha fahinga a fainga tokoni poka ha fainga ngawe e fai ka ku mahu inga au pito peia koe kono moni koe ki ai e tau sio atu e mao pe i he kainga ha moa ia e tau e tunga whainga maari he fon moana pe ko hangi koe tunga koe ai koe ai ngahi hangi ko Cook Island ko Niue koe ko ngahi fonua koe ia kumai na tunga ngahi whainga maari he ki ai koe koe ta whaati koni koe ki rau tolu koe ki ai e kainga ta futokanga au pito ki ai i he tuunga koe ni o si ai e ai ngahi tutu ni mo ngahi lam ngahi policy ai immigration ta taupe eni pe amo nusila pe ko e kawia e henga me o ko fa tawana pe ko ana ia ana si o ta e fa moang pe te ma o mai ha ha ka kai ta tauna na he ni fitu fa ke na fa ya ha ngo i ofa mo oni na fa lele e policy ko ya pe na fo ke ai ai tala afa ko ye fo no ani ko ki ai to ko ka wi ai he nga me a ku ma wi nga bi to pe ko be ta ka kai ma ta ta e nga i he mala e ko ni ki ai immigration ka ko ma wi nga ta ha ko ko ki ta tu fa ka ta o ta si o ki si o ta ka ai nga ko ko ko nga ai a ku o ku fai ka e to ka nga he fi fini he ku lai au pi ko tunga ko ni nengo ma o mai fanga mari ke fo nuani ta tau pe mo na fola o mai ko ya ta fa na ko ma ko hetori pe ko na o mi ko ya pe ko sai pe la mo tu tu uni ma ngahi me ke na fa te ha pe ke time na ho ko ya no kai ke fa ke toka nga e ke na tol i ta fa aki ko ya pe ho ko na ma wa he me nga we pe na wo ke ngai fitu ke pe ke o ma u nga fo ke ko ko ho ko ta lo pare mai ya ka ko tai ni mi ko ma u pita ki si faha tokanga i kina ki nga tol. Koe ta faha koe ya, koe sio kai e te vita, ku maha ui nga pita, ke tau ngā oi whakataha pe lava lewa ke fai ha tokoni ki he ta faha koe. Nema o ku manusila i hena, ho kai pe ke tau toi ke he tau tolu ya he tuunga he, i he lao he imikresi ni e te wai koe ki ai. Ka koe kohono mon koe ki ai, o ka pau e lava ke tau ngā e whakataha. Ko a kou sio kau koi ki heni, ko e anga ia e whakaukau na ma tala noa pe me si kau whaifikau me kakai ke. He tūnga kou si ai koho tau kakai. Te ko hono mōni ko ia e ku sio koi ki ai e ku mahu inga au pito ke tau toka ngā. Ko i si u mahu inga ini ke ave ke whakahoko ia ke ia u kurea. Pala e ko ilo pena e na yai ngai fenga na fainu silana he na kia kia tala ofa i he na pika fuaka fainga maari e pika tofa ma vai hala mi he puri anga pe me vai te pili a immigration koi ki ai pena na atu be mahala ko wafe wanoa me wafe wataha ko wakai ho koi ki he tofa ka mooni koi ko toko taha manu tu te vita ke vare vare au bito ya ke vare vare au bito uti ke ke la ke ya o ke fenga tu unga ia ko ya o kukai ka whaka hoho loto pika whaha aloto o mau inga au pito ke ave ho taure o ke ha o ki loto ki he ture ana au kai tu ngoi ke koe ko tu koe tai nimi e iai e aho ia usi e kai vewe si o tau kai ngā ufala mua tapu e ke si tunga koe kuna si nofo holo ai, nofo holo ngai whaamiri, pe kai ke toka ngai kina te nau si, pe kai ke kono moni nau si whai ngai tāhia mo mea koe ki ai, te nau hiki mehe api, kihe api, pe hau koe pe e iae aho, te alo atu ai o si nofo maha tahe la loa kau pepe la hala whaka whaka wahe whonuani e aho ki ahi o tau kainga kakatunga ia o nofo ki ahi ko tau whenga ha whainga mea prevents before happening ha whainga mea e lava ke tala tala e whare ha whainga mea te tawala to koni pe aho ko ngai mea koia e ka hao ke whainga tunga o ku kai vewe pe o pe ku awe e tonga tu e tunga pe tunga whaka ofa moni u tau sia koi ki ahi pe o tunga ve ho haa hulau maari he to kanga ta whaatesi kakai Rahe a wite o kunga wa e te public transport e whitau rāti nā o tōru koto a pē, ko si tāra noa e pē tūnga koe whonuani. Whaka ofa au pito nā si nofo pē whāmiri, nā nofo atu hi i hae, nā hiki me whē, hiki whē, te mini ihi tau ki whahanga whamamahia ki nā tōru, e ula kika kore nā ki se indi tika nā o ova, ka kau ia whenga mea ia kutau kongoi lai au pito. Ka tau tau te whito ki nā tōru koen, nā si oma i te hoka whainga whainga tāre nā tōru, o nā u whanga whatapu, si nau whaerehe, nau whanau i heni, ka koe la whonuani, ka to ka kato ta ongo fule, to kumai whanga maarie, koe fu ta u loa ia, koe kau ia whanga meke whaeha tō kanga kia. Te kono moni koe he kai ke lava ke mai ngai isi koe ni ki he pafle, kai kai ke lava i he ta whakoe ni kakou. Loto lahi au ke mai ta whakoe ni te mita ke ke ke tala noa. Te koe haha whai ngā tūkonga mai ngai mea te he koe ke ai. Te awere o ke au ki e loto. Pako tu te mahalo ksai moto mahalo kaha mō. Minister ke Pacific Islanders. Ko mātua sile rian, koe vai te pire loto, na epe mausakeri tari i loto i ngai ta whakoe ia. Na efe lave lahi pito pe mō. Tokon pare mea mātole aho ni. Na ia ki fana fana mea ke hengai tau koe pa kua lava ia. Ka ko siato ko mou te uwhiri, David. O ko fu pou pou a ko haa whainga tūkunga ki ai. Ne mou sia ko fe ia ai whahai. Whaka politikare te na walala o whaia ngā ue. Ke na teke na do he policy advancing whainga mea. Ke toa koni ki ho tau kakai ki ai. Mou tokanga ki ai ho ko mea mau inga au pito ia. Ke whai hanga au i kai kai kai. Koe maho inga ki tau tolu he pōni, ko hinga koe tau sio ki ha ui ki ha tala ofa. Moha anga ofa, moha wai hala tofa mai, ke mao ha whainga maarie, si kainga tonga o kuna si ova he fonuani, pe pe he fo ki Nusilana. Ka fo kia tuko hea koe tau tai ni maalo api.
0: Iyo ko fa maalo atu bishope, ki a te ko he tafa koni, pe a hange pe ka matoki hu atu mo vela i ha ma feui, pe ko tana ki atu pe ka ma foka atu ka huena, ke ne tata ki mea ta polkama a ke ngai feui malo.
2: Iyo oko fa maalo lahi atu, po e tau fafita, e tau ausia mai e pompong fa kloko ni, pe a tau fifia mau pe foki ke tau look forward ke tau polo kalama o heng heng tō pule lulu, ka koe pō pule lulu, ai hikule o e whatua merie, pia tau tatari fie fia atu mai whama alo atu ma katonga lewa no whatau lama mai mu tataki mai tau programa mi wharena, pia pia fo ki tanga tausi o ne vela tu pō, whama alo lahi atu, pia ku tatari lei fo ku mai tanga i pisope, pisope slon tlala bea mi tulikina i hei whaoko tau whatungea i pungpungin kau ma aak na tolu kutope, tino kau mai ki e programa. Kage he koe tau kawe inga ai, mau inga pa tau whanohoa kua tuku mai, pia o ku mahu inga au pita au pita. Koia, koe rock feo i piso pe tuku atu, kai kamata e tau tālanga. Koe o peheni, katakenge o lawe mai ki hono ma uhinga a ho fu to kanga ki he kawe inga maho ingani. Koe uhi a pea moho o to o mai a kawe ingani ke tau lawe ki ai i he pongpongini. Ko tui ko mea ko tau peo kuhoko o ke hana uhinga, pea ko tui piso te foki atu ke lawe i mai e tau rock feo i ke konga ura ke tau programa malo.
1: Mālami tōlo tōni koe e koe kauni i a whīmanga pito ki ai ki whātō kāna ki ai. Koe ngai mahina koe ni koe si lahi au pito ai whikutaki mai a koe hia koe tukunga kui ai ai ho tau kakai o kuna he detention center i heni koe ngā hei kore ki whahatō kōni koe hawhainga mea e au ki ai pe koe makatu unga ia ai omiki e kua kau kau amusia mua tau tōlo. amsia mua ka kai ko na ma fa nga mari e fonuani na ta womi ke fonuani ko ko ko kumi fonua ua pe ta wom na tol on no foli le pe ko ya si ka hinga na mai pe ko tukunga ko ya i ko e ko nga fa kau kau ke o mai pe ho ko pe ma ta fa ne ngo ko ko ma ma e la o ye ta fa ko ya e tai mi ta tau pe ou tau kei tangata pe ka ku mau inga pito ke fai pe e fai mese mo me ka ne ko ye ko tunga ai tafa aki ko ye ku si ko ki ai pe ne fai pe tala no ke me ka ta klop ni ko ye ko tafa aki ko ni a ku ku faka ofa au pito he ye a ho ye ya a ho ye ya wa tu si tau ka kai ke tunga ko ko na a fio ga du po ura ke ne haire fo no ne tava ni matolo ko ne ura ke ko ko ye ya i na ne a fio na si no fo holo pe he pa ka pe mo e la lo hala fa ka va ka va ma me ko e ke ko ne fai o ko ke si ya na wa pi ka ko no ke ke in ka in ko na to lu ko ta na ta i fo no e fo no an na na to va pe na na to ko ha na me fai ka ko ta ki ka in ko ta to ki ka in to nga ko ka u ye tu nga o fa ka o fa a pito ai tu ko ya ya a ho ya e na si yo na to lu ya o to fanga ye fanga fanga ta a ko ni ka ko mau inga bito ko tau ki ko tu ko han ko to ko wa pe tu o ka pau i nu silana ka ngai ko to to ha fe tu ko he ni o ku mau inga bito ke faka to ka na ia ai ta fa aki ko ia ko ko me ai na ku na ku he na ku he ku fa ka ka o pe mai ki ku la o mari ai ta fa aki ko ni e lonton pe ne ngo ve ku pe ma he to ka ta ha ia o sai pe ka ko ngana na me la to lo mau mau la ma ngai me pe ko ai o ku la ve a pito ho lo to o fu ma ma tua ki ke ofa ki ai ka ko ki ke si o ko ki ke si o ko ko fa to ko wa ni ko fa to fa ti ni ko fa na o ku ma inga te te ta to ka na ke pe ko ko me ai e non toni den ha na fa tu pung ai ngo i mo ni ko la ma ri na to ton ko ke fa pe ko fa to na ma pe i he ni ko e ko e ko fa ta la ki atu mo mo ka kai me lo ai fa na ko ki ai o na si nga u pe ko e kai ko ia te ko e nga u na fai ko nga e popula ko la no te nga e popula i te au ko e na fai i ta win he lolo tonga o e fakata na fai ia pe pe ko na ko nga e na kalangi is a Morton slavery kon ko ia e na sa nga e lo na tolu pe ai ki faka mana ki fa hili si ai ki na tolu na si nga u e ka kuna o va e pe ko ka ia e i nga he mea o ku wong ra ko la mari ki e pe pe e ko ka ia e mea ni le hanga o mai ka te au ai nga fa kau kau ko e ia e ko te ko nga ta nga e ni ko e hanga fo ke e tau fa kau kau na ia e ai lave a ia e la fa no pe ki mo e lonton de nga o aki ai me e kun sa lo te ki tu ko mo he ia ka ko ko holo mo ni ko ia he ka ke tuku noa i he ka pe ke tuku noa ia ko i kia e ko ko nga ia e tafa aki he moro saite lo tu me ka me pe o ko pe ka kai to tonu ke na fai nga o me ka o ke he taimi da tau be ka ma o ma hata hango witlem kon pe taima fitwa ma o ma ka kai pe kuna lama e nau tolu o fai nga hi a nga hi e ofa se ka kai pe ke lave ko nai ha ofa au fua to na ne tafo ke fua ke pu fai nga maari e ko ia e fon wani pa niango na apenga bea ke o si ituri ai ki api mele pare bia ka fai nga ko nai mea ia ko ma winga pito pe ke tau si ki ai moha pore mo ka kai te na lava ke popo ke ta fai ko o ye lon ton ko e ko ka wi ai e ko hono u hinga i ma ka tu unga ia ai ku lave ko ko i mo ku feinga e lava ke ta tala no ai ai ta fa aki ko ni ko ia ka foke at ka te ko e mala bit e
2: a ko ape fa malo lahi piso pe ki he a kamata i mai e pui pui tu ape mo u hinga na ake to o mai ka veinga ma winga ko ni ki tau lave ki ai e pisopi. O kai mea lala he ua ko to i he rakse hu i pia mo i ka veinga ni pisopi o kua. Urua ki, ko e te ova. Ko e ova, na kai ke tu unga ia i ha te ha u whakaukau i te ha ova. O ku hinga e te nofo ova tu, he ne kai ke whiau e te ki i whiema u na te ha uai. e tonga ta tau pe te time leva ko ya o to ton leva ke fai fo imia ko ofa ta tol kon ta o sma fa na mari ta ofa e ki na to han ko lave te ta ko ka venga kon ke u iba ko ofa ai ai time ta tau pe a o ku o ko hange ko lave me kona ke fo fo a fa ma mo a kon talo te ne o hange ki he ki la kalaka ko a lompe au pe o ko ke aonga ai mohe o ko le nga we Eh, tuko fo I mai mo ya kun salo de pa ko ya ko I ta to pia. Ka ko ya ko ba kai le pa ko ya le ba ke ta pe te fo ke a tu pisope. O ku ya ta o ma to tonu ke ta o fa e na to o te ke na si no fa fa la. A ke pe u nga ko ni. Na e fina lo pe o tu ai a pisope ke no fo ka kai he ma ma ni. Na nga he o tu ai ma ma ni ke ta no fo ke. Ko tu tu unga fa tu unga fa ka pule anga pe mo la o fa ka fe tu fa pule anga ke e na la o ko ke ha o pa o pa o o. Ka ko ko la o ya a si o va o te al pita no fa fe tu ma ma ni. Anyway. Sai, ko fe o no wa ko atu ka he lia pe te ta klos ke mo fa fe ka. O ku ai ha o si o ki ha mata pa pe ko ha fonga ke ai ai na ama o ha fai nga mari ki si tau kau ova ta tau pe australian ka be ki nu sila te fo ka ka pa piso malo
1: malo be do london ba ka wen ha fe hu ma ho inga opito fe ma nga opito ke ke ke fai ha to kanga ki ai o ko ko ko ko ma nga ta ki te au ai o mi ki fo kau kau ki ai ke o mi mi he vai te pili o pili anga ko ko nga mau inga au pito ia ke omi me vai te pili ai puri anga me he tonga sa ko ko ko ko nga ia ko laki ko na au lave ben ai lave ki mo ki ai a na lave te ki mo ke ke tota ha I he e hoko I he pare mia mana tan e le ko loto ka pau e lava ke mo fuko tu I he kai me ufai e forum ko no hinga ke tau ataina ai ai tangata ko to pe I he visa e folau ai visa me koloa I he alu ko ngai poda ia o hangi ko tunga ko kwa Europe ai European Union me African Union I he East pe me West me South te ta tau pe hangi ko Asia ko ki ai he ko folau a ko ko pe ha koloa a ta ai koloa me sino tangata I he poda o ki na tole ngai pura na ko ia I loto ia he e ko nego e tu pe ato na ia fo tu ma ko le ma ka o va ka tonga e ka e ka e lo si I pe ia ka ko no ma u nga ki ia o ka pau e tari ho ta pure nga I tonga ko ia na fo ka ko fo tu ha policy le le fo I fo tu mi tonga ko ki ai ki e follow ko ki ai e fo ka anta mu a ke tau ata ina fo no tu mai pe ha ta ha ia pe mi ko lo mai re e wa o sa ne tu tu a o he ka ma he va ka he ka mai ki tonga puna mai ki nusi la visa ma pe bas bon pe ko ka u ia ia nga me ia e e le o lahi o ka pau e tala noa I e pure ana lotonga I tonga o fata ta te hango a hani ke pure ana o pare mi a hani ke na fuko tu umai ki he folomu ko ka wia I e le o lahi taha au pito koe wano se koe kia he ko e kai koe ko taha ia e rake whakau kau koe kono koe kia hai pe a hei kai ke to e ke I hai ko ne I o ko to pe foi taha ano foi taha whaia koe ki he toko ua koe ko vouti a tia umau ia a taha e poda ke na walu hola sai hangi me koe ke lape ke mon pina au meo toa koe konga pe ne fai whakatupu ki mamani koe kia hai ko foi taimi koe na hu mai ngai ulunganga koni koe ke whakakolonia e mamani colonial ko ni ko na te fa colonia o ku wa fa ko tu ki ma ne ke ko time ko na ta wi I Tahiti ai o ku fa ka o fa ko nga ho na colonia na o fi le o la ni te na ko ki te ma ko ki ai ko ko ha le o ya ko colonia an te sa ya an ke ko ni ko ko fi fa ka ta ta ko ta ta mi fi ko fi se ta fa fi tu fa na na u na na u an na na u an ta na to ria I Britania ta fa fi tu fa Sa ka ta tonga le vai na ta tari te ta to malu pe ta hiva no no. Na ta to ta wa ta ina lo wa pe fisi mo tonga I ta hiva fit no. Fo mi se ke ta pa ko ya. Sa ka ko ta mi ko ko e te ke sa ha mo e ko se fa na nga na to mo nga I hanga no fo ni. Ko le le ta ha aya na fo ka ko ko aku. Pe ko o mi ko ke ai e fo ko to u me he pure anga. Ko kau ina I me ia mau ina ta. He ko fo tu he pura na tonga he folo mu o kau ko toa ina pura na ko o pou pou to tolu ni vaki ai. Ata ko lo ata mo tangata I he free visa I he natu I he. Pea lawa rena ke maasi fai ngā maria aki nā tōru o ngā rorotonga ova heni. Pea lise ngai mea kotoa ko iaia. Ia. Sai, aerema ko te tere moe whakaukau e ta. Ko whakaukau e. Tō u whakataha Pacific Islanders. Moe kau Māori. O awe ho nau o si I. O awe ta whakpe. He kono ngā koe kau owa ko tā pē Pacific Islanders o tu whakataha me kau Māori. Sai, ai koe koe koe koe ki ai ta tau pē mo tau tolhena sereri anhen. Tō u whakataha fo I hiwa kilu ko ni koe tō lahi ko ni koe kau apo. Tō ai tā kau apo I e nisa o he tō tolu kilu. Tupu pē ua kilu tupu I Brisbane. Mo I fo I wha kilu Pacific Islanders. Taha po ni 3 miliona I. Ko e re o lahi au pito te mkoe te nao avi koe ho tau. Le o koe hilato. Ka koe maho inga ia koe e tū whakataha a fwoi Pacific Islanders. Koe kāwi e whainga whonga e lava. E whonga ua koe ia koe siat koe kia. E koe pāwe ahi ahi e koe koe moni. Le te tau saimpeta tōri o tau tōko fiha pe heni tōnga heni taha mano pe ua mano tolu mano. It's nothing. Comparison of whawhehoa na kia pe mwe fūtu unga e saina tōko taha pōni tolu miliona. Whawhoa ngai. Pepa pa e maha pāti ha ta whāki koe ke nau kōngai e take nau whiri ai. Koe mea ia kumanga. Kake, ai koe koe koe kōngai, ai koe koe koe tolu koe ki ai, koe tunga whiri ha koe tunga kone koe koe Australia. Kake pehe koe pō lahe koe whē pāti koe te nau pehe mai, te nau lava o li riu pe te nau lava advance a policy ke immigration koe ki ai, koe o whiri ai. Kame te tau o whiria I ha pāti he kai te lau ia. Pe koe anga koe ki ai e kusia tu koe ki Nusila ki ai. Kata kwe kong hao ki ai. O ko pōpō pe au ia ki a pira I he ta whaako ia. Nengon tau walu ta a. Tamaka he tu kata. Fu motu ai kota. Ngi kai tu kata motu ai kota me koe ia iua. Let's talk on Prime Minister twice ia. Wafe watolu ke wafe wanima. O sto pan pare mi ai. Pe koe kakai pehe kong hao inga pito. Ke ave honau re o ki loto ke na tu fata. Ka whoke atu koe hea koe tau taimi, mālo.
2: Iho, whamālo te pito, episopu ki lawe mai koe aku mau inga au pito. Aia kono mo ni, o ku whai pēthe I ngā ia ke awe. Ka koutui pēu ke piki mea reka pē, ki whai hano wharere I ke tau. Ke a urere, He kouhi, o ku iai pē, o te, o tonu whake whaha ki sawea mo ilo ke te whakoia. He anko lawe, o te tau no whonoa, tau viviri. Koe ki mea si I peke unuki atu ke whatau I fwi mea ka lava ke ao. He kuse. Ka koutu I pe te ta klosi ke e ongo tangata ke na kau mai. He koutu I na ia e lave a o nivela ki mua ka koe. I lotonga ni ho ngawe ke kainga ata mo ngā me pule anga Australia ni. E pango kona na whai. Na ia e hau whainga maari e ai ke hua tu apisop. Talanke totong tuki mai a e nau pē I tau kāinga. Mai maha tau ki tala of ke tau kau owa pe os lava Australian Manusira. E te wita maha kau mea mone vera ma fo kēt malo.
0: Iho, ko wha malo atu e pisop e pēpi he fo kau eina e. Ka tau foki he ki he tangata whaifekau ki a one vela. O kui he line telefoni fe. One vela ku ke maha ke whanau mai pē. Ka u foke atu ka te koe o atu a whainga maari e, ke ke tāna ki mai pe koha o whehui ki a pisope pe ama uheina e pongpongi ni malo.
3: Ia maha pito o e mātonga lepa pe ke pisope pe ama uheina. O whapitai beko ngā koe kawe inga mau inga koe ni ko tō mai ki pai ka tāwanga I e pongpongi ni. Ka uheini e te wita he kawe inga mau inga pito koe tuhe taimini o kou si mui mui holo he teke holo a e whainga maari e koe ni. Kono tuwaki ai pāti koe ni nau hanga o whaharika hake ai whaka kau kau koe ko so ia ngā ofa ki kau owa koe e whonuani. Ia, kono moni na mau he wike kōsi, la wātu koe whakaafe te me he sea taki koe ni koe sea kakai pasiki koe hā moa. Ane kore mai ke tama koe ni nai sea I mea wha immigration ni koe pasiki ki a uri a misao. Ke tawange mua he campaign e nau tae nau ka candidate ni son fesi ko I ngā ko e kau owa ko fui campaign ga nai fai kau owa ka I ai a Winston Pita o rea pe nau fehu I e kau owa ki ai ya kono mo ni ko hange te tano ko nau fai he piso pe o fie ma u hataha I a kuongo ki ai community ke tu uake Kiri hanga fwa maa opo opo ha tau kakai. Kona boni ka tau kakai ki mūnoa. Se kwa alwa tuo sio he ngāwe whakataha kau ha mua. Wai ki fwilea fwa ngāwa ke maa tonga rewa tau wako me. Fwa mange e mō fwa mure mure i au e kakai tonga. Fwa mu maiange e au. Na mō ngō tonu ke mō ngō toki sio tonu. E mahu inga ke tau wako i ha mua ha mea. Koi palo pare mai a koi koi mea koi koi maari e ia i. Koi tunga ke koi tunga ki koi koi tau ki fine tonga ta whakawhi ui au e kau tonga. Ko Winston i pita na e pehe mo pehe sai. Koi mea koi ke tau sio ki ai kau tonga. Koi tai mini. Tau e tua Winston pita tau e ne tolu frutupu e ne ngare fua fua tai mini ke afe mai e tangata. He kakai pasiki. Whehu ia he kau tonga tala mai o kulau lano e foi polisi ko indi. Ka koe toki osi pēni, hono tuku atu ki ngai fonua lalai e mekona na tānoa mai piso me a free visa ki ngai fonua lalai. Pe whai ai e toki tangi o takai a awha a nai ko indi. E tāta bēna e nesi noro, ilo bēna e nusi langi kātoa. Ko mea koe maari aki o whehu ia ki he kakai tonga ko indi unau whakaanga mai. Ko awha a nai te re, ko hau o teke a Winston Peter. O ki ai e me ai a kupuri he toko lahi. Ua, o na whanga o ange ki ngoa whakamatai. Sio ke koneksini ai hamua. No whanga whakakakala aki a Winston Peter ai ki ngoa hau eiti. Koe whehui, koe hā nai hono uhinga. E iai e makatu ungai. E mawe whai ngā maari. Pako mea ia e o kufa amu e pōni e whanongo mai ka kaitonga. Mo ofa mai. Koe mea umafatou tau kalanga atu. Pe ho whalai vi atu, o kore atu, ho mou pāti wauti te ai he tau ki whewhine. Ta lawa ke awe sa tau reo. Koe tahe ngai whaunga kou sio o mahu inga o pito. E sio kai ke tuu mai kau taki o hāmua. Kau taki lo tuu E ku man man meri e ia he fukakai hake whakarele e ku holo hoi. Man leua na whai ai e whata. Re ai a Winston Peter. Koe mea koe kou mahu inga ia sio he tuu ai kau taki lo tuu. Pui mea mō ni au lau te bishope. Hataha e ongo ki ai ho tau kakai. Ho tau kakai e toto kakai ia. Koe maki no peha mea. Koe ne ma opo ia. Tau teke tato le ngai mea ke ke. Koe tataha mea mahu inga taha ini. Nau whaamu e tuu mai e tonga. E tau sio fia ki sio tau kakai fai ngata ia. O ke kai peke usi au. O ke hanga ngau e mai. Ke nau hango pa ma opo opo at. Se voi che impegni di fiha e fini a mua. Che ha la vedo che si fine tonga. Perché è bisop. Un po' la io che fa cau cau me fo tu o fai. E ta venia e tanata con o con pecchia e parlo in le cabola. Cala cala che ta tu che mi dà mai. Ta manga tonga re. E te che si o tau ta tai con nova. Con malo in colo me ua ma no. To e bene tau to con a se di mangiao. E tai min. Tau ta fica. Fica ua e tai min. E con malunga ta ha si aina. E fika ua ko tonga. E tu e tai mimi. Ka fōke atu e te vita ko ngāme tau tai mimi. Te rahi pe te ui. Tuku mai ka tau toki oko atu. Malo.
0: Ia ko wha malo atu. Ne vela. Malo apita ka umai ki. Tau proklama. Pea. Pisope pea pehe ka uheina. O ne vela. Pea pehe ke ka ufano ngō. Ko e. Ka uenia. I si ufainga taa lahi mo oni. Ko uhi ko loto. Ko uhi ko loto. E pisope. E. Oe, mea pē tahana e kore e ki, ki hono, ke foha, foha ki maha loto. I loe ka pae foha ki ho tau loto, tau ofa he mea koe ni. Koe, mea pē taha koe toe toha ka tāna ki atu. I he pekia, i he ene pekia koe he funga korosi i ka inga tonga. Mou wakai, o kui ai foke tau rau o pehe, koe whamiri i he toto. Koe whamiri i he toto o hange koe ni, ko au, mo e kuongo mātua, mo kufanga toko ua, mo kufanga tuo whaafine, koe whaamiri ia. Eh? Ka e tala mai he peki a ia, piso pe whaowe ni a kia ki motoru koe ni ka ulotu mo whanongo. Ka e tala mai he peki a ia. Ko e toto e, ko e whaamiri e na na whanga tutuke e ki he kolosi ipea, ko e toto e o e ki ku tafe i ha kere kere. To e whakafoki pe a e toto o ia ki he kere kere he na e ngahi tatoru me he kere kere. Ka ko hareva uhinga ne pekia. Ko ene pekia ko ene ofa ya ki tau tolu ke whakamore more e tau anga hawa. Sio? episode ke ke tanaki koni ko me ko kasi kai vi ai na ta ova ko to ape ngai fonu amburi ta o kai na ta ova ko to mal ko ape na kam na ho ge fonu an ge ova tu ku ke ka pa na ge na ho wa ge he ni te ka ge no fonu a ka na ge ova eh ka pa te ta no a vi me ko mari eh ko me ko ko winga ko jai bishope ki lo lo to ko ai ofa ai o tua ko na wa ta foga ni nai wa ofa mo oni heni i mamani ma te ko fu mamani ko ni ko ang hala pe foi ofa mo oni ta ha pe an pe gi ai he kolosi ko ko ta ko foi ofa mo oni ya ko ne pe gi ya i he kolosi fa mo le mo le da do ko ofa e famili ku ta fe i ha ko famili ne ha tu tu ki ya Fano fano e tu ia, kwa ki hanga hala ia. E kai, kai la pe kalu se fai. Tafe to to foki ke kere kere, na ngahi ka to ke kere kere. Komea, komea ko ko ki tana ki pia kubisho po ke tau sio ki ai. Tau ofa, tau ofa, tau kai ngā, se ngā, na ufai ngā maari, ngahi ta faki. Owa te tau sio pati. Eh? Pa fahi ngā sio pati. Ka pa uhange kwa u, na maku pe pa aguia, i he fonuani i he reipa. Pakapak te tano au herei pa e maari e au pito au pito i. Ko kuhu koe o ngā ue koe he fonuani. Tau mai pe to onaki kamata ngā ue. Koe pare e miana ne whakahu au koe alo ngā ue. Sio ki ngā mea koe ya bishop. Koe pare e mia fonuani i he taimi koe ya. Nani ai e kutohi koe tau alo o ngā ue. Toki hau e pe pa no fonua au ki mui koos ngā ue a he fonuani. Ka koe mea koe kou kou o fau. Pihe halanga koia asi ka uova ko mea ko tau kawe ia episod pe mo uena ka foket malo ka tau mana tui ko toto e family o staffe o foki beg he gergele os foki pe ia hena nga hita dolu me gergele ba os foki pe toto e ko ia ke gergele ko ene pekia ana ko ene ofa e ne fa nau ke framore mole da wanga malo
2: Io a magatonga le va kama ne vera ku fa mala ola het opito opito mali petole son me fa fo fa ta fu ka venga ni ko tui ko ka fa no na fe fe la opito ko e la ve ko na ke tu kumai tu ta mate pe ke me ko ofa e hange ko e na ke fe be ka mata ta programa ai ko mana ke fa ko ta wa hiva pe ko ha ofa mo ni mama io Ko e wha mōni e mitau hā o aere anga hala mwe tawhi tata a me korosi ko e mōna pita. Pusaswe, ko e kawe ngāni ku o whaka o whaka pita ke e ongo lawe mai ongo tangata ka te whoke atu ko tau whiu i wha ospeni i he rakonko ni tau tālanga peki ai ko e hārewa hanga aue. O ku to tonu ke tau hang e tau tolu ko e ni he tangata i whonua ai tau osinofo. Ke whakahoko mo whakaha e tau tokoni, e tau poupou i aknautolo te kisi ma o anau whanga maari e ke tau tokoni. Koe kaweni he mea whawhiawhia pe e koutu e hoko e tau ngahi tāna ki i pisope mo te tama pe a mo onivela heponi e tokoni lahi au pito au pito. Ka whoke a pisope malo.
1: Malo pito e lotoni pa ofa malo ke ofa fikau o ku ai pe dai mi o dai fu fra la la kai o pe ke loi po ko e ga hi ko na poto pa o
2: ko e ola i kule
1: era fu la sigo po ria ko sofia e ko sofia ko visto me Yeah. Ofa na ilo yo fina pe ni sa ko ke ke fina poto ko na ku yo fa fikau o ka ka mo ha ofisi ko ka e lo tanto ko ka mo ni ya mi ma wi na pito te ta na pe O ka pau, koe, ngā koe, whatongia koe nu pau ke pau ke whai ke hoko. Tō ko pau ke iai aho no, ka whaak ke iai. Ko o si ombehe ka wā pō ia, ko pau ke ke nā taki mua nā tō he mea kato ape. A hinga ko, hinga ko ape. E o ngō iange ki nā tōlu a e ki hei. Ko tā tōlu ko tō a kōni nā e omai mihen me taha fitu walu walu ke aho ni. Ko fu wō mi pe ia ke whonuani unopu mai whonuani. Ia, eh? Ko tā tōlu tau kauta te kum whonuani. Ka koe hu tau keke ko me kau ngā pōpula ko ku kau whai hi e tae mai koe ki he ni. Ka koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe ki whisi he tāwaro na tōru pe. Koe koe koe koe koe koe koe ngā to tonu koe ke tau whai. fai kunga na tolo. Ko fe una usi ya ito ya. Pa una usi no fa family ko ha fa ngame dia la tonya. Ko mau inga pite pe da fa ko he. Ko ko au time ko dope fi tu taki mai ha to ta lo ya pa a te ki ai. Ki si to nga ia ni o kai to ta to nga i fe he. Ko pa una lo ya. Pa ko ko pa ke wa ke fa va ve va ke ta la mai ko e hopo e ha me ga. Ta va ko to ke ko pa ke wa wa ke. Ka ko ko ko nga ia ai tu pa ia i fa no mi ke mi ta fa ki ko ni ko e lo to. Ta ko ka ko no mo ni ko i ki ai. Ko ko na wa ko ni ko fa ko ni ko ka ka ka to ka ki nga we si ko fa nga we la ha ko ni ke fa ko ki ai. Ka ko e ko ta to lu fo ke te ta ta ri pe ta to lu ya. Taripe, ore ba tamme. Oh, ko te volo, i kai kai ari se lo, i kai. Ta ko ka rope te volo, i lunga pe u luelo mu kit koia, eh? Ko mea ko koko ki a i, ka ho ka fai nga mea ko fai pou pou i. Mea mga mga mea ko moral support. Pou pa te hele, ko ka teke atu, i nga mea ko toka. Ka ko ka kono moni ko ki a i, o kai pe ho tau, fai nga tau fatunga motua. Ke fa fanongo nongo pe ko, e ke natok sio pe ke, ole ke asi, ata mai fu nea koia, eh? Ko ka uia e tau ngai mea, ka ko hono moni ko ki a i, ko hanga to tonu ke tau fai. Ko ka uia e ngai mea maunga pito ko e, ke fai hatokanga ko ke ki a i, eh? Ka ua toki tau panati mai pe no taha ta mai poko fa na ta ki ai ka ta to ki o ki ke ke ke te au ko ko na o fe tau la ki pe mo ki ta mai ki pe na ta la mai na o ka te au si na ma mai e ta fa ko ni ta ku ma ke mo ha e na o ma ko la mai sai ko fa to ia ko ka i ko ta no ta ma ho inga bu do pe e ka ta nda ta pe na ia no ki na mo ye ni fo no ai Nae uhinga nae mo yene fonwani ma uhinga pito. Ko tafa akoe nae ui make mo ke mo mai fonwani. Ko se kope mo mai fonwani ke si tokoni ko so sefa mo mai fonwani. Tokoni ke mo mato. E na de ne? Kako e konga ma uhinga ko e ta shirgoi ki ai. Ko e tokoni ka natolu ko e haa fahinga mea ko ki ai. Ke tea ko e he kate ke tuko e fenga kavenga ko e nigi ke tea. Uhang peko faka uwe nae fai. Kamu ada hema kalau tamak aku ni kau semua fuga tu masih kita hola tay kau pesti, pesti setiap ni tu masih kau mui dia pun. Kalau kau mah tay kau, aku tu pun nak pemek kau hanya tahu mefai. Kau mefai fuga kau fengah mari kau ingat. Kau ingat kau ingat kau ingat tu ngaku ini. Kau nanti kau kau ingat.

0: o ku maho inga ke nao tū whakataha. E ko maho inga taha ke, ke tau ki whakamaari anga peke pure anga, ai anga me o whai. Tonga ko ku whai ko sai, mu si whatoa ngai mai o si ai ka inga for nuani. O ku tūnga ko hea, ha mo mea, ha me te mo whai mai ki ki si whangata ai a tau ka kai e. Ma ka hea ko ngai o whao whakita. Ai rea mo tau mai whai, rea mo harea ngai nga ka tau pe. Ai si fe fe si ka kai ko ni. Ko nao mai ki po nuani pa nao. Ova. Ia hawa whenga hawa ngo e pa whenga ki ai. Ke whakatū mai whare rea ke nao mai ke whanuan. Whakatanga ia ngena. Ko nao tolu nao ato whai ho mō ngā uru nao ngai pōpula tau kakai e. Ko mau inga bila koi koi ki ai ke ke mahina na e ke lai koi koi kau ia e ta whaake o ko si koi ki ai. E lava ko ni ke whanga o koi. Uraki o na ngala si kau mauri. Me ai e taha o na ngala to kakai e whanua. Kakai e whanua. No, no, no, Sio fuka toko taha point fiha milion a kapai whakatahe Māori me kao Pacific Islanders. Ta nā ngāo e whakataha. Koe nā ngāo e whakataha koe ia e lava e le o lahi le vai ki loto ke wharerea. Pe koe nā te kia iha tūnga hai pāti whakawharerea te nā palomis mai te nā whaifu ngā koe ni. San? Pe koe kau ia i ngā mea koe o ku maunga koe ke san. Pos pe mai ka wapo ia. Kaurea ma te utea mau kerekere ma tute mau. Te mau fua ke kaurea nā ona koe nā tolu koe ke ai. Ke mai nā tolu nā nofua. Pua o ki ai, koe teke i nā tolu ke nā kumi ho whanga. O mai ka kumi ho whanga, o mai e mi Afrika o mai kien nofis pe kau e ua. Pe nā waha, pe nā benefiti, pe nā sidiseni. Koe mea koe whakawhihiu e koe koe koe koe Ama ko fai me koia. Ka ka pai mo tolu ki Afrika o toko ni na tolu kai tuku. Ai Pasifikia o tau i he platform e taha koia i he tuku koi ni. Ako kau ia, o ki tuku tuku hifo e nao ngahi mea tani. Maka wangai mea ko whenga ko whawhiu ia na tolu. Ka mea mo fwake e mo tolu e ko fuku tau koina na e fai. Sai jai. Ka fwake mo tolu o toko ni ka na tolu ngai whenga maari e mea kai tuku e peke ati e Pacific Island. This region, ko mea mau inga ke mo toka ngai mo tolu ke. Ko ko ngai ia e ngahi mea o mau inga pitu. Ko ke whaha whaka whepaki ka ko ngai. E taladu pe o koi peho ka ata wa malu ka pe tau fwoi utong tau fwa kau kau tau mai noi mea o ku whai. Pe ka pate tau fwoi sa tota o te ke i pen. O, e kau apo, ai mai tato le hata black policy. He kone kuna whai nato white policy kone koi kai. O, ma pe jau fwoi. Ta pa tai ni me kua ngai platform ki aviki ai. Pe ka kau ia hinga, si ngai tau kone Nigeria mga mea ahoni koi. Koi ngai mea ta tau pe ngai te kunta te koi ahoni koi. E ahoni ngai mea koko. Ta ko mea koko ngai koka te ahoni. Ko hane ni tau toko ni kai. Ko hame te tau ala tu whakataha.
1: Tu.
0: Ki toko ni ki nao toko koe kia. O tu whakafoi tu tu kai lava me e taha. Koe mahu inga taha e koe tau whanonga atongi aki. Ma si, koe whanonga fe ofo ofani pa moni koe sa maki kono nere whakafo of o ka whakataha ka inga fe ofo ofani. Whakataha. Koe ngā whakataha koe kia. Koe ka hene koe ni o lava koe kia. Sika konga whakafana ki lava koe vela koe kia. Ka mana i nusi lau. Alua me whakai tonga o kau hiu me kono kia. Mau inga koe kia he. E o teke pou ka mea ia ku mau inga koe kia he. Ka koe e koe ngai mea koe koe e lelehi mo whakaloku tua mo tupu laki ai. Ai ta whaake koe ni koe mea ia ku mau inga taha koe kia he. Koe mea to tonu e ke whai. Ka whoke koe hau toi tetau miti ni ma malo
1: bit. Iyo. A whamalata bito e episope e sio ke lo loto pia. Ko tāna ki koe ni mo ku loto lahi koe no ngoi ke tau programa. Fai fai ange pia hanga he hikule o fatu umiri e tau fui toko fa e tau teke i areva fui whakamare koe ni ke lawa. E? Ko hi ke fa. Ko tu i whapapa ua uia hange koe koe ta ang koe mai moa. Koe ke anga mo he tau tu o whanga au e tau tokoni. E ke ki tau tu pepe a ha ue whainga maari. Tau tu o hange ko lawe. Tau o kumi. Pa kutioka nau tolu pa tau tokoni nau tolu. He kuia e whahinga mo ui o kuia nau tolu. O ku nau si te teki. Na nau whaihanga o e hala pe te nau ki valarelei haka pe te nau kārelei he e tālar ki nau tolu. Whahinga anga ia o koe ke whakalotu ia. Pehanko lawe te vita maka, amsi e nei hao ne kaiki o, kri u lea tua to ton, ko au, na ko hao ake whanuani, ko li whapure anga. Pea osa pa e mea nei hoku, pea o owa, uia na owa ta fita, walpa tok ma upe pa, he? Kaike, mea da tau pe, ko hiko e tau tai mi, te vita maka mo, ne vera kumaho inga peke ma fokea, ma lo pita.
2: Io fa maro atu piso pe pa pe ka wena e fa fe ka o ne vela kama foki atu kate koe ko haha tāna ki mai pe ko haha ke tau polo kama ke tau ulaki kaveinga koe pong pong ili

0: tau taimi osta mili te hongo fulu pe a mei he taha i he pongpongini pa ko whakatawange pe he hongo lele i atu e tau whasiko ia he pongpongini ma ngumau tolu kotoa mo mea mai ki tau programa hiki ule o e whakatua melie i he pongi pongini pe a ko whakatawange pe o ku hongo lele i atu e whasini e kumise i kaloni mo kautufi kapa i he pongpongini whamalo at maloho mo kau mai ki tau programa mo tolu kotoa tau lotonga ngau e pongpongini whakatawange pe na mo me a mai ke tau fasiko ia i he pongi pongi ni kage e pisope pa peka uena pa peka unevela mo tolu i he ngalu ea mo ngalu ope mo me a mai ke tau polkama tau hoko atureva ki he tau kave inga koia hono ua i he pongi pongi ni e pisope ko e aia ko e kave inga koia hono ua ki he pongi pongi ni ke lava ke fai a famemore e episode ko ka venga honoa ko falala ki he otua pe a ke fai halelei ko ia te ke no fai he fonuani ka venga mahu inga apitoni motor ko ia si te ke ai ke mo no fo mo fanongo mai ki he ke he proclamani falala ki he otua pe a ke fai lelei koia te ke nofo ai i he fonuani episode. Katake o tuku mai, ha talateu ke mahu inga o e kaveingani, ke lava ke fai mei ai ha fehui, ke konga honoua e tau polo kalama ki he pong pong ini. Ko e lotu i episode ke fumea ma lohi au pito au pito. O hange ko mea koni ko tala no ke, o ko kore au ke eki ke mai ha ata mai matala ke ate au ene folo fola, ko mea ko lava i o rea ake ngai mea koni episode. Ko mea ko lava, pa kwa ke maa hoi kure aki. He ko uhinga, he ku kawa wia, he tangata ilo i he pau ui halapure anga. Ka kuri liu e kumo uia, ko sta ia wia hanko pau rahan ta i halak damas kusi. Ta ia wia ai, pia ko foki au ki. Mea koni o kumo oni i me fononga ko ia, ko to oia e o faa alu mo ia. Ka foki atu e bisop mo weina. Vela, peke ka fanongo malo.
1: Vala pito. Ma to ne va po fa vi fi a pito con na ko foi hala con na ko fo la hada fa a hi passport di al la big gate. Ma de a lu gol gate u fa a hi passport di e. Pa po ma ve na pito pe i ai ko ko ta po la hi a pa ho ngau tu a. O ku ke fo ki a e ke ma to ta ga ja ja vi ma ta no ta ma ko no ke ke ma lo ko ni ku ke ke fa fi ka u ka ma u fa fi ka u. Pa mo na tolu ko ni koe o kuhiri whaki ni ma kau tanga e tangata. Ka mo na tolu koe mo e katolika ako kani o mau whanofa ia taha koe koe whaifukau piki he mati ki au ai ai. O koe koe ka koe mea ki makehi a o malawa pe ke pani he o tua ai a ke mo uifaka whaifukau pe ha whaifukau. Mo ha whaifukau ia koe ke mo uifaka whaifukau. Pe o kukai ke ofa ia ki hena kono whatoke au kawaka pe. Pe kau ia mea fa makehi ka te koe ia e makatolepa. Whenga tui. Ko fenga tui ko na ko ko tau pau e tui na nga we ki e apo o he e stof e na mo to e ko ka we fenga tui mau inga apito ko ke we ka ke ka nga fa no nga ku o ku mau inga apito pe ko tau tolu to nga e ko ka ka ia ku we o ku make he very unique people that make e ka ka to nga he ne o mo pe e tau o mi ta tolu no foi mulini fai ngā tā ia pa koe hāna i me koe ki ai o ku tau koe o peke loto hako tau mahi koe tau polokala ma koe ki mua koe kone tau mai pe koe o amsia e kau i ulope mo na tau mene tau kai e ki se niti he wali ti mra mbeku ko tau tolu ko hena wakapuna pe mai kato wala tau i ko kai se niti e tau tau re po koe tau o mai koe ya o whaka kina ya po tau mai family mna unno fo ai to koe hai ko nga mauna koe i ai ko na tau mai te kai na tonga ia ko na kumfonu au and diaspora ko ne me au la kipe ko na fotu ha kilo e ko kilo te ko ia ia o mau inga o pito pia ko si as ke pe ko si as si su klai se ka mau ni ka mi ko si as aho fitu ki ai tamo si as katolika o ku ia ai tamo me si as tonga ko e wesiliana o kuona tolo ko mea te ai tonga ko fai koe ulua ki ko fotu pe exas ko ka venga maunga ta tala noa ka he pongpongi pe aku pe ko ke tau fiu ta tolo he ie tala noa ki ke ta whaaki koe ni koe maho inga taha ia koe ki ai pe koe ko whakahino hino le lei o omi ko ia ke tau falala ke o tua falava que teia o cu que ai unha e co to unha co unha e co unha na ue teia o falava o cu vinga o que ai fa o fu ao pito e fata fata tamai e fa o fu o tu que pique tai que sei la la na fai esse su con e pequia ma kita to tano que ai sai que ai na la ve ai e cohia ko ta unha hia kono tau tau mo uia. So e koe kau ia e ngai mea maho inga au pito kone ke te tau sio koe ke. Nea mo pe uku te whainga tā ia koe haa mea koe ke tuo ke ai. Koe e ana e whakau ko hanga mena e lawe ka a lonton koe ki moa. Koe ana e whakau kau na e o mai ke hen. Kane a kake lawe ki mea na hau ki ai. Pea koe mea rewa koe te ki o vato e. Ki pate pa pa ho ka tu ko ki ai ko ki ko na pen pen ai ki e ki ta na ki pe ko fa ta na ta na ha nga o te alu po nga o ta ma pe ke fine ki ye sa ya pito ka ke winu na che tu ata ma me ko to ta ya te meta me te ki o va tu ye sa fa mo va pe ka ka ki fa la la ke ke ko ke ti to ta ko nu fa ko ni na e ho ko ko se tu ata lo tu na ta fa fa mo ha me ko to ya fa la la le va ye ke te ya ta ho te mai na o ka fe te ta mai o le ta ma te mai ana ko ni pa ngai ta ngai se ko ne ko se ha pa ina tu ke o ya o ma ko ko ko se ko ko ko ka o ya i nga mi ko ni ko ki ai ko ta fa ma ke o tu a ko e i ke te ia i nga mi ko te ko ya mo fa i le ko ka o ya i nga mi ko ko te fa la la ke o tu a mo fa i le ko ia te ne hanga i e fo ke fo noa ko ia te ke mau e whainga maari e e whonua i ai. Ko e koe kau e ngai mea ia ka te au ko whi hanga hanga i moia ngai aoni, pe ko ke i fie fie pe, pe ko loto fie maari e pe i eu tari. Ka e mea ku tā mai e potu ngā ui a tāra mai, ko toko taha tō ngai ni, pe ko i ki kulupu tō ngai ni, ko e ana mea ko i kai. E ka inga au ku o ngō i moni hoku lau maari i kai. E ku ofa ke ki nao tolo ku nao whai, ai angai ulunganga me ngai mea kotoa ko ia neu, o ku loto mamahe ka kai ni, ko ngai koi ata ki tu au tau whonua, e ngai mea kotoa ko hoko hi whonua ni. Ka kou tari fie maari, kou tari fie maari e ko ia hako nao hinga e ko ia, o kou fua ia ea ho kou fato ngai ki fua ia. Pangana lave ko ke ki mako tau tau e kolo se ka fu meti ki uia, se te tau masi ko pi jo mena kolo skoula, fa mole mole ko tau tau ia me kua ngala. Tau tau ai mo ka kai ko tau peo ki a teo, whakahoko maa whai mo, ko mahu inga ta hae kia. Ta wo ngoi ka teo ko hamea u whai ngofua. O kana hamea u whai ngofua ko hiki ai. Ka ko se hui ko i moe maha tu unga ka venga hono wa a fufela la ve pe moe tau ka moe ka venga ola ko hiki ai. E ka inga, o ka pau te ke whai li rei. O sia mono tala of. Ko ia te ke nofua he whanua. Ka koe kau ia i mea maho inga whao i tau tolu i ka inga. Ko hono hinga i he lava kia ia i he tau whalala ke he otua. O ku maho inga au pito, ku lahi au pito hana i tau ne. Pa whalame piki mua koe tau lotu lo ngutu ka ma maa loto. Koe kau ia mea ia ku kofi ke otua koe kia. Maho inga au pito, maa tala loto, maa ringi loto ke otua tala kia. Ko winu kou owa i whaka huu au moi hawa. Na ulea ke toa taha i he taiva iwa whaa. E kua nunga me mi lusi e tamme ova ko tanga leka fufu ko e pemo ki whamiri hake skapa. He otua, he kai ilo ko teke ke mao ko hei kai. Ahoni, kua moko puna me whana o fie whana e whanuan, malava pe he otua ko hei kai. Ose ta ta hiva e ne ova e whanuan. Ka ku maho i ngā pito ia. Falala ke otua, falala ka kato ke otua. Tukua ke koe ke otua, tukua ke o ki whamiri, tukua ke ko hai o ki ilo ko hei kai. Kai mau inga pita koe tari lota e o tua ki ai. Ka koe kau ia i mea mau inga te tau tala noa ki ai e pungpung ini. Kau fokia tuko hea koe tau taimi malo.
2: Teo, pa marota pito e pisope ki e tau au maini ke konga honoua e tau proklama. Koe tari eni pe koha whekau eni ki he konga uraki. Koe hae tau ngawe o whai kesi kainga o te ke nao nofo e. Kio, urake whehu i o pen. A koe hā a ngahi whiri mo e makatūkia anga o e whēinga ke tau whairelei pēa mō whakatāpui. Pēa kumāri e lahi e whēhu ini pisope he kutaku foki o ku osi whakapatonu mai pē e he wholofola. ke oua na tau fiu i he whairerei. Pea ko e whahinga lerei koe ni, o os whakatā pui pēia. Koe mea ku mahu inga e, koe e kau whakat pisope, koe tau rakwhihu ia ke konga hana ua e tau programa. Mālau.
1: Mālau, bito, lo tōn pake kawaida ha mea koe ku mahu ia ke ai, koe e koe taimi koe niko ki tau hoko ke ai, ai, ai, whaingatā, koe hoko ke ai, ai, mea koe moko. Koe ke aua pe, ke aua pe, ua ki pe, ke ko pau mau pe, mao pe ke whailelei ke ai. Ko mau inga ia ko ko falere ma pe faia se su faia si su ma pe mo ko kai ko mau inga au pito ia ke loka tapu ho mo ko fata pu kai o sana ko ilo pa me ta ko tau si om ke fonu an de patau ko ka wi inga hi me ko ko si tau la ke atu pe mo ngai fana o hangi ko ngai u faton ton ko ia pa ia ngai aoni ki ai o fai ai ai ngau ke to ta ha to ko pe to ton kai te ulau fika, mea koe o kōmbe ke tainu kai, ko kōpe hanghanga i wasi ka kai koe ha. Ko mea koe na hako ki ai, na e mai ke whanuani na e tau mua. Na e uhinga mena ke ai omi e ke whanuani. Pea koe omi koe ha pia, pea koe hoko rewa koe ha, pia hū rewa mga hi mea ke ke. Ko ne hanga whirei, pia hanga whaatu ni ai, ai tau mua na ke hawa ke whanuani. Nga toko tāna ele mga te hau, te ufoke mai na kato hū, e foki novema. Pe fola alo toko tanga me kwa sinu kwa tanga teke foki pe i kai kwa mea kwa kai ki fi alake ngai mea wopi hae. Tanga mohi mohi nuka wa pia toko te pei fare kalapu kake alo ngau. Se pe ngau. Kwa kwa kawai ngai mea kwa tini lapu koi kiai. Kwa tuwa mohe ka tuwa ngau e kwa mea iya mau koi kaini koi kiai. Tau kei tanga tape tau tolu kia taha koi koi kiai. Maa ni oni kwa ngai mea kwa toa pe. Pea lata mabe ke feitu u kon kon koe koe ki ai. O ku e lava ki saka kai gene poupo u kita mangande. O fa pehepe o te olke papu o inu ka i kai ka feitu hala ya. Iko kau ia feitu u ia he kai te ke lava kai. Kai ke tolong. E kai ke lava ke whakahoko o tau mua koe. Pe ngai fiko kau ia ngai feitu koe kai. Tano pe ka sa me ke koe. I kai tu e ana kovi e hala ka oka pe nofa i a manu ke. Ko toko tako ia kwa lewa kwa mea kwhai, kwa ne lotu mau pehe o tua whawhetai, malo pe mau kwhai ngā maari, ki hi he ponua kwa ni kwa kia he. Ka kwa taimi kwa ni kwa kwa kawe ngai mea kwa ni whakatu ngai kwa kia he. Kwa tato e hohori kwa tato ke tau kau whata mui ka kai ponua ni. Hanga tu kwa he mui whakawesi pe kwa ihen kwa kia he. Kwa e mea whai o te tau o pe o kwa kalas kwa naka keke kona kwa tonga koe ni mnasi kwa kona kovila e nuk pengai kwa natole. Ka te hakoe te mea na kai ki te, o te te alu ki te kia, pe te alu mau pe ki te kata, o ku ulea whakaloto lahi mai. Ke kita ki te whaha ngau ha, toko taha kwenye hang, o empower, mo whakaloto lahi kita ki te lava, ki te lea, koe mea mau inga taha o pito ia i ta whako ia. Pe koe hanga pe kwenye ke lava koe, koe mea lere ke turi ke mo merina me ka kai kotoa. Pe a oa pe fiu he whai lirei. He, i ai te, a honu talau whakoe kia, he? Koe koe kāwia i ngahi mea koe kia. Koe seo koe kia i ke ta whako ni alon ton. Koe mo oni mo oni. Koe kāwia i ngahi mea tine hanga ko o whaka ātungi ai koe mea. So koe koe tāno koe e tohi e fiso kia i tāno koe. Koe ulau maari e koe principality unang fight koe koe ai. Koe mea mea fai. O te tāu te tāwhi ai. Mā māo aki ki tāwhi koe koe kia i. Kono koe ngā ke te hao mea ngā ke tāwere. Ko tō marama me whau koe koe a sauwiri kakala. Koe ngahi whakatauere, oua tukuange. Kainga, o mauinga o tuanga o tuanga koe ki ai. He koe koe taimi te kianga tukuange o tuanga te kia ngoi lewa tue noa koe me koe. He koe koe ia koe tō pēna, hange tu pō uruaki, hene kovina ni te o tuku hake, ia mohono kakai, moi whonua, mo ia koe tō pē mūpano tua. Kainga, mana tua pē kainga tō ngai mamani. Mana tua peho tua he, ko loto e maa nioni na ni fai, ko loto e palofita na ni fai. Pea ko ngai koe kovina nite na ni fai ko ia, ko hinga ko ki tau tole haoni. Oe bie tau fai ngatā ia, tau mai o. I lao e fonua, me ngahi mea koe i hen koe i ka ku mau inga au pito ke. Oe te tau wofi pe, oe te a mohi po te tau kauta tola fai ngā mea, ko no hinga ko whakaatumi e koe. Koe ma taha tami koe wha poko mai e te situ tako e te. Ka tako si e hipo ke Facebook ape ke si e mke. Koe ha, koe fuhu nai whai koe o ngā ue ma me. Ho ngō i lai mene tō mōno mtonga. E kuo ngō i koe ngai ta whaati pe. Si ai pe ngai fōngo, kai pe ngai mea ki pai. Tala noa le reike. Ka kia ko fōkia tuko hea ko tau tai mi malo bi.
2: Kia ora, kia ora. Kia ora, kia ora. Io a famalo la heta pito pisop ma inga pito ko ko tau tai mi. Lave i mai ngi e feu i ko ene pe ata to ki kolosi ki a makatonga leva pe mo one verai. Ko ha ai fe ka ma inga mo tala ofa ok tokanga mai ki ai ai tangata fa usame. Te foket ki ai lave i mai te fa ko ya ata to kolosi ki e ongo fa fika. Malo.
1: E lo te mago Aku dah bina kongan lave atau koi koi fala ke atau he? Koi kata no Maria itu sami tiaw tahbalu koi kiai lele yang fala lagi atau ya fala lagi hoiki betul fala lagi kata koi koi me ya aku mau ingat koi kiai say koi kata fakih koi koi oi tui koi koi kiai koi falala moi tui a e palahami koi aku lawai mama ni koi no koi mama eh kata sel kata ngai tui pe koi ui mai ngai tui pe koi falala ya koi tui as au pito koi kiai eh poha beta hiri koi hiri pe koi es fila blau hiki ni ma hiri kotangi mai si pe so koi kawe he ngai me ia o ma uina ko ta tol ko ki ai ko hani ko me na lave ki ai fa si ka o a te ma ka ne ke e ko ka ko lo to e han he o tua o fuaki ne o pe ko ha fa na tu un e fa filosofia pe ko teologia pe ko na fa ka ka fa o tua a ko ne han na ave ka to ta de le hoko o ta ki pu ranga ni ponusila ha lo to ofa ke fuaki ke fuaki ha whainga Māori. A tō taha kune, tongi a hono lo tō, o ta o kiai koe otu ape. He koe hako, otu e mana, ko te ape koto ape ia kiai. Koe tau ngahi mahalo ke mama o, ngai koe tau tuha ke, tau tu hua tu osi tō kai mana ngai o toa koe kiai. He koe tau hanga o ilo koe koe ngai whakapuri puri koe koe. He koe lo tō koe mea ia o toa koe koe kiai. Koe ia pe taha o kupure ke mea koe ia. Ko mahu inga au pito e anga tau e tau whanonga tuka e. Ko e koloa mahu inga taha ke tau whalala ki ai. Ko e kauia ko iki ai. O nge koni ko whamatala koni ko iki ai. Ko ia e tui mo piki tai ki a tia. Ko ngai e taha piki tai ki ai. Ko e kauia i ei. Ko e mea taha ko e ukuma ke tau loto lahi, loto toa whamamau ko iki ai. Ko mea ia ko mahu inga taha ko iki ai. Pero tai mi di ko o fai ta we pete te to ya fai na ta ya ta ta ti tu o wa to ko to ai pe ko pita ko ka wi ha ta mele fu ai ko de pa to pe ko di he fa ka te ate me bi mi ta mi ya e te ku ma o inga o to ye ka inga ye ta fa ati ko ko nga ma nga ta ta fa la mo ta pigi ta tu i mo fa la la mo pigi ta ya e ko tai mi ni o to o tau falala da tolu ko tau poto o stu me one ke falala ke poto o ko solo mo ne poto to o te ke falala ke poto o ka ke hace mi ko so ko ngai me ko ko ta ko ka ko manga ko ki ai e ko tau ia ia fe bo na tale fe ko ke tu i falala piki tai sa mo se ko foi ko ka o mai ngai me ia ko ma winga a pito pe e o e kai pe e e lea pe e nga u e ko ka u e me a ma winga a pito ki ai ka foket ko hako tau tai ni malapi
2: ka malata pito piso pe ke tari mari e ko ya mo ni pe o fa to ko to pe ho lave ke piki tai a pa pe ke te ko ki fare pe ke na piki tai e o e piki nga mo mo he te te homo ko te piki ma o piki tai pe te te a o ikona e ke ke te e makatole pe amo ne vera te ma foket malo
0: e o fa malo a piso pe pa pe ke a wena e ne vera ka foket ka te ko ke ta na ki mai pe ko ha feu ki a piso pe malo
3: Ke moni, ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Koe konaki fai te evita ke ha konaki bōti. Pai no koe te wei a lau maari e. Wā mange ka kai tonga te mōwhanau mai ke ngā ia konaki koe fai atu. Piso pēka te eki ka noa hi kure o ta tua meria. O wā mange e tau polo kalamani whanau mai e a haloto. Ki toko ni e tau hotau kakai. O wā mange Koe te toi tēke ta anua ia koe te samai tani rei. Koe si toko ta e kau o wahe na whaingata ia. E afe e kau lotu ia a ngā koe fato mia. O si si ke tau whanonga tau tau wā kau lotu na hango uki. A whainga o koni mua whainga lotu tau whatahange koe ni. Uki e kau lotu whainga tau tāna koto mai kau wā pe whainga nau lotu. Nai mea, ko te tako e nai whakau kau pe te o haki ka lawa ke tau wāo si ai te mai kakai. Ti kakai sa ngā tā ia, te kusi o hei hei. Ola he kau owa ia, o kai he nau nofo i kalani. Ai ane nau mā wahe me roto o kalani. Tu o nofo utako si te inga. Iko tau a wato ke si ngan. O le moni ona marra pe se te hiwa noa kakai, o e o mia kumbo ui. Iko iau, misa kolau ene ema, o e o mia kumbo ui. Lahi e tai meni e tau oke lotu. Sai nga tā ia lahi e ka tai o vāi ai. Ka ko whā moane. E a uatu ki e sai tasi e tū e nai. E a ko nakri mei tau whanonga e poni. Bo whā am. Tau whā māo pōpō se tau kakai o whai hatokoni. Koe a be pisop. Pia pia lahi e opito opito i e poni. Bun fi fi a ka wo wa sa no mai we a ma na ke le o kia ye ma ma ku lo a to ha na ne ka ha ma na ke le la si ka u to si o mai o ha we fai o ne ve ko la u ko ne be fai ka le tu pe fa la pe we a ye ka kai na u tu bi tai mu fai na wa we ke mo to ki la be mo nu wa ka ta ye o ka ta u te bita ho na e mo to fa ma bo bo bo si fi fi a u ta e te po la ma ho ni la be si ka kai
0: Ia, ko whā malo atu pe vela, malo apito vela e tāna ki mai, pe a moe pou pou. E piso pe koe, o koe pe a mea kou kou si tokanga ki ai i he tawhāki koe ni, koe kou hi koe fo irea koe a koe tala ofa. Fo irea koe a koe tala ofa, i he tauhanga ofa ka uhinga i, koe tausio foki ki he ki si kainga koe ni kutau tala noa kia i he pongpongi di. Pia, koe ne whanongo koe, a si kainga koe ni ke foirea koe ko tala o wha, o kuhangea koe asi koe ha angelo me talupite o puhi i he ata, kono tala kia koe, ai folofola, ai otua episop. Oku pehe, ene tuu koia, ai foirea koe ko tala o wha. He koe tau whanonga atu koe ni, kasi whanongo kainga koe ni, ke fo idea o fai eta la ofa e bisope ko tala atu e tu gui fo la ngia na lo tu o hange ko ni ko me ta ta no e pompon ko me fo ke ta fi mau ke ta fa nongo ki ta lupite o ku pui i pa meilangi ke fa ka ha i ai ofa ai o tua bisope ko me ala hia ta ko tu i pe si kai nga ko ni una si a mo ua sta fa ko ni na lava ai ke tau fanongo ke fo ilea ko ya a hatala ofa i nga u e koni e tau kau he ko nga i pati tai nimi o na me ka ve inga tatau ko to ape a si o koni ke kau a no fo tai fakalao pe me ape taha i fo no an mau ke ha o foki ai a ko mo to lu ku futola i ka nga lotu ko a este fa ke taha i nga hi mea koia. He kuia i pe, e tau hanga, te kisio, hanga i pe ko fon wani. O ku whaka ata ia ke nau tu uta nau tolu heni, toki tā pe nau visa heni. Kai kai ke tari tau tolu ia, pe mei pasifiki, ko mea rewa ku hao koe ki dia ki mau tolu, ko hae uhi ngā. Ko hae uhi ngā. Ku anga i puhi talupite ia, mai whahenga koe koe ke nau tui kasi hova, kai ka ta ofi ki tau tōlu ia koe o tau tūi koe ki he. Koe anga pe a sio Mantui, o si o fuka maman lahi. A mea koni ko wakai gai bishop. Ka ko wanga pe a kumea, ko tau whanongo pe ke foirea koe ke tau ofa. Ko tala ofa. Ko asi mai a angelo mo futalu pite o puhi mahe ata ke tau whanongo gai bishop. Ka ye, maa ro ka foke atu ko hui ke tau taimi.
2: Pamarata pito, ma katonga lewa mo on au pito pito ko tuipe he te tau te foki mai pe ko le peka pisop te tau te foki me pe me ka veinga ko ni e ui ka au ke tau sio ange pe aonga e tau pota anoa e pongpongi ni ma katonga lewa ke tau te foki o ngā we i me fit whako ia sai ko e ko e tau feu i ko ni o atu pisop o peheni ko he are vahano le lei pe a moe mahu inga Oia kona kini, e tau tōru kau pēnolo, ka pēke anā tōru ko ia kau whanongo. Ko hika tak piso pē toi tāna ki i mai mo ke toi whaloroto mai ka vingani, ko tui pē ke pēnge ta whakehange tau whilawe ke whoirea ko ni ko tala ofa. Ai ko tala ofa, ko e tau whakaongo ke hawhoi ofa o ku tala ki mai ke o mai. Pe aku o koe foire e aku kimo ke ufo ke atu piso pe na aku tō mui mai au ki fono ani e fo itala ofa whaka mui mui a aslele ni na e whaka koe ta hewa wala noa ae na uhawa septema tapune tala ofa e koe ia i sune si ulai so ki ai ae ne tō mui mai fo itala ofa te a koe ne fai pe whenga mok lotu o ma o pe pe pa aku ia e foi lot pe mo foi feinga pe a ko taurere e fe ka ke ko foi le a ko tala ofa ko fa hinga tala ofa hange pe ha ofa tala ki mai o tua ki tawa o sia hano monu ia e ka foke at ki tau feu ia ko ia o ku atwe taim ni pisop ka ta ki o foke at mala
1: mala vedo ki mo te tari atu u koe mea ko to kanga ki a ihe ko mea ia la ihe kwa kau kau o ku urea mai aki e te vita maka. Na e te nau tō kanga lahe ke purea ngāne ngai mea kato au ku. O hake ko ni koe, o katakite ko ngā kua ko usio koe i he passport ko a Sister Claire ta apo weni ni. Koe ko whanonga pa fukia pa me i Europe pa mai ka koe ngā koe ko na mao koe ngai whanga maari e koe whanonga ni. Ka ke ko tupe o pati e ngai uare ene na whai ki e nga tōru ngai. Ka koe mea ene koe o koe whakasehu ia, pa koe ha anga no ai e folom. Koe mea koe o koe hanga koe whakawe koe, he na osi eke ke toko taha, pera e nei, na uave kei e koe, koe mea o koe kaha noa kei, koe whanau me pedo tāku tonga, whanau me pedo tāne pare mia, koe pedo tāku koe kiai. Ta u whoko tuu atu i he tawha ako, ia koe hako mea koe whai e nā. Ke whoko tuu mai ai tawha aki ko ia ke mao a visa tawa taina me whanonga aku whai ko Europe, eh? So la kuma tani ko ko tunga ko nga o me hen ko fo e ka pe pe ka ya ka se ko mai ko ya pe ke na ma o mai me Europe mo fe fu nga fo no kon ha gona to ki hen ka ta si fa ka ofa da to o ai ke ta ko le visa to ko me la do nga ki ta fa ki ko ya eh e ko no mo ni ko ki ai o ka pa una ta ma o ai fa nga ma ri ko ya ko fo ki le ri ki ta ofa ta se ko ki ka tu ko e ko tu ko he tai ni Koe lawe koe ke tala ufa, ko mana toa ke himi koni koe ni mangea ufa taha himi koe ke. Musi te wita koe ne tūpe koe himi koe ya e Christmas. Koe whakalata, whakalata te miu kuwife e mato lukue ka uf palas. So, dama himi koe ya koe tala ufa ho ta otua na e pau ke hau. Koe hau toka tala na ime mua na e pau ke hau. E na e lau ai kau palo fita koe eki tene whakangata ia. Ka fufai ka tau kuta kuru kia i koe o tua pe ia ta. Ngahi mea ko toa pe ku tau si o kai ahau ni koe kia i. E ko hono, ngā ngā pahangi ka tuko tai, ni paka tuko pranga isleri. Ka pranga isleri, ko tuu ko ia, aku keha siuta mo isleri koe kia i. Ko siuta ko hako pe ia, siuta mo pensimani. Ko isleri ko kātua pe toho pulu koe. Tai mina ame kau si maamani na nofo au he ngai fonua ko toa pe. Te hako mai na fotu o koe, aho pe tahi na whakotu pura ngoi tai whaabaru. Ko tau soka ko o tua pe me taha ko tau teitia. Pe ko hangi ko whanua ko hangi ko me hoko ko koe i whanua ni pa tau wako me ai. O ku maho inga au pito pe e tau whalawa ke o tua. So ko ko kau i hande ko ni hanga ko i koe tau tolu ko kia. E ko ko whalawa ke se ko pehe mai ke kau tau matani ala tukua lotu takaava e tangela me ta paawa. Anga ki se utalepa. ne lotu tota. Pamena ko, na livu ke anda fanga lion, ta fere ni be fanga lion. Ke ke wi ha lion. Se ko fina me o mau inga ko ni ko gei. Ke to lo lotu ne tau tui me tau fala la ge o tua, eh? Ke to to lu si uta la tu ka tamba elinga 54 at fonisi. Ta wa ve ka mau tol. Ko o tua ko ko mau tau hi ko me mau inga ko tau lotu. Ina tolu kun kogu ova mai ki hai. Na ia ye palanya o tuana ki e funuani hai. Te ko uia te, tala mai koi ki hai. Ko hai kato mea hoko, lia te toko tolu ya. Si aeta tala, si aete tu ii au toko whaame. Tala tu e ne fufote. Mani, ko e ala o tua ko se su e kui lo toho. Kai, malava pe ia.
2: Malava.
1: Pate mouloto si, pate mouloto ki ia, ka mouloto to, ako ki ai, ka ataki i pe ki ai. He ko mea iu koko me me ia u, te tau si e tau ka ataki i koi ki ai, he? O ka ataki i pe, pa me si hanga maha kakai koi ki ai, te si hirifia ki te alu. Ko mea ta, ka si o mai a lotu kuna si hirifia, he tala poke he kau lotu. Te lepo ka si su fe ia iu toi nga ki ai, he? He ko mea iu. Ke nau mau e tau ataina ta tau pe kong ki kia. E koe kauia e ngahi mea o kune hanga o mai ka tau tau wako me iai. A koe e tau tui pa tau tali. O ku hanga he kata ki ke ai ahi. Tali ai ahi koe mea whafifia koe ki kia. E ka hanga whanongo pa veo mo tolu hoko koe ki ai. O te mou tō kanga me te mou loto si mo tō kei. Whanama ke tala no pe i mi koi kei. Kei sātai pia sātai te kei liwa ia. Whakato kanga ia ngō kukeha tō ngai ia mo fisi mo haa moa me ngai whanua ko ia. Koe ngai polo kalama pe te hei kai te fo i pa te pahi e rea koi kei. Koe o tua mana tu ofa. Manate o tua paku tau kei mo ua peke whari o tupou. Koe hinga koe mai moa ola mo nane whai koe ia. Koe kauia he mea maunga ta. Taimina o lua lolo koe kahiti. Hongo ia si whaka ofa. Koe ka ana ure e hoku nau kolonia. Ke rea tu ki bifi. Rea ta ha moana nau kolonia ki si amane. Pea koe mea koe koko alua pango pango ki Amerika nau kia i ahoni. Koe fisi. Na nau kolonia ki Britania. Katausioto ki tonga, ai taua taina ko ia koe. Ka kono ki kehi a very unique au tau kakai mamani. I kohi ngā koe mea nai whai, mai moa e ne athio. Ta nia ko si whai ngā tā ia holo kakai funuani. Tau rea koe i mua koe koe si kai ha, small but significant. Kono topu wae ne tuu i se ne heni. Ko asle ria ko toa ia. Ai mana tua he o toa e ne athio. Mana tua se no kakai he ko lotu ne ne whai koe ke ko tukua ke au mohoku whonua mohoku kakai. Moia e mui mui mai hoku tu a. A tau tolu ko ni koe ia ho ni koe ai i nau tolu na whai nga ta ia he ova. Mea ke tau wako mei kainga kake si ilo he tahaku ova. Alu ki ai.
2: Ki ai.
1: A me di to kanga di to koni atu ki ai. Ko kakai ma me kui tonga ki ni whonua ni ai. Kai wa fa si si o ya tu ko ka ke ya dan ki se ni to ke tala ye ko se ko ka we ta fuga ko ka ta ure ko te o ku ma ke te to nga
2: to nga we to
1: o ti ki na me pe he ta fa a ki te he ye ma ma ni ki ta ha ta ve ni me wa o la nga ve ni mi te ta ha ta se to nga be ya ta ku ho ko nga me pe he ko ka nga ka ku ma ho nga ma o fa nga o nga nga fa si su kristo fa si su ka la si ta mo wi ki ai he ko me a mau inga au pito ia kāinga. E kāinga whanau o ku kātaki pe i e ku lea pe koe kau ku mau inga au pito pe kia. E? Koe ka te ilo kua taha o ku whainga tā i a ova mga mea pe he. Ka mene ke i hene, ka hanga tau mana ke no ko ki whanau, ka pako hoku ki mutu i whare ki whanau. Tō kōni atu ki ai, mōngau. Kore ke community ke whaato koni. Koe kau iha ngahi mea man koe kia. Koe koe taime ni koe na. Ka paunau si nofo pe i uta pe. Koe ngahi mea pe he. Ufa ka ofa au pito. Ano tātu kau ki kia. Koe kau iha. Iha ngahi urunganga ata tolutonga koe okunehanga. O omi hai okune nefu au pito e tau ilo ke otua. Koe fuka kai pota tāwe kakai tonga kakai koe. Kakai mawe ngā koe haka kau rotu. Foi mea e ua koe koe ki kiai. Ke tangata whaifi kau kere mawe. Koe maa sima koe mo mama. pa more masima ko tala no ko iki a kos pa more masima ko ha pa pula ki to pa molo molo ke kakai pe ka ma o ki ha time ka ko ma ma ko mate o ma ma ma si ko fa ka ofa mo ne te ti ka ka ku ma inga au pito pe ke ta tole e ka inga i ka inga fa no ka fe ku mi ka na tole Fikum gana tol, ma upo ku ke ilo pepe telefoni pa ko ipu ngi ne. Ka ta ni mi ko wa u mai ni ki e ki ki fala kala ka ko ni ko e teknolosi a ko fa e fa ni ta la i pit Facebook am nga ne te ko. E fa mo ta ya te fini mo to ko na ki ave ki to am me. Ka u ya i fa nga o lu nga e ka i nga o ka u ya e e ma u nga pito ke o ti ta wa fi ke nga i te. Ka ke ka si fo ke tu ka ta ta ni malo.
2: I a ape whamalo lahi e pisope, ko hi ko e tau lawe pe foken ki he whehu i maare e ko e ni, ko e haho no le leimo no mahu inga ai ako na kine o tau whai. O maina po pisope o mahu inga, e nga tol ko teke mau e nau no fo, a te tau ko ki whapapa pito ki si i lea a ki ai mea koe ova, nga tol ko teke mau hana whai nga maare e, sai. O kunau tuku te ringa, ke ilo ke tō tāko tō pēnā e owa pē mau ene pepa, e? Kai ke, tai ko whanki tāra noa le le ia tō koni ka kina tō. He koe whai tō lahi ia e tō pepe mō makatoa rewa mō ne vela. O ku nā fufu pē ina tō ke nā lea na tō ko hipe koe ha, koe lo tō, koe ke tau a tāina. Kai, koe ku ki lawe te ki he mau e pepa, tā o fit me valo e kua wā. Ko hoku an kolo, nāna whakamalo i sino, ko tama fu. Nāna whakamalo i sino pē mō loea, na ngā ue ke immigration consultant. Hangarewa he e ku ankolo, o kore anki ai, ke tokoni mai ki ai mapepa. Pena e lava, tokoni i rewa mapepa a mao. Tengo na o mao e mapepa piso, na kuhanga tokoni i ka uovala i e fōunga koia. Koe mena e tupunga e koe mao e ku HIP, ko tokoni i ka utonga, na e mao e na ngai pepa e sai. Koe fōunga e ia, tau ofa, tau wahe wahe e tau mea, hene kai ke tau tu aga peo mai o mao ha tau pepa. Sai koe mo makatoa rewa na mo hao pepa pe mo ki he. Ka ku mau tolu koe na mau fō mai ala koe. Pea koe o ne vela ke te makolosia ka mo, ka koe ai lewa hataha oku, oku maa lunga inkwesi ni, le rato e pasi o ta e mai ke mo fere ni ko hike kore ke whakahu atu a tau kore. Ai taim ta tau pe, makatoa rewa te ma fōke atu ka mo ua mo ne vela, malo.
0: Io famalo a tu bisopta pe kia umena. Une vela kata ki pe, kapa ute ha mea ke tana ki mai, ke tana ki mai, kwa vepe tauta. Mi toto mini te taha ua ki he ua, kako mantui, une vela ko, ka ute pe ha mea, ke tana ki mai, ke tana ki mai, malo.
3: Kukore pe aku ki bisopte, koe kontui malo, kawie pe na mantui. Yoko ni woku esi. E kore ka e klage he taba e Smith. Uwane si e si tutaki pe a mo Winston Pita. Kou tana ke a tu te vita kou ilo tonu a e bea kou fai e kau hamua ke. Bea kou ni woko mai e Winston ni. Kore ka bisope. Tutaki mai mo la Smith e Milton. I mo fai mo ne koneki kou e kiloto. Kawa mua ia, aie ingoa, matai e masii. Toi ia pe ave fawe iu na uloto e sāpate. Foto no tauhere i loto. E koutu i pe kokoe, e tangata tonu te kehanga o fawe tutaki ki tau tolu ki a toni. E paiha tau tokoni, iso tau kakai. E po matapoto kau sā mua ia. Kako ia pe te vita, kau koki atu.
0: Ko whamaro atu vela, eh? Kau ia i e kore mamafa apito apito ku ke whai i e pongpong hini ki apisope. Pea kou pou pou atu ke au e vela. Kou pou pou pou ka apisope, kou hinga a fok apisope ku o ku whai e whiri e kamata pehe wike whaka osiko o e mahina ni. Eh? A e whiri ko e fonuani ka ko e taraki i fok ke ao fitu o e mahina katu. Eh? Ka ko e hange ko mea koni ku lau ko e vela. Ku matapoto e kainga hamoa o ku e malava pe koeanga e kutui ke faha feinga ke lava mai giheni pia whakafei a Winston Peter pia talaki ha tau malanga ke tau koeanga e kutui episop ki ha whare o ki lahi ko inga ke talaki tau maranga pe amo e tangata amo Winstoni ka pe auspan fa hata halea ki a ki tau tolu e ka inga tonga von one bishop he koe koe kawen he tau maari e oi fili e foi hu mai koe ni apita moni foki ko tu ofi hai maru tu oua ni arake apita o koe toko ni paremia e von one he tau maari e ni he koe tau wen e tolongo furu ai fale alea apita koe u manga ma pita ke ne sio ke ta fa koni pauta la pita ia ko mauri ia ma kakai pasifiki ko famili pe ia ko famili ko ia ko famili ko me ko ko ko me ka pa we ma wa fainga mari ke ke hen ia pe talaki ha tau a malanga taha ki ha feitu ko tu ie si po po i he ka nga tonga a me ko di pa ta ko re ka pita ki mu ha fili ke ne fa hale ai o hange ko me ko fa ka wa moa sio Oang e nga tolo hingoa matai o pita, ya mo me a kato ko ya nau lotu whakataha, lea pita. Ko tau si teke mea ko ni, ke ya ha aho tau whanongo ko tu umai angelo mo ne talu pite o puhi mai he ata o talaki. Ko talaki e mamani. Whakao si pe mea taha, ke tau si o ki heni episode. Ko tau fonua pe taha e pasigi na e kai kolonia ia ke ha fonua. Pe tau fehu i vo pe ka tau tolu. Ku tau fehe fehe tai ni. O si ilo e maamani katoa ya ko tonga ina kai kolonia ia ki hafonua i maamani. Aki ku hanga he tau whanau. O talake ngai. O ku kai ke whaarea ki heke. E koe. Koe tau sieta whakoya. Ka upe tamaki tonga ke whaha me e whaia. Ke mahino ia na ke tau kolonia tau tolu. Ko tau sieta ke whai nga. Aka pulumu. Ko e loto ia ku loto ia. Eh? Ke tau sio ke ngahi mea pehe. Tau whaka amu, ke ngahi loto yo kwe mai ke whai ake tau ngā ue. Eh? Oia pe mahalo pisop? Mahalo.
2: Ia. Ki mo peke ola tu pisop e ko kwenna koe kore e na ko tui te ke lava lele. Ka pau ke alo kumi o maua a tō masi o vaku hakume kere kere tau te ono wa.

0: e tafo api ko e ni tokone ki ai alu ki ai lengo pehe te telefoni kau te ilo hafe tu na si ai alu ki ai ko hame te ke ala tokone atu ka nato au sia mua tau tolu si ni tau mao e whanga maari e fono an ko e ni ka kona tolu kuna ia aho ko mea koko manawa si ko mea utokau ki ai taa ke mamao na lango ke mamao ki ai na eha taimi si hoko ai whakatamaki ke naka ki tau lea ma tau
1: tau tokone ia
2: ke foki atu ai be ke fra osima e ta bolgama i he ki minite ta kone uto episope tau ki keresi malo
0: malo Victor e mafua fitai at ki athion kai ha koe mafua na maari e mafua fitai ma mau lau maari e mau kore ate ki athion ke tau kone lau maari e ke ta taki ai pe koe ha ngau iti mafua ki nau tolu koto ape ku nau nofo o vai fonuani pa te heki i New Zealand a mai kore a thiona a whainga maari ko toa pē ko e ia pa heanga no foe he māma kumau iai whai via lontoni pa te heki te vita mena ki hoko a te polkala mā ka hoko i ane vela ki nā tolu ko toa pē a tāmo e ongo puere a he pongpongini a mai ma kore a peke a thiona a whainga maari e mau kakai ma kore ia ma lotanga maari e moni ka sesu kristo ka ma whamu ui Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Malo.
2: Ko fa malo atu episope, malo apito, pe ka weina mo nevela. Ko fa manato ape, ka mutolu ka ufanongo, hafe tolu te mato e foki mai pa mo weina, ko e ka veinga foki o pongpongini e taunga hiva ko e ofa. Pe a alo atu le vaia i he kupe siko ya aku i ere etiope, mutolu ko na mo ufanongo mai, Famalo atu ki he puku hifo ka pension fifita pe kare ko tonga pe fo ka kumise i kaloni mo ki mautolu kotoa o ku mautohi mai o famalo ki he tau polka mahe pongpong ni. Malo pisope, famalo te nevela te whakafei pe mautolu taim ta tau i he wike ka au. Malo.
1: Yeah. Okay.
2: Malo. Yo.
1: Malo vela.
0: Malo.
1: Okay, malo. Malo pisope.
2: Ia. Yeah. O te bea tau ngai fasi mo tau taitari ai ke tau polkama koe au koko i e hafe tolu ko e ngai fasi a ngai le o ia o e ingen koura malo o pito.
1: Ia. Yeah. Tau ta ia te hafe.
2: Malo.

0: ko e tau taimi osi e tau minite ua fitu. Osi e tau minite e ua fitu pe a mei he ua i he pong pongini. Ko ia ko e taimi osi minite ua fitu pe a mei he ua i he pong pongini. Pe a ko e tau programa foki o kuhoko i he pong pongini. Ko e ngahi le o e hengi hengi koula ki he pong pongini. Pe a ko taitari peku hinga ke huma a uena. Ke whakahoko ate tau programa ko ia i he pongi pongi ni. Pea ko whaafe i ki mautolu, ko toa pe ku mea mai ki he tau programa i he pongi pongi ni. Whatawake pe, te mou ma uha programa lelei i he pongi pongi ni, kuia i pefoke kaveinga i he pongi pongi ni, e tau programa ko wike ko si, na tau programa aki ai manatu i he wike ko si, ko e wikeni, ai poni, ko e ofa ke tau si o ange ki he ofa i he poni ko oku i kai ko ofa foki oku taha pe oku kalasi ke ke he ai ofa i he e tau fononga ko he mama ko ni kuiai ai ofa mooni kuiai ai ofa kaka o kuiai ai ofa loi o kuiai ai ofa si o mea o kuiai ai ofa ko e ko kalasi ke ke he ia e tau hanga ko e o ti fain pe ko tau hanga o whakamatala i ko ia ai ofa ono kasi ke ke kaje. Ongu mei mei a ngai hiva koe oi pōni o ku iai pe a uhinga ene a e asi ai pe koe ofa ko ia o ku kau i he kalasi fe. A kalasi fe he te tarau kapaurewa o ku ke ilo ha tau fo hiva he pōni o ku alu atu i he tau programa he pōni pa ke ilo koe ofa koe ni koe ofa mooni pe koe ofa koe ni koe ofa aku loi peko ofa koni ko ofa ka ka peko ofa si omea pa ki to hi ha ke pe fa nga koni o ku mo i he o pe i ta pe facebook a to hi ha ke ke ta si o ki ai ki nga hi a ta fa ki ko ia o ta programa i he pon pon ni ka ke ko ko le ko ko ia fa ki ta to le pon pon ni ta programa ko ni o ta nga u ya kleva ta nga hi ta me a papa e pon pon ni ko hi ko mari e ko ai nga hitala no a ko ia e ta me papa ai ko ta nga we a ki ai ka ta me ko pon pon ni ko fui va fanga tapu ko e mapu a va ia ko tu pe tai ki ko kalapu ka fataha pe pe fo ke mos mos ko ra funga one taka to a pan lolo ngal fa ni fo manure ongo e halava ha kolo pe mo hene re muri i he pong pong ini. Ko e tu uia koe e tau ngahi a hiva ki he pong pong ini. Ka ye? O ku o taitali lei foki a ueina ki he tau programa i he pong pong ini. Hange koe ko mea koe ko ulawe koe ki ai e ueina. Ko tui pe kuke o sima upe a ngahi a kautame a koia o ku ne fataki e fatongia koia o e pong pong ini kua ha o tāna ki mai e uena ki mua pia ta pautoki o atu a e tau fasi koia o ku taitari aki e tau programa he pong pong ini e uena, malo?
1: Io a peho malo la he maka tonga rewa ta kumai ki kong wha o se tau programa aki e pong pong ini pia koia koe kaifu koe pong uene programa maari o ki fata tari mai e kau whanongo. Ka i he wakai ke pongpongi ni e makatoa rewa ko i koe tanga hiwa ko ia o e pongpongi ta koe tā mea papa i kai ngata ai. Ka koe fo i kawe inga koe o e kuta uhiwa ai ofa. Ka koe tu i whawapa ko kawe ni a pō maari e tanga hiwa makatoa rewa ki kawe inga ni pe koe tu i pe kau mai na go go to be na kau mai po pungin asi re mo to mari te uhi wa o fa ta tau ki ka veina ko ia yo fa fi te te mo to go to be ka fa na o mo to te tau ka nga fa na nga i tau nga hile o hinge ko la e po pungin ki tau hanga ale wa fa ka ka to ai o fa i he nga hi hi wa mo nga fa puna ke tala o e po pungin fa ma o tu au be to e ma to na ke nga o la ko ia
0: Eki ki tu whalolo a kofo ki atakamata malo pito. Iyo ko whamalo atu e weina, eh? Pe a hange pe koe mea koe ne ulawe koe ki ai, koe kawe ingani foki koe o wha, o ku kalasi kehe kehe o wha, o kai ke taha pe, eh? o kai ke taha pe o klasi ke ke o fa ia i tau polo kalama uena ko e mea pe ke ko korea tu ke o hinga ke wakai pe ki he o pes Facebooka ko hinga ke mahin e ku o kai te kai ke ase ake a taha e ku pe si ke tohu i ake ase pe fa hinga ko aia puna u ase o mai ka te kai ke lava ke tohu i mai e uena ta fako ia ko mea pe ko kore ke ai kake ka uate fasiko ni ke taritari aki ki tau tolu kong toa foke ai fasiko ni feu i ke mako ni ko uhinga ko ngahi ko fasiko ni ko pehe ko kainga ko ya niwa fo ou e nau a fetu utako nau kainga ko feu i ke mako ni ke tau fanongo ki ai ko uhinga to mai fasiko ni ke taritari aki tau tolu ka ngau e tau ngau e pongpongi ni pape ka kumo tolu mo mea mahe ngalu ea mo ngalu ope fana hopo ate te tau fanongo ki he ki he fasini pe auspe to kamata atureba e tau polkama e tau fikango fulu koia ki he pongpongini ko e ofa meimuri a fuspala o atu ya he fuiva o fanga tapu ka ke he uena ka o ate fasikoni o taitari aki ki tau tolu kotoa pe pe a pehe fonka ki tau tolu na e kau he polkama koia a e leo o e fatua merie ki he pongpongini. Malo.

0: ko e tau taimi ku toi tau miniti e uafa. Toi tau miniti e uafa ki he tolu i he pongpongini. Pea kohono taitaria ki mou tolu ko toa pe ku mou mea mai ki he tau polo kalama i he pongpongi. Whakatawange pe e kiko furimaono. Ongo lere ya te polo kalama i he pongpongini ki a te koe pea moe. Feu i ki he mako di e uena ko e ko e hange ko ia ko e kulau ko e tau kaveinga koe ke pongpongini pe koe film koe e programa koe ofa e uena koe ke kitana ki maiange i ha o wakai koe ke kaveinga e pongpongini e uena pe tato ki hoko atu ki ta fika ngofulu malo
1: Iyo, whamalo ta pito e makata ane lai, ko hi, na e kamaka i whoke e ki furihi koe ni, ke ni pere whakarele i pe mo koe whamare e tō kalama, a e no kamata i he wiki ko si, na ta o mai e mea koe manatu e, tana ta rawa te tala, a e whaka i whaofa koe mo e fie fie e, a e kau na tona na whanongo, e whaka whoke na manatu i he ngahi wa. Kaike, i he pongpongi ni o ta ngau e aki a e ofa. O mai no koe te wita hanko e lawe na ki o mai me. Koe o wha o ku kehe kehe hono ngā hi fōtu ngā e. Koe o wha mo oni, koe o wha loi, o wha fūfū, o wha peke ma uha mea, o wha heko ngā hi o wha keke. Ka te koe wakai ki ai i pongpongi ni te wita maka. Koe kau ina pongpongi. Ke kore te ke pā e ngā mokna o te rau kau mai. Tau tak taha tala mo ane o wha he pōni. O wha tatau peke ngā hi wha upuna ke tala. Māre au pio pio. Pai kawe ni he pō māre e ngā hiwā te ira maka. Tau hanga o whāwhunga ni ai ke mea koe kehe kehe ai mea koe ofa. Pese au pe koe o whāku mea whaka o tua. O pau pe ke ne ata mai ki tua he ngai whonga keke. Kai kehe te ira maka o wha mālo ki ai ka whoke atu mālo pita.
0: Iyo ko wha mālo atu e uheina e pe a mōne apita mea koe ni ku ke lawe ki ai. Kai kehe. Hange ko mea nei rawe koe ki ai, koe tau whika hango fulu ki e pongpongi ni, o ku o atu ia e fuiwa whangatapu, koe ofa mei muri a fusipala. Taha whon ngā hi mai moa e tahine kui ni, a kuni charote, a e fasini e uheina e. Pako u ate fasini pe a maa ki mou tolu kotoa koe ni, o ku mou kau mai ki tau polkama, ko uike ko si e uheina e tau polkama, uike ko si ko sefo koe ki ai, he mea aia ne vi ua e toko whaafe tupu e. Iyo, toko whaafe tupu, na nau viu koe i he programa i he wike kua si, koe e pōni kou tui pē, e te fuhu pēn pē, a e pōni ia pēn mui wike kua si. Koe ia, o kou atu ai a e fasini pēn ma aki mou koe ni, na mou kau mai ki he programa koe hikure o e Fatua Merie, ki e piso pē, ki a Serowini Vea, pēn pē fok ki a te koe weina, mo sene ne vela tupou. Pia pehe kalisea te Funaki, Solomone Tāpalu, Pita Halalilo, me kau whanongo re teo ko ia mei tane i tini, Sione Tāvo, me kau whanongo re teo pia mei he West o Kalani, o Sayas tu o Kalau. Se lui matai Sefesi, takiresi to iahi mele ratai Havea, pia pehe ka piula whakaus Malanga. Pia pehe foki ki a kumisei Kaloni pia mo kau tufi Kapa, reko Tonga. Pia pehe foka pensoni Fifita Puku Hihi Fou. Pea pehe ka peturiki Makaafi, Fifita Leone, pea motiuri pe Sika Finau. Samson Tike, pea pehe ka Fred Pani ki Pamastoni, Paula Tatafu, Siop Sokai Mataapure, Saia Tayone, Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steven Muataane, Lokani Tani, pehe ka Afkaloni Hea, ki Handri, pea motaseni ulakai mokau, Ngā au e koia kau whakauri lori una utu whahalo e tau ngai kolo a. Pea pefo ki kataane mahanga, Fred Fonua pea mo hoa, wate tolu tau, ama saia pea mo topu luka. Pea pefo ki e kuato e pe fasiko ni pea ma afispuna, ma afispuna maka ki Meripoane. Koia. Koia. Ae ko toki ose nia ae taha ua hena e uheida, eh?
1: Koia.
0: Aia ku ata pe fasikoni pa ma au e fispuna. Pa peka kumou tolu kotoa kumou i he ope, ka utekai ke mou tohu iake ke ulau wha malo atu ke kumou tolu. Ueina ka ufoke atu kateko e kua hataha mehena ke ave ki ai e tafika hongfulu ke pongpongini, malo.
1: Ia,
0: yeah,
1: koia. e a famala te pito magatore fa fi si a kwa ko kapa o pe pe kamata mai ko ni ko na so ko la he mai pe a ka fi si a he ko hi to a mo an e pom pom ni ko hi ko o fa e o ka le le pe ki ta ko to ai ko ya aku a ta te fok si ta mala te fok si ka fa na le si o na me mai ni a pa ha ten a len pe ne o le ngaton si sta valencia triva iva fmia Maria Colette Faremaka, Nina Fetu, Benedict Mateo, Mo Klausia, Ha Ungata, O Falahet Kamotol, Malose Mo Keine, Amai Kita Programa, Te Mo Si Ihu Fati, Mai Ta Programa, O Falahet Kamotol, Te Aku Ake Fogen Me Kau Fanao Lekio, Mei Weringa Ton, O Fape Yong Lelea. Ko Tata Lele Toko Ua, Tane Ko Fana Kio Lare Itava Ke, Me Saute, O Falahet Kako E Fana Kio, Malo Pichi, a mai kon pongini te a fama lo ta pito o fala ka ko me fa mo puna o fo te fanga mari mai ai me ko to mena pito ape de poin me dai ko mary eni tai ne ko pete a o fo te a mai ki ta po kama o fala he ta pito meren ka ko te a moi family o fa ki fine ki te a mo a siare malo pito e o ke a sem fa vesi kon si ka mai mutato o fa sem malo pito kolosiki a ane tukia o fat kamo mo tawe ta malo sa mo ka mo kita programa puna le nono o fato malo pala le veni mo ana popua malo pito mo ka mai a a mai bi paula ko pite ke lave maha foi o fa mari e poni e ton ta volo hea malo pito ko pano mui mui ta tafu malo pito pano se so ka mo kita programa pe ki takavila kolosiki a fifita mai kolo moi ngai tongi. Pupu ke mai fufuna tano a pene i hena. Koi a kau fuke a te vita kai toki o atu a toi nga koi ni. Nau tolu, no fuuto o lahe a pita. Kau fuke a te vita maa loo.

0: koe whika hanga furu ia ke he pongpongi ni pia mei he fuiwa o whangatapu e uena koe ofa mei muri a fuspara kwa o tāna ki mai ke fasini e uena
1: Iyo, ko ate whamalo lahi e te tamakai koe keke ngata he tasmala e ka koe fo i mā i moa o si whaoko mai te he takawinga tawa e fo i ai foi hiva mai moani ko ofa me mori a fuspara ai ko ofa ia o ku vivili pe me ia va folau pe mama o eva mama pe o ku ongo e ku aspeia e foi tau pe he amsia a longo vuka o ku ne puna o fisi he nawa o va inga i va ha pe mo vunga o fa fe a ki fanta ai ko foi ko foi la mare ko ia ne fa fe ko tak ai foi am si o fa na o ke longo vuka ko longo vuka ki foi man puna faka of of ka ku ne puna e fise na wa ai ko ku fise na wa ko tahi e e va ha pe mo vunga o ne fa fe a o mai beia ke a o mai ki fa mata ko e ko e ko la loto ko e ke pite a ha ha e ke to la loto e ne ko mai mo fa o e tahi ne ku in ko fa na pe as mai pe mo hange ko ene mana tu mo ne ofa na hangi ha ane al o toi e ia wā o kakala o kumatala manong pe a whete ele ni ai i he ea o kupongpong e o ne lawe ai te angangatu i feo hi e ko a mare a pito pito ki ki ta fulo te o lawe le loto pos mare pe ia te ia pe ia ai fwoi ni ane pe a ku whamalau te pito te tamaka ko fwoi ofa ia os ko foi ofa kon patu ko ofa fa hoko me mori e ta hen ko futbala te ak mai no pito e ka po ke te na maka malo
0: io ko fa malo at malo a pito a ta na ki mai ko ni pe a pe foki ka pa te a va kai fo pe ko ta to e ta na ki mai i he pe a facebook a e wena pa to ki lau mai pe a ki na to ko ia o ku na ta na ki mai o to ki mai he facebook a ka ke koi hange ko mea pene lawe te a uena ko ki tāna katupe koi mai mua ni foki koi fatu pe he taine koi ni mai mua ki hono a toko wa e uena ka fuspa a i he iyo hange koi ko mea koi ne ofa ia na e talaki iyo na i astreliana foki a fuspa a ko ene talape ene ofa ki ai. Kaje, ko tu uia e tau polkalama ko ia ki he pongpong ini. Ka ko tau hoko atureva ki he tau fasifika hiva ko ia i he pongpong ini, o atu ia he ngalu whani fo. Ngalu whani fo, te urea he mooni ofa e uhena. Ka foka tuka te koe, ku ea hae a whainga mehena, ke ave ki ai e tafika hiva ko ia he pongpong ini. Pia tuk fok mei uhi na malo.
1: Iyo, malo pito. Tata lei a virea moto puaka lele noa kau mai moktatol o fatu malo si kau mai lu isa la tu kefu malo pito si kau mai moktatol pia oko ate teeni. Kofi mai ki Australiani ki he si i kai ngalotu koe ni o kominio loto fungani maa o maria mihi vahenga tukle en Wyong pia mei Central Coast. O ko atia makalai ni lavun tautai, ke ton tautai, tauhi ia e kotungo wikweni, e komnio, tokon kia mateo po uhila. Se te whano soane, soana pe te lo, simulata soane, fisi iahi Blake halangahu, te amo kotoa a si kau hiva, te amo isi kainga lotu koe ni o vahenga tukli mo waio, e komnio lotu ngan ma amaria. O flahet ka motolu, la voni pa motoni ma lo si ma vola ma lo kula va te ta ka tonga ma lo so mo la ma i ofra het a pito ki a ki motolo o po te mo le te ta u fasiko ni ona fika hi va te ta maka e plene ka ke ke chon tu ta mahe ka te ke vai mala ma ka nga we son ta vo lo he ma lo so ka me ke ta pro ka ma o sa es to ka la o se lu na ka se fe so fa ma lo si ka mai te te he fo ki ka Douglas to yes he havea pe te po ke tanga fis puna maka ki me ri pane te ke apita harilo te mo ka fa na ori tio me lo to tane den o fa la he apita ka moto piula faka o si malanga o fat piula ka koe. Pe kei faka kun se i kaoni ma ka tuf ka ba o fat ka mato unu ka unga oe pe ke a reko ti tonga so mo ne ta palu pe a mori si a te fu nasi. Ka hoke perika, malo.
0: I o fa malo atu e uina e. Pe ko o atu e pe a e fasini pe a ma e ka whanungu le tio koni ki a te koe e peturi ki a makafi pe a pefo ki a fifita leone pe a motiuri pe si ka finau. Samson Tike, Fred Pani ki pa Amastoni, Paula Tatafu, siop sokai matapure, pe a pehe ki a saia tayone, sione mounga ki a Rotolua, pe a pehe ka Kiko Furimaono, Steven Muatane ki Tauranga, pehe ka Lokantani, Iafu Kalonihea ki Hantiri, pehe ka Taseni Ulakai, mo ka u a Whakauri, pe a pehe foka Tane Mahanga. Fred Fonua pa Mboehoa, Wate Tolutau, Amsaia pe a Motopu Luka, pe ko o ato e pa mo fasini ki ka a ta to lu ko to ta lo to nga nga u e pong pong ni ko ato e

0: ko e tau fika hiva ia ke pongpongi ni ne o at fokia he ngalu whani fo te urea he mooni o e o wha o ena kau fokia tu ka ha wakai ki e tau fika hiva he pongpongi ni malo
1: Pio, ko e hiva maari a pito e ni ngalu whani fo a whakaton te ki he ki he rea ke mooni ke ki whaibeha ki mooni e o wha ke rea mooni he o a rea loi pe wanga rea ko hiva ni teitamaka ko hiva sone arek ka mare o pito no tuku i mahe i ngal fine fo i he mere papai. Oku ua e mea ko whatonga i hiwa ko ni koe kore. Koe kore te ke ai o whake mo oni ua lea loi, eh? I lea loi. Te aku hoko ia he ka kapau e loi e foi o whae ko iapa te mare vai te hoko e kusio to whae toka, eh? No fo he mo oni kai whaha fifia loto, eh? Te aku tuku mare vai ope he, te ha kuhi e hoko re vai ko tuku loto i, o fi hange hafo i tori loto o hoko i he i mea. Pa kuhi mare fai fasana wā te, po hange re vai a ha hataha o ku kafu. Ai ka loi e ofa e, o fi kore ke ofa ke mo. Ta ka loi re vai ope re vai ope hange re vai hataha o ku kafu. Te kua waka o ku teuke ngoto e, fa ofa. Te hawa mai re vai aha moi po, pe kwai ka ve ai ai loto e ko ko ai ko ko ki ai ko ko le ke mo ne ofa ka pa le loi ofa e ho ko ina me ko ni ka ve ai loto pe me ka fo eta mai e o ti fa na wa mai le vai ko ni a ko i ko le pe am si a ofa ana o ku mo fa se ta ke ni mai ka ti si no fo ho po ate pe ki ta ko si no ko so i ka ka la mo ni ha e Mari, a pute hua e o whae, fai iwa koe ni te wit, o o tui tēnā o le lea, ka mo tō kota te, mō mea mai ki tā programa. Ka whoke te wit mālo.
0: Iho, ko whamālo atu e uheina, pe hangai pe koe, ko mea koe ne ulawe koe ki ai, ke tau

0: fokia i vaiola ki he pongpongini e uena a e fasini. Ka fokia tonge ka haha o wakai ki he fasini e uena pe guaha fahinga ofa o kutala mai he fasini pe ikai.
1: Ia. Te vita koe, ko foi i hiwa e koe ni pae a vaiola, ko fu foi ofa e ni au tu ui e whaka ofa au pito pito. Ha, patan pe me loto, me to loto. Ai a ko kaini ka vea, ofa ko paea, te alu ke au hia pe a he. Ka to e whaka ofa ka tau pe, was ma ui e whai wa koe ni, tu ofa ku whainga ta. Pe a ku iku marewa ia ki he, mo ui e ofa e a ko nofo, ofa ka umimi noa. He, au pito pe he, paea e ofa pe a whainga ta. Pe a ku hango ko ni lawe in loto, e kai lawa ha poto ia. Pangai ke ne whea o no whainga ta. Alwe o whai. Te ako ea ku. Kai ki tau ila tau tau te te makapa ko te haha tau to e tuku. Hanga whataka hai mai. Angai ki. Ma o kato e voi wani e ofa ke ke he wha ofa ngea. E hato e wha ofa e. Kai ke he koutu i beki ai ku ta tau pe mo koe. Mo nga tau ko tau pe unau whanongo. I he fo i hi pae a lai ola. Ka whoke at mālo.
0: Io ko fa malo atu e oina e o ange pe ko mea ko ke lave ko ki ai ko e kau e fasin fokia he ko e he na upe he fokia uia ko uhinga ai pae ai vai ola e uheina ko ha na e tokoto i fare mahaki ta ko e koto ki tala noa uia ko e ki a hene e foi mea na na unga au e na toro i fare mahaki na na unga au e pe ko ki kau ta mea ko e kauta ma pe na na ui ngā ue kotoa pe i whare mahaki. Ke o uhi ngai koe hono ui pe a fo hiwa koe pae a i vai o la ko na tolu na na ngā ue kotoa pe i whare mahaki. Iyo. Koe tatok whao pe a fo hiwa ia ki he ne nofo family pe am hono hoa. Ka ko hui ngai hano ui koe ko tae e vei o la koe ka tangata ko toa pe na nau ngā ue i wharemahaki. Pea hange koni koe lau koe a misa wate kini ki he ofa a humata niu. Ofa humata niu. Koe a mooni a pito a mea koni ko tohi mai koe ki ai a pita a hala lilo. Koe ofa whakatonu tonu. Eh? Koe hui ngai ofa humata niu koe ofa ofa ku fraton tonu ko te ofa pe gita ia ki hataha ai ku te sio koe e mau maha te mea mi ai ofa fraton tonu
1: ofa pe gita hai mau maha
0: ko ia koe ofa hu matani uia ko ne ofa pe ko te ofa pe ki hataha o ku e mau maha te mea mi ai ka ku ta mai foke ta ku pe a lahi peno ngai uhinga o hangi koni ko te filifili manako ko te kako ofa fraton tonu, he? Kako hono o moonia ko te ofa fraton tonu pe gita ki hataha o ku e mau mai ha te mea pe a mehe toko taha ko ia. Ko ia ngai ane tuu ko ia ae. Ko hinga pe e wena hange ko e whahinga kona kona uasi kona i he pes Facebooka pe te ba lava pe hui mai mo ki nao tolu i he polo kalamaa, he? Ko e... Ko hui ka taha hoka osene tau minite taha ni ma pia me he tolu i he pongpongini. Aia ko fika fitu koe ki he pongpongini o atuia he mapu avaya. Mapu avaya ko siweli e nofo taimi ke tau wakai ange ki he taranoa koe ni. Pia koe ka kaweni i he koe haa whainga ofa koe ni i he fasi koe ni e kau tangata pita halalilo pa mo tolu. Koe haa ai whainga ofa koe ni utau whanongo ai i he mapo avaya ai siweri koia o e nofo taimi. Ka whoki atu e wena ko waha taha mehena ke o mai ki ai e whasiko ni ko tau whika fitu ia ke pongpong ni malo.
1: Io a malo pito te vita o peki mau inga peha no tuku atu e nau si kei a mai mo mea mai ke ta programa o wha Valencia Tuiva i wafungia ka peka mare kore whare maka mina fitu umpente mateo klasia ngata o pa hai sa motor malo pizza mo ke me mai ke ra programa ka kate foke hu fa ki o fa hia dia kanda to ko to pe na fa na mai me sa ke o pe a le re ke na nga hi ba ki pe ki o ringa to ni mli kama ta ves o pe ke a mai ke ta ko kama o pe ba a mai a he he a fa re tau a o fa ka ko e pe pe foki pe a mo a kum se kala ni me ka nga o e mo to ro ma ta mo ke a a pe o whanawa mai tau ngai whasi le ko tonga o whike a mai so mon tau palo i sat funa ki ka pe whoki o pewa a mai a sen wha a vesi ma o si kaume ki tapo ngama pe pe whoki ka piula whaka o si malanga koia te vita kuna tore he taimiri ka kua sat malo
0: iyo ko whama roa tu e uweina ta ko watu ai pe a whasi ko ni ta fika fitu e pongpong ini pema tau fana tonga ko ni i okuna wai nga or blegi amana foketesi or blegi pemo australiana i malai i teni i tona ki ko ni ai aku oku yai tau fana tonga to ko fitu ka ko tu ipe mahalo ku ko fainga ko ni okuna wai nga oku i tona ki ko ni i a hua oku yai a tupo wa ai pia pia foki pia mo a free sale i he fika ono fika walo o kuia pita la kai ko e a fesi rewa kuia ya rich mo unga pia pia foki ki a fehi finianga nofu ai ke whahinga kuia o kuna ukau i he timi kone a orpelegi pia pia kapasirio a tosi kuna tolia whanau tonga ko asteleliana mahalo e oena kwa ke maulelei ki he whahinga koa, ka ku ape whasini. Pea ma ai whanau tonga koia i he time alperegi, pea pehe ki he warapi, amana ke na whitaulaki, i he tona koni, pea pehe foki, o ku kamata World Cup koia ai riiki, i he wike kaha u, ai uraki tawa tonga pea mo e timi koni a Inglani, o ku whakahoko foke wa inga koni ki pefi. Pea ku whae tala monu ke tau a timi, i he ka koe ia e pefoke ngai mea aku hoko te kai ki whae vai ngai whanau mahalo ko mea ia koe o ku ko lahi e whelau aki ia e Facebook a i ngai mea koe ni o ke ingoa koe a mate mato ngā pae tu wang pe whanau e kina utawa taina tu kua hono o hake o hifo kina utolu e ngai mea koe ni kaku mea pa tonu ke o whakaton tonu ki whare hopo ki pule anga ka tu wang hifo a whanau ke na usitawa taina ena wa inga mga hemia ko ya e ko la ki lele ai fainga fraton ton holo ya ko ni o pai ke fusa ia ke ta fa na wa ta tol ko ya ye ta fa ko ni ko ya fa ta ko le ga mo tol mo ave ki fare hopo mo ave fare hopo mo hopo ko me ai ke fa mo ka e tuang e whana ui a ke na wainga a ke na to. Ko ia kou ate fasini pe ama a kimotoro whahinga koe ni, pe ama au fifita Maikolo, pe pefo kapitelo Olosoni, te vita Manukeu, pe amu Paula Moa, Misa Watekini, Chou Chou, Pita Halalilo, pe peka fispuna Maka. Pe pefo ki he i motoro kotoa da bukau ma ke ta proklama koe ia a hikure o e whakatua merie ki he pong pongini, motol ko to ta un au he pong pong ni pako ato ai be ai fasini mai palestini ko ya ka pu mailo pa mo ka memi pa ko ya o e mailo i he a pong pong ni pe a pe fo ki ki a ki motol ko to pe o mo ya ha mo ilo ki he si weli no fa taimi ate fasko ni pe ma ki motol i he pong pong ni malo

0: uena ko eta fikao no ia ki e pong pong ni pe a me mos mos ko ra ko uhi ka ka foki atu ngai ko ha wakai ki he fasiko ni uena malo
1: Oku ko e io, o sas kone mo sko la ke hiva ko ni te te maka oku. O la pe ke te ta la pe i he hiva i he na nunga e na hanga o hiva i mai mo hono ono ongo ko e fu hiva. Ai e ko fu ofa e mia, ko ofa na e ongo, he na e, he wasu mai loto he ko fu ofa, ko fu na se tong toto a fono loto e, pe na ia e ututu fia mo lo i mata, mo i fai ngata. Ai tau pe pe ko fu ofa ko ni, ko e ofa fai to ononga, pe ko e ofa ki he mea mahunga. Ai ko e ofa, tau pe pe ta ko e ofa loto, po ko manatu ofa. E fo hiva pani e la pe ke tau tuk pe ki ai ka i he tempe tau pe te vita ko tui pe a te tuk pe ka koi ke ta nak mai pe pe kna tol koe te nau kau mai e tau po ka ma ke nau ta nak mai pe ke hiva ka ko tui pe ki i ton vai vai se e i fo hiva ni e mos mos kola ka fo ket pe i ta malo
0: Io ko fo malo atu e huena hanga pe ko mea koe ke lave koe ki ai kau e nia he hiva ku te a fainga ongo kune o mai ko fainga ofa e wena o ku he o ku mahino au pito apito a e tuunga koia o ku iai a e fasini koia ofa ko uhinga ko te fanongo koia na e koe o hitama he koe te o hitama e ku fetongi aka fonua loto he ai ane ko te sio pe ku hanga pe fasini o mai ai tala noa goia na e hoko ki he fasini e uheina. Ko ne ohi tama, pia fetongi a ka fonua loto. Ko whainga ongo ia, kia ki tau tolo ku ka uia i he, tau si ope ke iyo, i he mātua ni, ku hoko ngai whainga ta ape ni, ku mea pe ku bea, ku na, hange ko wha goni o hiwa, hange ku na whanongo kia, hange ku ne whakalelu e nau, na a mo ui o koia ko ta na ki pe ki he fasini ka ye ko tu pe o ku ngo le ya pe ka mo to lu ko na o mo fa no ma ki ta por ka ma pe alava pe ke mo hanga o uhinga i a nga hi hi va a mari e ko nga hi va mo no fa u ta mo no fa ka fasi ka nga me a fa nga ta a fa u hi va pe a ospete fa ka fasi ko ku fu fai nga ta au pito au pito a ta va ko ni ke he ku ku lo loto a anga ko ya no ta na ki ko ya no hono fa au ko ya a hi va ka ye ko pa pe ke pe he e weina ko e ka ta ho ko at pe a ko ta fika ni ma ko e ki he pong pong ni ko e tu pe ta ki ya pe mo pa ya he lo tu i he pong pong ni ka fu ka ka te ko ke tu ku mai a fahinga ki a fasi ko ni pe a mo tol ko to mo fano ko ma ngalu ya pe mo ngalu pe fatawa nge pe ko ngole le ya te ta por ka ma e pong pong ni ka fogat we na malo
1: e a malo pe ta te vidan o tu pat mo ai ka uli ko es ko ni ai ta ta ko se on ne vela po mo ka fa uli pasi mo fin to fa pa lu tu plotu si le tu plotu mo unga ma fi to hi le ha mo se on e nos o fa pe wa mai si ka o fa le pas ko ni a ta ta ta se o ne vela tu po o fe wa mai si ka nga lo fe a te fo ke ta ta ko wa te to ta o mo si ne o o fa ka ko wa mo si ne o pe ke to plo ka fa ba ta he tu no a mai te fe fo ke a wa tu ke te vita nai mo se ki Christ Church o pe ke a mai mo ta to na fa no le te o mai ni Christ Church o fa pe mo a mai kai te fo ki ki a vrea mo tō pua kalele noa, pe ki a mai, pe ki a lu isa la tu kef, palo pe te o kao mei ki ta proklama, kolos mai pe meo tua ropi ne, mea taranga, malo si kao mei folo puli, mo fat ka koe pe, da tau ta se nula kai, da as kalon hea mo kao whaa mau pe a mei hantule. Ko pe pe o pe a mai a milika matavesi, mo he hea hina pare tau. O fat ka moa, o te mo a mai ki ta proklama, ko ia pa te fo ki a misa wa te kene pe amo David man ki a me kau Amerika ma lo se mo a amai ki ra po kama o pe te ki a malo
0: io ko famalo atu e wenai pa ko atu e pe fasikoni ki a motolu ko mana ke mo ka atu ke tina ko ya a matematonga o fuga ho ko ya to na ki ko ni motolu ko toa ya mo tikite ki tina ko ni ko atu e fasikoni pe a ma ki motolu pa ya helo tu me tu petaiki pe a pe ka motolu mo ke i hetano a ko ya ina mo mo fano ko mai ke ta programa motolu ko ke a ko e foki ngai grupu e wena una a a pe o fano le tio pe mo na u a folo ta e a fano ko ka fetu ta ki pe me ya pai i he pe foki ngai o motu ai aku na fata mai foki ngai o motu ko e ne popule lu pe una fata na to ke a peta o fai ya na nga u e pe ko na ulala nga pe ko ya mo na fano ko le tio mai e pe ki hen ko ki folo ai ku ka ke to me pe ke pe ma ko ha na uneti ke e fa ya e na fa no le tio mai e weina ka ke ko ya ko ate fa si ko ni pa ma mo to ko to a o ku mo amana ki ke mo ka wa tu ke tina ko ya a matemato nga no fa mana tu ta u fa no a no fo tu ko ya a timi matemato nga i e fo nuani pia pehe kak nau tolu kak tangata koia na nau kamatai ai vai ngani talamunu atu kak mo tolu ko nau retire fuck me mala e weina kako nau tolu na nau hanga o hake ai fonua ki he tuunga koi ni kutau iai i he tainimi kako mone lau ko auto e manu ki togu ko kake kei lava o kui ai foki a mea maari e ko tok whanong a koe ai he ahoni e ueina o kui ai a te kukau ai ai riki pako i unioni a kina tolu koe kuna wa o te au o tau a valunga fulu o ku angereva na upare o na tolu e koe ngai fe au hi au koko whakamaman lai una fola una tolu ki ai pako taimi koe kuna o anau tui ai e tau sese lanu koula ai whahinga pehe te nga rele na tolu mo e pulu ta ofia kai ngofua ki hanga tahata o te kolo i nau tolu kono uhi ngā foki kuna osi he valu ngofulu nau tolu ko mea penia ku ange koi ki ai o ku ange ho nau pare si o ku pake totongi ki nau tolu o ave o nau o nofo hotele tauhi mo nau mea ko tam ko na ma wa pulu ono la ko to pasa tu na ulere na dole ko ngo fu ke hanga ta o te ko ko me pe una fai ko na pas pasi ka lele to ta ha ko ani ko ku une tu i ko la nu ko la ko nga hi ta no ma ri e ia i e ta fa no ko ke nga hi me a pe e we na ka ke o a to e pe fa si ko ni pa e ha lo tu pe a ma ki mo tolu o ku mo ke i a mai ke tau programa i he pongi pongi ni pe pehe ka kumau tolu ko toa ku mo ngā ue i he pongi pongi ni ko atu e pe fasiko ni pe a maa ki mau tolu i he pongi pongi ni malo aia ko tau fika ni mai a ki he pongi pongi ni me tupe taiki malo

0: ko e tatai mi to ta minute fa to ta minute fa ki e fa i e pong pong ini e wena ko e ta fika ni ma fokia ki e pong pong ini me tu petai ki ko e paia e lotu ka fokia tu ka te ko ke vakai ange pe ko e fainga ofa fe ni asi i paia ko ya i e lotu e wena pe pe ke ka fanongo i e pong pong ini malo
1: Maro ko te vita e ke i whata ke whatangea pe a koutu i e teinta rau pe ko i tau mo on whamoni he ni e mea ko i kehe kehe a mea ko i ofa. E he ku wakai ke fwa hiwa ngone tupe tai ki ko fwa i ofa mate aki pe a ku hoko ai e whakano noa ma fwa i ofa ko i paea e paea ofa. Ko i koe ko i fwa i ko fwa i na kano hata fwa hiwa ni ko ha ma vai e pure ana tula e pe a fwa i tengi hea a moe lau bavare ko ha hanu pe e ofa ko paia pe nga ta afi ko fui ha hanu ko fui ofa ko ha hanu e ko hi pa pere va e me a e ko kafu i ha kamoto e pe a koe neo o e me an ka koe mamahi na siri pe e ia ai ko fui ofa ko ni ko fui ofa ko tue noa pe a fai e whano noa te whai ha han kia e ke ofan. Mōna au pito. Ko kome e koto o fwoi ofa koe ni e hiva koe ni e tupe tai ki e paia lo tu te iramaka koe. Ko te lava ki te hanga o whakama a popo i mufa whakwheho naki ai kāinga ai whao te moe le o mo hiva. Paupike, ke ai hono ki nga tūlai fwoi hiva ke kāinga moe fwoi o ngō mo fwoi whao. Foi me e ko oku. Mari e ko hono fafe ata. Kaya ko na. Eto ki foto ua te te e kabe nga e ofa ui oto e foi iwa ko ni. Mari e opito. A fao, ka ko tu te ki ai. Ko foi ofa na pae ai. Ka o foka te vita malo.
0: Io ko fa malo atu e uheina e. Ko hingo a foke foi fasini ko e pae a he lotu. Pea ko fa malo ki a misa wate kini tamai misa wate kini ko e ofa na e fonu he mamaki mo oni ko kusio ko ki ai mo oni a pito e lave ko ni aki ko tai menu hoko ai ko e ai ono uinga ko e anga e kwakai ki e ingoa ko e foi fasi ko e pae a he lotu ka pau o ku aluha ongo mātua pa kua upe

0: ke kau fai fe kau mo me ko ya on aue i ha a koloke ko ne ka hoko ha me ai o si malolo hata etanu ai pe ai yeah, etanu ko yeah, taimi yeah. ko gulawa ko okupai a ele pai a lo tu kapau alu a family o mate hata i a kolo etanu ai pe wa pe ke kau fai fe kau mo me ko ya etanu ai pa ko taimi a ko gulawa ko hanga me ko tamai misa watikini ko e ofa o ku fonu he mamai ko taimi a kulau ai ko e ai pai a helo tu ai taimi pehe ko ai taimi ni wange ko ni ke tau sio ko pehe ko ia ko ai ke si ia ha mea ke ke a nau mau eh? O ku tau hanga peo whamo o ni e ngai mea ko ia i he i he ngai tala noa pehe kako ya ngai pia et makai ko ya ye tafaki pe ni e buena con el malo lo hata kolo eta no ai pe ai ko si tai mi aku na si fa o fai mantu e hi kire va familia alu eh na hi kina to lu o alu eh kasi no foi ya yo kere kere aki ai ai kolo ko ya oni apito apito ko tai mi ulau ai ko fono e mamahi ko uhi ko te ka ko ka te alupe ka te alupe ko te forward pe he line ko te si a oto o si o ki he fai toka ko o hange pe ko ho foi alu ko ia pe mo pisope ki tahiti ko o kumi a tomasi eh ka ko ko ko yang ai ta ka ha foi foi lau a mela ko ni ko mai ko ia pe mo a mohono mari na alu ke nofo e na whana u itonga he ako o itonga eh? ko taimi a koe kake ko yanga pe ku tana ki atu e eh, weina ka fuke atu kate koe ko uhi ko ta fika faa koe a ki he pongpong ini fika faa he pongpong ini ku atu ya e he toa au pandolo ko e tau mai a e fasiko ni e weina eh? Pe a ka fuke atu kate koe ke tuku mai fahinga koe na ku o ku mea, o ku hakoa. O ku awe kia i tawhika wha he pongpong ini uena. Ko e mea pe taha ko e uena fure o lahi ho huke ko ho pepa o ku ongo le te i mai, eh? I he... Ki wha moulu pe, ki wha moulu pe.
1: Ande ko ka foke ta pe bo he ate vit. Yo a malo pito de tama a ko ya ko re. Ada ben ma be la ta blanga mo da pite la u ka ko mo da pito fa malanga te vita. Ko e pa ya he lo tu o ku ka u ye i he ko foi ofa ko ni na mo na pita ni sa va tikin. Foi ofa ko fa mama i pe to fa ngata. E ko ka ho ko fa ngata he va no a ku fe pe fe tu. Pa pe ke chi ta nu ya i ka ho ko te ai fono nga ia e mo na pita pita a ka ke a ko to ape mo a eta fasi ko ni o to cross me pe ki central coast ki si i kai nga lot ko so ki kai nga lot to ni o e kom ni o lot nga ma maria va henga tu pli waio central coast pa au a la moni o fat ka ko la mon to tai o pe ki a me ni nga we fa no me ki ta programa pa malo o pito va va he mai o ku ke fa no o ma pe i he ta programa i he wike korope. O falaet ka koe o fat katoni, tau tai, Mateo Pouhila, sete fano soane, soana pete loko, simulata soane, te amu fisi i ahi plei haranga. O falaet ka motol, me toe ngai komio, o falaet ka pito ka motol. Malosu mo aamai, ki e rau polo kalama. Ka pei fokte a te pei tanatsion univera tupo, me kau fa ulipasi, me mo finto, fa palo tu plot tu sile tu plot mo unga mafito le a mission enos pe de foke a te pe ka te vita nai mo se ki Christ Church ko ia a ka foke te vita ma ka mala
0: io ko fa malo atu e wei nai da ko atu pe fasini pe ma au e fispuna pe pe kapitala lilo chou chou ate fasini pe ma au misa wate kini pe pe ka paula moa te vita manukeu pe te lo olosoni pea mo fifita mai kolo pea pehe whokapaea vea moi pea mo mela tauranga pea pehe kia haini a Costa mo tevita manukia pi puritama a fareaisi prutousa pomponini uena ya ko atape pa me fascin fatawanga be mo dolgoni ki a te ko e petriki makafi pa mo vita leone pe a pe foki ki a tiurepe si kafinau samson tike fretipani paula tatafu siope soakai matapure pa pe foka sa tayone Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steven Moataane, Lokantani, Afkalonihea, Taseni Ulakai, Taane Mahanga, Fred Fonua, Pamoehoa, Wate Toltau, Amsaia, Pamotopuluka. Pako wata pe fasini pe maau e te malisi a kauvi, malo apito a kaumai ki he tau a polokamai he pongpongini. Ki folo a pe puri a te marisi, uena ko te marisi enu ku whanau le teo mai me Hawaii. Ai,
1: te ma.
0: Ma aloha bit te marisi. A te whasiko ni pia me au tau mai a uena. Ka paku te hataha me hena ke awe kia i whasiko ni a toa hapa ni lolo uena. Ma alo? Io,
1: a te ma wharesi uvea. Ma alo pito, wharesi uso kawai ke tapo kama, ko ento cross mai pe a David Mankia, moi fo ma alo mai pe, papo ofa pite na hiva fa e nga himana tmeli ki ai to ten geri ma foi ofa David Mankia ma lo pito pe a pe ki a fika ai kolo pe a moi kau tano e hina pe a meita kawila ofa ka motolu a pe a koia ofa pe o lele a pe motolu kato a pe a pe ka panto taka pe a moi kau a fa maha maha koia pe a mi onehanga mo motolu kato a pe si ka pupuka fua mo na to heta no hina o mo ra wa ke o ki ai e ta un a hi fasi e mo ni ni fa ta ni pe e ku ai pe ha mo wa kai ki ngai ofa ni ngai fa u ta ana ko ni pe a ko tu e ka pe ke ra wa ke mo to to mai pe mo fa ko mai ke te ta ma ka ki a ki ta studio ko ya a ko tu pe a to aloha tu ofa la ya te mariska ka Malo si o kama kita programa foro puli o te whaiga mare mai mihena o falahi atu kau whokia malo.
0: Io malo uena pako atai pe fasini pe ama au e vehala ut kaving kau mai kita upol kalama i e pongpong ni pako se ka san tavo i e pongpong ni e uena kuo ko tui he te ua a te unga kula e se ana kupuri ya tua tamasila ka ko sen tavo ni ku asi mai o tui no te unga koia ki laka i i loto nuku alofa e weina pia ko hango mea na ulave koia nai kia tau talmonu ke tau whanau i ngai spot ke ke unga uka wai pia whatawangi ke nau maua i haka ulelei e weina ko e tau fika faa ini ki he pongpong ini me toa ahapan nolo ko e tau mai a ki tau whanonga ngepe ko e ofa fe ini ai fasiko ini malo

iba e popua te tupe o sio ki he ki he ngahe ke tauranga kone o kalani ni e uheina eh? Ko mea ko, ko sio koe ki ai i he tainimi i he ne tu koe tainimi ko va e popua ia na e tu ukehe ia na e tu e halaselui ni aia koe apia pure anga na e nofo ki ai tamai ki ako mai mitonga o ako una nofo i va e popua Toki whatau koe ai api koni o kuhoko mai pe ki atalanga to e hanga e pe he taine kui ni o whakatau ata vae popua ka hiki mai pe ona tuu whakataha kai tua sila vae popua ki he landscape tua sila atalanga ia ki he hala St. Andrew eh? Aia koe ne tuu ia koe e na kakufoi api pe e taha ka una tua sila ke ke ka uhi ko tuu koe ai hala eh? He kai ke lava ke tua sila pe taha ha ape ua pau pe kena ke aia ku vai popu ae me landscape sen Andrew Reva i Atalanga ka tau whanongo ki ai ko tau fika ula kena ki he pongpongi ni ka whanongo atu ma ak moutolu ko tau tau ngā ue he pongpongi ni whanaho bat o fatu ka moutolu ka tau whanongo tau fika ula ki maroa

0: whika uraki a ke pongpong ni a ofa loto i he lo se pe a mohei lala e uena. Ko ufa malo atu ki e whai whikau, he mas, malo apito ofa atu ka te koe me whamiri si kau mai ki he tau polkama i he pongpong ni uena ko ha hao tāna ki mai ki he fasini e uena. Ko mea pene ko whie whia i ko hanga ofa manatu atu ka motoru ka inga tonga mo mea mai ki tau polkama o ku ke a vae popua pia mei atalanga. Ko vai popua ena e tuwe hala selwini, pia toki hiki mai ke ona whakataha pe, pia tu ureva a atalanga i he St. Andrew, eh? E, uheina. Ka kia tainimi kuna whakataha. Ka kei tuasila pe kehe ke. Aia ko vai popua, pia me Helen KB, wa atalanga pia me St. Andrew, ko na tu uya he tainimi. Ka kumali e fasini, ko fa fa i au e ko anga ko e kuno fo lau e fasini i e ma i moa tai ne kui ni e wena e ene ene si o hanga ko ni ko te tu ko mi vai popo a me api ko a mi vai popo a aku trai we i hake ko inta me i helens ke ipi ko te tu pe ai si o tonu ki langi toto mo o tu tauranga ai a ko u a fu i a ko o okalani a lureva ene mana tu nta no ana ke wafu kovuna e ke te sio ke ene mana tu ko foi mea taha ko hanga to ha ke heni e wena ene be tala he matangi ene ofa ki nuku alofa ta moe paki e tava ke oma sio ko ne foi to ko tava ke oma mantu i kua e toko taha lahi ko ya siriva ko no hingo aia ko tava ke oma o vai lahi e kune si to oleva kune si to oleva mai asi kainga me niwa o whakafou mai i a tawake o maa e ko hingoa i a tawake e lahi koni a siriva laka laka ko tawake o maa wai lahi ko e kainga ni wā ia ka ufoke atu ange ka te koe ke ki tāna ki mai osta muni te valo pia me ni maa ua ina malo
1: Io a leo mo lo loto ai fo i mai mo ani te maka lava ki tahanga o whamatala pe a ko to o pe e fo i konga ko ia ai ni pehe ko tō o ngā na e tāwa he matangi. Ki loto nuku alofa pe mo paki. Ai a ko i aupa mo e tāna ko tungi. Pe a ko tāwa ke o maange ko la rakpe si tāla sono kai ngani wā. Na kona o whaanga e. Pe a ko kei tangi tangi. O kei tangi tangi pe ia e. Si utaka. Pe a ni whoki mai. Maari au pita pita. Ko tui ko e whalaloto ia pe mo e whamapopo ia e tā whatungia i e pongpongi te tamaka. Ko toi maari ia pe mo to o mai e man le ongo ke ni hanga whahoko ai o whaloto he lo semei lala e ko o ko whaka blata ia pa whafofa ia i e pensio pono ngau me e ko ni pa ko tui pe te vita waka ko e whama a popo ia ka u whukiat malo
0: Io ko whama lo tu eina e ko whama lo ke ak moutolu ko toa pe i he a mo kau mai ke tau polka amato e whakawhe i pe moutolu ki he wike ka au taim ta tau pe ki he tau polo kalama ko ia ngahi re o heng heng ko ula pe whamalo atu ka motoru ke mo kau mai ko ia ki he polo kalama i he pong pong ini e huina whamalo atu heina malo a pito pe ka une vela pa mo pisope me he polo kalama he taha ua ko ia ko u whamanat pe ka motoru e tau polo kalama he tona ki pe me he taha ua ki he ono e fiafi pure lulu ka hau tolu e fiafi Pule lulu ki he ono pongpong i tua pule lulu ma tau whetong me jen me kau ngā we i ono o atu e tau ngai polo kalama whakafofa aupito aupito tala manu atu ka i ngā tonga kak motol i he ngahi toi ngā whatongia o wikeni pa pehe foki ki he wikeni ngai mauanga keresi hange peko mea kou lawe koi ki ai ngari pehe kou ha mo ha ka ko kumooni a ko ko lotu i au e tau ngahi mea ko toa pe pa ko ila au hano lele i e uheina e ka ko ia ko whaka malo ka ngotolu i e pongpong ni uena ka pau te aha mea ke tāna ki mai ki mua pa tau mawa malo
1: Io a ha fumala ta pita ko e faftai pe ko e ki tau lau kafo, tau lau lava ngai fatongi a al ki fafofa a pita te te maka fumala ki ai ki ngai fatongi a katope pa kwate pe tala mono ke toi ngai wike hangi ko lave tau lava ki sayone fa asi ngai wike fumala na to katope me ngalo pe mo ki mo tol kotoa kotoa o kohonga a pita ho mokau mai ki tau pokama kane ikai mo tol ikai lava fatongi a te fafeta pe hanga lava te te maka ka te whakataha mai pe i he pule lulu i kaha unge tau ngai whatangiani pe me tala monu atu ka motor tu a whatu mālau pito.
0: Io malo uena, ko fa malo a tu copano. Moi moi tata fu e pa pe ka e pa a kite. He masi finau pe pe fo ki ki a tane mahanga. Ta se nu rakai mo ki motolu kotoa i he pongpongi ni pe pe ki a palo le veni kitonga. Malo a pito ko e ngata e tau programa e pongpongi ni. O fa ka ki motolu kotoa pe malo. Kau atu pe tau fasi, ko tau programa whakausi, whakauko atu e whaifekau lute CFS, i he pongi pongini, i he osi wanoa, pe a mihe nima maloa.

tau taimi o se tau mi te tāwhitu pia me ni mako wha malo fok lavalere tau polo kalama ki he pong pong ini pia ko tau polo kalama hako o se pe fasikoni ku o atu whaifikau lute se fesi e polo kalama ki he pong pong ini e toko ni whakalau maari e pia mo keresi ai pe tau polo kalama ko ia ko whamanat pe tau polo kalama tau naki me ta hawa ke ono e fiafi pia ke pulo e lulu ka hau pia me tolu e fiaf pulo e lulu ki he ono pong pong i tua pulo e lulu pia ko tatau atu e pia ko kei kore whamore mori pia ka pāne ato whatongia na kai tau mo ki mo tolu pia mo whamore mori iange ai motu ani Malo.

0: ke taulotu apata mai o ma fa fa lahi ke a fiona ma fa malo i ai te ho ho fa pe mo tau hi hau haua tau hi fa koloa tau hi tapua ki ai a fiona ko ke fa i nasi ai e ma mo ui he pong pong fa o koeni ka ko pong pong i to apule lolo ko a hono valu o imahina ko katopa o ku vela pe a si si a ho mau loto ko uhi ko hato ai fai nga maari e whaka ufo opa ko ke tuku mahe a ufo oni. Eiki ko e maulo tuia e o tua ni taimi o ku ke tuku mai ai ai folfola ka ko e leo o e afiona ka te ki mautol ko toa pe e pong pong fuko uko eni hoko e mau mo ui ko e kele kele hano wha ke tō mai ai folfola ke mo ui pe tuku pe fua e a te ki mautol ko toa pe. Whapeta i ko lo tuia ma fai ko tola nai me ani wa fai kuna pe taho alo Jesu Christ ko ko be ho ma fa ho oi emeni tapu ke afio ai lau ma dio tol ta hai o tua e tau loto lo tonga o nai pe fa pe ta i pe mo fra malo ia tau wa tua lahi o tua i kuna o tua fra le de leva au ni u tau ko ke a ko ko le ke fra mal malo atu e tala fra tapu ka tato e lo tu pe ko fonua e ka mata aki ai polo kalama letio fatonga e mele topi e na tonga me ane pona o tawa o sia mai afo o koedi fafeta ko tau lotu fafeta i o pompongini o kuto o peia me taha o nai lexoni o e ahoni tohi a imseri ko pita va ni mame skuru aki ke ni mamo e taha wa ki ono taha fa taha peia lexoni o e ahoni ai a pere e folfola ko ia o kuo tokoni atu ke kau fai fi kau o pia te ki mou tolu, au o kau ngā fai fi kau mo ki mou tolu. Mo e whakamo oni ke ngai mamahi o kalaisi, mo i nasi koki i he langi langi o kueni ke whakae a mai. E, mo fei mo tau hi ai whanga sipi ai o tua o pia te ki mou tolu, o oa na a whai kakakoloto hono re o hi, ka i he loto fi e whai i he funga o fina ngalo o tua, o i kai kua si o pa anga uri, pa ihe oka ke ngā wai. Ia oa te mou parawhie eiki ke ngahi potu ngā wai kai hoko koe whae whae take anga ki he whangasipi. Ia ihe whae whae pia whakae mai ai tauhi lahi pia te mou mau ai pale a malani o lang lang ia. Pia he foki mo ki mou tolu ai kau whakaungo. Mou whaka mou wanga no ko ke kau whae whae kau iyo mou no o kotoa pe ak te whakamai vai aki. He oku tari teke i he otua ai apungi, ka oku ne fuaki ke lesi, ke anga vai vai. Tiki ke vese o fulma wa, ke o fulma fa. Ko oku ki toho ya tu eni, i a sirve nusi, ko e kainga tonunga i he eku lau a aku, pe ako eku eni naki, o whakapapa watu, ko te lesi mo oni eni ai otua. Pe a iho o mou i ai, mou tu wai, o ofa atu ai te tine i papilone o kufaka o kukau ngā fili pia mo ma ake ko o kufoha mo te kita aki ha umat ofa ke i ate ki mo tolu ai merino aki mo tolu ko toa pe o i a kalaisi o ka venga koe o folofola o e ahoni i he i he tau tohi o he mai hoko mai ai tauhi lahi mo pare amalani. Hoko mai ai tauhi lahi mo pare amalani. Pate tai, koe pare amalani, ange te koe a osmo mea i, o lauti ai ai tohini, koe pare ia oe langi langi, o i kai mai te mori. Pare au i kai mai ia, i kai au pito ke mai, koe pare au tae ngata. Ai au kono uhi ngata, o tala mai ai e he taime e ha mai ai tau sukila i ko si sukila i e mau e he kau tau di a kau tau hi o ku nau fai belenga a e nau ngā we a kau tau hi o e loto fare o siasi o ku malawa pe ke si o paka tau hi ke he kau tau hi fonua kau tau hi whamiri a tau hi kotoa pe ka tau te pito hange koe ko ta folo fola e he tau ia mga sipi ai e ki. Ai a koi e he pui pui tua o e bēs koni o me ai ai ai ai ka venga koi o e ahoni. Ai mātu angi mau inga koi hei ki nāki koi ke ke kau tau hia mau inga o e whanga sipi ai o tua ke whai ho nau tau hi loto lele whai ho nau tau hi o te nau sio paanga o te nau sio ke tu unga pule ana u hoko koe whae whae taki anga ki he kakai. Whakapeta ke he eki. Ta koe tāpua ki he e iaie aho. Iaie aho. Koe lea koe pōpulaka te kato e iaie aho. E hoko mai ai tauilangi. Tauilangi ko sifu klaisia. Pea e hoko mai ai koe pale amalani. Koe tō tongi au tae ngata. Koe me ai ako whakai toka ngā. O kai koe mea aua, koe mea whakai toka ngā. E iai aho, e hoko mai tauhi lahi, o pale amalani. Whare tai. E hangepe koe ai e whakakau kau koe. Ni he taimi pani i e. Ke e a rau mali e re koe apita e apostolo koe. Nau kuo ngā. Nei e ai. Tainte ne whae ma upare ka koe, pare ia koe, pare mai peia, pare loa kau, pare lai a kau peia, pare koe ni, tau tau ki, wow, wapa e ko sisu graisi, matu aki mau inga koe, ai tau ki, o tau whae ke whangatipi, whae vele, osi ki a velenga, whae osi osi ngā maarie, whae ake kotoa, kai koe sio ke hapa, mea muna mama koe ni ia e aho hoko mai ai eiki pea mo o tua lahi pea mo e pale a malani koe pare uta e ngata pafeta e pseri koe ni e pseri koe ni a pita apostolo a kala isi koe ne tohi ke kakai sirio na unoko mo vete vete i konto ko kaletia kapas Kapatosia, Esia mo pitnia. Ke kakai siri, ai, otua. Koe, ipseri koe, koe, pakaloto lahi, a pita na e fai. Ahoni, pakaloto lahi a kakoe mo au. Ai tau tauhi, tauhi, ai pangasipi, ai otua. A, uatu ai pege, kau tauhi o fonua, kau tauhi pamiri, tauhi kotoa pege. Matu ang mau inga koe me aini ke fai kai ai tokanga. Ai pato mia koe o tau tolu o fai koe ke he ene pangasipi. Ai matu aki mahu inga ke fai aki uraki ai loto deke deke. Loto pienga ue, loto oku ofa. Matu aki mahu inga koe ai ma o tau hipe amo pangasipi. Ke mau e toko taha tauhi, a loto veke veke, a loto osi pia velenga, a fai osi taha, ki he whangasipi ai otua. Manatu, o kaitu hata whangasipi, whangasipi ai otua. Pea kone tuku mai whangasipi, a ye aho e hoko mai ai, ai tauhi lahi. E meni mahu inga koe ka tek tau tolu, kau tauhi, e wapa e kosi tukaisi, ai mātu aki mahu inga koe o tau whatongia whakatauhi ki he ene whakasipi. Tāna mai, ai mahu inga koe ka te tau tolu. E tau hoko koe, koe, whaiwhai taki anga. Tau hoko koe, whaiwhai taki anga. E tau mo ui, hangepe koe lia koe lea koe ai wholofola. Ai mātu aki mahu inga. Koe a ko kone at ke kau whae ke kau o ke te ki mo tolu au o kau ngā whae ke kau mo ki mo tolu. Mo e whaka mo oni ke lahi ma mahi o karaisi mo inasi ko ki he lang lang o kuene ke whakai a mai. E meni whaka pe tai. Manatu koe ngā ue kua pau kota. Hala hono ngā koe whae ngā ta a koe ma mahi. Ka aku tau u kuma mo whaka ma u mau. Pea mo polo nga hifai nga taa kotoa pe, he ko uki koe tau ilo. Oku tau ilo i, oku iai ai langi langi, oku iai ai pale amalani, oku e poko mai, pia mo e tau ilai. Tara ma e, mo fei mo tau hi ai whangasipi ai otua. ovi ate ki moto o o ana pai pa goloto honore o hi ka ihe roto ki pai e funga o sinangalo o tua o kai ko sio pa anga uri ta ihe ofa ki nga we se o ate mo pa ka si e ki nga i pot nga we ta o ko ko pai pai ta ki anga ki te pa si pi o ko fongi e mo fei mo tauhi o ko ne o fongi e bahu e na ko e Going there, Davy. Going at Davy Dragon. Find a Marie, Pacato, or Top of the Pravabe Babe. Let a Mahu in a good dowry and a Pacipi. I'll be a take it out, Dolu. Oh, and a fight for a more of a name. Oh, and a fight, a fine. Oh, and a fight for a week. Go a seal panga uri. They go still call law. They go still have a hina. It's a hina tapa aki. Me amah inga tokanga kia tawi lahi. Koe mo ui e whangasipi. Mo ui e whangasipi. Koe uhi e mahu inga kuanga koe ngai aho ko eni. O kutau ewe ema ihe kuanga whaka osi pe koe aho whaka osi. Kua hoko mai e ngai me a kua hik e porofola. Ae o kune tāke kina ke tau tolu, ke tau ilo, kua mame toi hoki mai ai eiti. Mahu inga ke oe te tau fie maa lii. Me ako mahu inga ko tau to kanga ki mo ui ICP ke nau ma te teu e nau mo ui ke apa e poki mai ai ai eki. Ko e tau ki le leia. Ko e tau ia ko koku ofa e panga ICP o kune to kanga ke pahapapa ui ai mo ui a ene panga ICP. Ko nau mau ai whanau i fo au. Ko nau mau ai eki ko si tukala isi. Ko e ma teu te uia. Ko e tau ki ia. Kouhi tau ilo whapapau, tainga tonga, e iai e aho, e hoki mai, ai eiki, o tau ilahia. Pea e sio ke he tau sipi, pe na e fefe, e ne tauhi e ne sanga sipi. Mātu aki mahu inga kai ha mea uto kangia, pi he tau tauhi ko to hape, koi mo ui ai sipi. Mo ui ai sipi. Ke whaka papau kune ma ai mo ui. Whaka papau i kune inase he mau ai mo ui tanga ta he ko me ko ta fa pe ta e o ka ke ta ta ri ke ta to ki ma te ko ta to ki pe he o pe u ta ma o ui tanga ta pe ka i ka i lo tong e ta mo ui ma o sa nga ma ri e ko e ni a ta ki ta to ka nga ki ai ki he pa nga si pi ai o tu wa ke na ma u ai pa na i fo o ko le a i a ton to lo e sto lu a le a pa na tala ka ni ko ti ma si ma u i nga ko Pau ke whana i fo oe toko taha kotoa pēia. Pau, o kai koha mea whaka siasi, o kai koha mea whaka toka aterine, e koha mea i kai, mea ai fo ola fola. Pea koe mahu, aki mahu inga ia ke kautauki, ke ne sio ke ne whanga siki, kua nā maua karaisi, kua nā mo ui he nā mo ui, mo ui he nā mo ui, ma o oni eiki. Tau whanonga o whai tāmai, tau ila taimi mo ho wa hoko mai ai ai ei. Ko e me a koko o tau tokanga i ke mo uia tanga sipi, he ko uhi e hoko a hoko ia, e hoko mai eiki o sio ke tau hi, pe na e fefe, a tau hi ene tanga sipi. Tangei pe ko e ko mea ko o mai he ipseri apita, ko e kurea tu, ko e whai te kawa o kou kau ngā, whai te kamo ki mo tolu. E mātu aki mahu inga koe. Tāna mai. Pea oa te tau, o pai e tau hi, o si o singa maari e kiai. Kai sio pa anga uri. O kai e tau sio pa anga. Te pai ai e tau ngā ue koe uri koha pa anga. Pe koha ko loa. Muta mama koe ni. Ika iau pito. Koe tau hi. Lelei koe tau hi. Ai whangatipi. Tainga pa nongo. Pagaloto lahi, ko tau ke pagaloto lahi aki. Ai mātu aki mahu inga koe, koe ke tau ofa mo oni i te whangasipi. He koe tau ofa mo oni koe ke whangasipi. Oku i kai e ta aha mea ke tau whakamu oku anima. Oku tau lea, oku tau ala, oku tau sia, oku tau ngā ue. He uku iaie au e a aki mai ai tau ilahi. Mātu aki mahu inga ke mo ui koe e whangasipi. Tāla mai ai ma ai ma ina ko e paka e a ta ke ho ko ta mai o wa paka ti e ki e ngai ko tu nga we ka ina ai ma ho ina ko e ta mo ui ai paka vai vai ko ta mi lai ange te ko le a ke it said good abita abita he and I see oh yeah time go ya he me go so kasi eki ngawe eki kaya hata haya so bye bye pie eki go to ape og mau inga ko ka ta ogi ai mau inga ko ko time oguna he ko ke la lo feo he mo pa kasi pi a what can see pi og fa nga ta ya who what for a lot of fare fuck ya den me to ko mon ha ha me aku mau Kihe lo to fare go to pe. Koe si pia. A ahi ke kau fainga ta i. A ahi ke ngai lo to fare. Taina, koe se whaka lo to lahi ake o tau fai. Koe uhi sa o te tau fe. Se, te eiki, e ngā ue ai eiki. Tau hipo ki lalo, ta hape eiki ko si tuka lai. Hipo ki tau tau ki lalo. Tau hipo tau tau ki lalo. O fai e tau ngā ue. He ia e au. E hoko mai tau hi lahi. O fai ho tau eiki. Kainga, pia nge koe, ho, ko mai, ai, tau ki lahi mo pare a marani. Ia we, haleluya, prafetai. Ipo ia e tau ngawe. Kai mamaki, he ngawe o tau fai. Fai te e tau ngawe. Koe wi, e, ai, ho, ko mai. Ai, tau ki ai, mo pare a marani. Pala pa lahi, mo tolo po tau, watulo wa te kau.
1: Yeye aku te tau tuu ai, poko mai, ai tau ki lahi, omi ai pare, a koe pare amalani, koe pare o tai ngata, koe pare o tau tokanga ki ai, kai ke tau tokanga ki pare munda, oi mama koe ni, o tau fōwa te pai ngata, fōwa te mea koe pape, pa wikia, tau koko tala mai, koko pai pai pai taki anga ki he pangasipi, Honko e tau mokui, ko e saipa i taki anga ke e whangatipi. Ko e whakaloloma, ai kau tauhi o kai. Honko ko ha whaipa i taki anga ke e whangatipi. Ko e whakalotolahi ka ki tau tolo, mau inga, ko e whaipa i taki anga, i he lea, i he sio, i he ala, i he laka, i he ngāua. Ne a ko toa pe, ko e tuunga tauhi, o ku hoko ia ko e whaipa i taki anga ke e whangatipi. Kainga ko se pagalo ai ai aki se pagalo to lahi aki leani a solo fola do u ti e ya e e taimi e tau tu u ai he au to e ha pau ai o tua au ko o tua ai o ma a ma oni oni pai to e ala pagai tangata ma a tu ai ko mai ai e ki lahi pa peta ki o tua Father, that I talk my tek tau tolu ko toa pe. Tala mai, bo wanga noho. Te he poki ki bou tolu a kau whakaongo, bo wanga noho ke pai se kau i o mo no ko toa pe. E whaka vai vai a ki, he opitari te ke i he o toa a apungi. Ka kune whaki ke lesi ki he anga vai vai. Amen. Whaki ke lesi ki he anga vai vai. A fungi ko toa pe tari te ke i. Ka opune hoaki ke lesi ke anga bai bai. Mahu inga kainga, kainga lotu, mahu inga ai, kainga. Pakaongo ko toa pe, mahu inga ke pakaongo ke kau taki, ke pai pe kau ko toa pe. Mahu inga, o se paka bai bai aki, ke paka bai bai aki. Ko uhi, hangepe ko yaku, faloto lahita, pai epita ke kaingan. Pagalo tola hi aka ko mawe ahoni. Taha ko to te paka bai bai aki. E tukulolo aki. Ke aki a mea ko e hoko ko e fai fai taki anga. A e tau mea ko to pe he ko e mpofonga i sipi o ku sio ke he taki. Kau taki ko to pe. Ta ko mahu inga ia. Tala mai ko e tamai e pitan. Ko e ku tohi atu kainga. Tonunga e he eku lao a aku. E inaki, mo whakapapau atu, koi ke lesi mo oni ani, ai o tua pe i ho mo i ai mo tua ai ofa mo tua ai ta mai mo se se kita aki ha uma ofa ke ya ti mo tol ai meri no a ti mo tol ko to a pe ya kalaji haleluya ai mahu inga ko ai ko o kau taki ai mahu inga o kau a na tol ko to a pe fai se kau a kau taki o siasi kau taki o fonoa kau taki family mahu inga ko ke hei meri no ke si o ko a fanga tipi ya ye meri no o ku ya ye te faka apa apa aki o ku ya ye kata ki o ku ya ye faka mole mole pe a ko meri ba ko ko meri no ko ya ye ko loto o kau ki leta reba meri no mo se si amo se ofa aki Tangi koko ku kage le ape a sebiji. Tai lo ta horke pu u ata. Ta e foka vai vai. Me a koko hoko mai he polo pola. Mo veu veu. Ta e maau. Te a asi ai kou suripe. Semisia. A tangi koko u ki kage tau hoko ai koha kau. Fa e fa i taki angale le. Ki he ene fanga sipi. Sino e mea. Ki huapa e kosi tukalaisi. Au se ako a te mahu ina koe whaka vai vai ka tuku ke e a kalanji. O kaiko ki tau tolo e a. E a kalanji e tau mo ui. Tō o ngā, lea, ngā ue, me a kotoa te. O whai a he whangasi pike. Oua e, e aia me a e si whanga o whai whangasi pi. Tau whai e ngā ue. Ai o tua, li osi. E aia ako tene hoku mai ai. Tau tō kanga. Dice, pare con i calmai, pare amalani, tanto el pare ya es poa, y mai es tan lai. Don que la mario atanai sioba, venga toma, paga to, paga el foro fora. Y es ma uke, tau foki, tau foco que enki, ma umo onia kala isi, tu uai, no uai, fefi mo enki, que es poa mai e mo ui, ai mo ui ko e ko ma te teu, y ha au, eto es hoko mai aki. Ai eki mukwaki mai ai pare amalani. Ke tau lotu. Apata mai o mau fate ta lahi ke asiona. O kuke lea iho o folo folaho mau kuonga. Ai panga tong tanga sa ki mau tolga kau tauhi. Ho mau fatongi a ke panga sipi. Ko eri osi, ko tauhi e nau mokui. Kai e tauhi ai asiona. Panga fowia te ki mau tolga. Kai ke mau sio panga uri. Kai sio foloa. Kai si o kape a muna te. Kuanga ko eki. Ka mau si o ke ta mo ui ku ma te teu. Ke ahu ke to e foki mai ai. Eki. Tawe ke na si kau tau i kato ake. O ku ke a fia mai kau tau. Nau fau atu he whanga ta. Fau atu he ngai paro pare ma. Fau atu he ngai. Mea kato ake. Ka ko te whanga lo tolai aki. Kua ta mea tae malama ki o tua. Kua tua e kena kua tua lai kua tua e ikuna. Tā pekina si tau tau hiko toa pē. Tō tō ai kuanga whaka osikon. Hiti ho hua whāpea. Whai ho mau whatongi a e osi pia merenga. Tā pekina mai e kia tā kotoa pē si whanongo mai. Whalaplahi a ho aukongi. A nanau ia. A keresi ia. A hoi kona. A tāpu aki. Mau rea kua mau ngahi a ho e o tua e ingua malohi oi apion. Tā pekina kau ngā ue kotoa pē PM ena tonga. Tevi tamaka. Lone pulu, boki na tolu, ka toa si ka nga ue koe ni. Eki whakalahi na uivi, o hi, toi, respond koe ni. O ku whapeta, o ku waka atu ai, ai te kau ai ati ona, te o mau kāinga whanongo kotoa pe, ihe, taimu kotoa pe. O be lang lang mo gloria, lotu ia mau whai, kore kotoa ngai me ani. Eki lese ai eki, o whalahi o tua kata mai, te o la pari e ma mo ma ni o ni nofo o ia tonga ko toa pe mo ki ma tolu ko toa pe o na hiri ka sa jota ngata pe sa ngata e meni

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la maria o eki pe malo le le tonga ko tope ko flip mudlalo pe mo eta wongongo aho tu o pure lulu ko eni ko no valu o katopa wa fe wa no. I he teu teu atu koia ki he fili fare area wa fe wa no ko fraha maia e Winston Peters ia a lisi a ene kau fra fofonga koia te nau fe auhi ki e ngahi sea i fare area o whawhawhonga i a New Zealand First. O wasi whukiheni e tangata koia ko Alfred Ngaro ko a whaifekau Cook Island na e uraki le sita mai pia mo whae national he kohiri pia koe ni ko ne awheha ke ki he New Zealand First. Kawai whoki pia mo Michael Laws. O wasi whoki pia mo kapiteni Fuoloa a e Old Blackie a Taine Randall. Pea oku whikahiwa ia e whotu ko ia a e whaha i. Oku kei tuu whamakatu mai be foki mo tangata ko ia ko Ron Mark a e sotia motua. Pea oku ihe whika tahaono a e whaha i. Pea kai foki ke ngalo mo e whika ua ia ka Winston Peters a e tangata ko ia ko Shane Jones. Ko e tōtahani foki na ane fuarere mai ko e leipa pea ko ne awheha ke eni o tuu mai pea mo e New Zealand First. Ko whai haui me kautaki ko ia o e Pasifiki ki ha misiona a ahi whakawawe wawe ki New Caledonia. Tupu me he ngahi ngā ehu koe o hoko i he whonua. Na e whakahe e whafufonga mi Papua New Guinea ia o ku fufie mau au pito ai a ahi a koe ni pea mo e poupou ko ia ki he kakai o e whonua. Hena e iai e makuku na e hoko i e ngahi whiri ko ina na e whai i he wāwhi ua whaa. Pea ko ki nau tolu ko ia a ku nau kei popo i e tau a taina a New Caledonia. O nau pe ki nau tolu ia a ku i kai lava ha whakalaka ia he ku pipiki pea flanse ia i he ngahi mea a ku kaunga ki New Caledonia. Ko e whakakaukau a palestini ko ia o French Polynesia ke to e whakaawa a e talanoa ko e mo flanse ka e kawa tu ki ai a e pureanga whakatataha. Pena e pe e he palestini e Brotherson o ku whiamao e he motu ia a alunga koe o whakatemo kalati e koe ne fōtutu u ke wakai i e United Nations ia a e fōunga ke mahino koe alunga koe o ku nau fōwai o whakatemo kalati pea e tau ki e whakatemo kalati whakalu kufua. Kua tō mai e paremia o Papua New Guinea i hono tō waki koe ia e maho inga o e ātakai pea moe ea. Tautau te fitoeni i he ngahi taimi whaingataa au tau whanonga mai ai, na e pe ai he pare miai ai Marabe, o ku maho inga ke whaiha tuku pā ai ngahi whanua ke heke. Tautau te fito i he ta whaaki ko ia o e whakapaanga, mo e ta whaaki whakapolitikare. Ko ne whakatokanga e hoko e tautolo ia o hono whakahoko koe o hanga au e tokoni ke lawe a kovi ai, ai whanki pureanga i ki ia mō perepere ngesi. O ku whai ha toe me he palestini ko ia o East Timor ki e ngahi whonua whekau a keni pe mweri liu ai ea. Na pe palestini Jose Ramos Horda o ku ikai ke fea pe a he ikai tu uloa a hono folo ko ia e ngahi ki whonua i iki a e whakaveve pe mwe whaka auha a ngahi pureanga lalahi. Na ne pe o ku ne whakaamu e hanga e he lao o malui a e pure mwe mawhai o e ngahi whonua whapure anga i ki. Pea ku tonu foki ke tū whakataha ai whangaki i motu i ki ia mo i ngahi pure anga. Ke nau teke ai ngahi whunua lalahi mo whakaveve ke to tongi aho nau mo ua. Kuo tukupā a fisi ia hapa anga e hongo fulu miliona ki he ngā au e whakafeitu o ku whai ki hono whakahawhiko ia o e ātakai mo tokoni ki he ririu ai ea. Na pē premia e si te veni Rambuka, ko e whakailonga e nia o ene kauatu ko ia ki e ngā wei o e malu ko e o e ātakai. Ko e whapaanga ko e ni, o ku ofisi ki tonga pe ku tau mua ia ki angahi poloseki, whekau aki pe a moe ea, moe malu i ko ia o e ātakai. O pē e fisia, ko e nau tau mua foki a nau tolu ia ke nau tokoni mo uki ke tātāna ki mai ha ngai whakapaanga me ngai whonua lalahi na alawa o au ki he paanga e ni mangiau miliona ke whai me ai ngā aue ko e ni Oguna tau mua ki ai. Oga e tokanga, he e lawa ke puri au pito anu usila ia whakamaman lahi. Tuunga e he ngā ue e wha i national. Ai na uhanga koine o tu usi whaka au furi e paanga e whangea miliona. Ai au wha ave ke tokoni whakamaman lahi ki he ātakai muririwa ea. Ogu uhinga foki e wha i national ia ke whakatafe e paanga ia koini ki he muuile rei i api. Lotonga unemalui e ngā hei tokoni whakapaanga ki he pasifiki. Pena e pehe. He matao tau ia me University Massey, Gerard Brinson. E hoko a hono tutu uko ia tokoni whakapaanga ko eni, ke whakawaiwai ia i reo o Nusila ia i he United Nations. Na mo minista koe ki muri a Nusila ni Winston Peters, o gine whakaanga i moia ai tutu uko eni o kuhoko, pe ane ui o ku ngari vare. Nga tanga pe ngongu koko mai maktatole ako ni fatanga peke mu maha are rei ko au Filipa Maturalo, tua fat.
0: Take 531 PI anywhere with the free PMN Play app. Download it today or visit pmnplay.co.nz.